0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kayo. Alas 8:08 na mga kabayans. Panayin ka mo nagpaminaw sa itong Arangkada sa Buntag. Naibuot ko pag kanina ang pag-commercial break na to kay nagtubag ni si Kabibes Francis Yanyan Huerte o kaning troll ragi nga si Kak for Sale. Si Kak for Sale ang agad naman tao nagpusta lagi anang bahin sa impeachment. Wa mo kita mag-tolerate kita anak din ni mga Kabibes. Ako lang paimang no ha. Kamunara na ninyo, pwede man mo mag-PM kay of course, kining troll existing man ni siya, pero di lang lagi mo nagtago lang po ni siya sa nagtakuban ni siya yung kinsagit siya. Ako lang kanang disclaimer ha, nga ugunsa na inyong sabot-sabot kaya magsugal man galing mo, magpustaanay mo kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang atong programa. Is not a party to it. Huwag ito yung labot niya na. O niya, abot lang yung puning troll sa DDSO. Matod pa ni Francis Yanyan Huerte, nag-istorya na saan ang troll ni Sara Kabayb. Wala pa siguro nakapamahaw o wala pa naihalin sa manok nga gikubit sa silingan. Pamaligya sa dog manok. Bay, aron na kay tarong sulod sa utok og pagkaon, dugang ni Kabayb sa Francis Yanyan Huerte. Og isulat pa sad ka mo comment bay, ayaw tago sa profile nimo, ibutang imong tinod nga, tago man ka. Katawa na ni mo, oy, atong dugangan Kabayb sa Francis Yanyan Huerte. Kaya ba ka, Kabibes, ang nindot kay expose kalabot niya ng mga trolls, si Muntulpo. Kaya matod pang Muntulpo lagi, doon ay usaka kanhi presidential advisor. Muragdangan ako idea, pero lisod magod kay Waanganli ni Muntulpo. Nga matod pa paldurong panahuna, kay kining maong kanhi presidential advisor, mauni siya ang nangu sa troll farms. Ha? Farms, ha? Ato padaghang mga troll. Imong makita magod. Kaya ba ka, mubalik ko sa istorya ba nga, katong sawa ka apas. That is why, daghan kayong mga favorable kayong mga comments diha sa social media alang sa mga DTS. Kay many of those are trolls, mga keyboard warriors. Nga ilang, ang ilang tahas kiyot pabahaan o paborable nila nga komentaryo. Ha? Ang kabahay ni Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment. Unya, ha? Mao lagi na. Unya, sad to say, katong mga organic, ha? Katong mga tinuod ng mga tao, mura ba og na-influensyahan sila, naliso ba ang naratibo? Kay lagi, tungod lagi ni sa akong gikaingon, ha? Algorithm ni Mita sa social media, nga sa ako nang gipasabot sa wapak kasabot tungod sa maong algorithm kung unsa manggod ang imong gusto nga topic, kung unsa imong gusto nga isgutanan, magsige na og agi sa imong feed kay mao mo imong gusto, mao nay gibuhat sa algorithm ni Mita mga Kabibes sa Facebook, mao nang dunay daghan nga na-impluensyahan, nga bisa na ganig fake news, mutuo sila. Muna yung itabo na to, nga nito or sila sa gisulti ni, ha, katong ni, na-expel nga si Kiko Barsaga. Because mao may nagsigig balik-balik sa ilang feed. Kay mao mo siya ilang gusto nga mensahe. Ha? Sa mga trolls, mao na diha. because of the algorithm in social media. Ha? Nani gitawag og astroturfing. Ang mga naratibo na gid nga pabor nila. Kaya tanawa ron na Tribu Carnado na gyoy nag-manage alang troll farms. Ha? Yun nga to din eh, kalawis Ginoo, puros na gini organic. Ha? Kay ang atong tumong og tuyo din yung mga kabibes, ha? Atong ayago ng isyo, atong iplastar ang isyo, atong ibutang sa sakto nga context. Ha? Mabitaw na nga, bisag mag-unsa pa na sila diha. Dili gid sila kabuntog sa atong baruganan, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan!
1: So, ugma, ha? Tanaw na to kung siya'y resulta, ha? Batod pa ni kabibes sa Francis Yanyan Huerte, kabibes, nang wala naman ang troll, murag nahutan o load, wanay date or end ship na sa pagka-keyboard warrior. Swildo na siguro. Tingali, ha? Basta imong maigo bitaw ang ilang sentido, kabibes. Masimpong nag-call of nature to. Kanang, mamamagod na yung labing tinuod. Ha? Kaya saan? O sa kanini ang basketball pa ni sila may defensive run. Sila good ang ha? Kanana ang nabutang sa alanganin kay impeachment man. Muna nga kanang tuyo sa ha? Nipis kayo nga alang nako dili gyud tukma nga tawgon silang Senate majority block. Kaya saan pa ni mo pagka majority nga parehas man nga 11 sakop 11 sa sakop sa minority block unya 11 sa kahabig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ug mga adlawa gikatakta ang hearing sa kining Senate Blue Ribbon Subcommittee. Nga usas kuno sa tukion matud pa ang flood control projects controversy.
0: Arangkada sa kabutan.
1: But you know, in the process mga kabibes, ang mga hinanib ni Alan Peter Cayetano, lakip na siya, wa nagyon mubuto ni anino nila dito sa hawanan sa Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Murag ilang giboycott ba? O niya, naama na sa House Rules sa Senado. Nga, doon ay kasaypanan ang sibisan kinsa nga Senate President. Nga dili mutong nga atul sa sesyon kay matud pa sa ilang house rules. Ha? Kung dili gani mutambong sa sesyon o mo-preside ang usa ka Senate President, kinahanglan konsultahon niya ang majority o minority block.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kung tungod kay napakyas man sa pagtambong, duha na kaadlaw, ha? Si Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabibes, matod pa kinini ang ha? Matod pa sa mga naa sa minority block, ilang yawag kagahapon through a statement read by Senator Irwin Tulpo nga ilang giparesign si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Grabe kayo ang termino nga gigamit ni Senator Irwin Tulpo. Kahit palakulin mo pa ang muka ni Senate President Alan Peter Cayetano, tatalbog lang ang palakul sa kanyang muka. Ato pa puwerteng bagaan ni Gignaw. Nabisang pag-atsaho ni mo ang naong mga kabibes ni Alan Peter Cayetano, ang kasamtangang Senate President, tungod sa kabaga sa naong kung atong hubaron ang sulti ni Irwin Tulpo, Igo Ramo, untol ang ang kining atsa, ang palakul, tungod sa kabagas naong ni Alan Peter Cayetano nga di gud mo dimiter, dili gud mo resign sa katungdanan.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Sumunay buot pasabot ni Senate Senator Erwin Tulpo, mga ka-vibes. Ngayon po siya, pardon my friends. Mauna diha. Ngayon man ginang, paugat man ginang sa Alan Peter Cayetano. Wala na siya muto nga sukad di atong gidakop si, giaresto si, kining Senator Jingo Estrada. Kay obviously, di sila gusto nga mausab ang kamada dito sa Senado, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Kay si tinuod lang, pwede man mumotion ang kanang minority black ron. Nga, kana na ang ideklara nga bakante ang talang mga komitiba. And you know why? When voting will happen. Alkansi man ang grupo ni Alan Peter Cayetano. Kaya na po na malanggit technically sila. Except the Senate President. Unsira man sila. So muna usa ka rason, mga ka-vibes, nga wa na muto nga ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Wa na mo pakita dito. Tungod kay pwede man mo barog ang mga sakop sa minority black ilang ideklara nga bakante ang tanang mga komitiba, pwede sila magreorganisar na sad sa komitiba kay sila man ang nahug karon nga labaw og boto kon itandi sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Arangkada sa kabutan.
1: And let me explain further. The Senate President can only vote in case of a tie. Unya di man matay, mga ka-vibes. Kay unsay silang Senate President Alan Peter Cayetano? Nang karon ang iyang lumalaban na pura. Samtang ang minority black, ang gitawag nila SB 11, Solid Black 11. Ngayon lang kumidyahan taon og unsa na? Bulaga group. Ila taong ang gipagkagamay ba nga mga malig-on man na sila, oy. Labaw sila gusa. Matod pa ni ka-vibes, Francis Yanyan Werte gihapon, bisan usa, basin usa na sa plano, po dila ka-vibes, if ma-impeach man good si Sara, siya man ang posible musaka. Pwede po. Yeah. Kana o tumano na to ang kanang law of succession, ka-vibes, yan. Pero, ang naas balaod, manggod, it is, it will depend on the pleasure of the president whom who will he appoint as the vice president. Kaya ang naitabo, bitaw, kung mahinumdom ka, ka-vibes, sa dihang, naitabo to nga ni Asumer sa pwesto kay ni kanang ni-resign man si kanhi Presidente Erap Estrada. Unya ni Policy Vice President Gloria Macapagal Arroyo. So ato pa na bakante ang sa Vice Presidente, ang gitudlo ni kining ni ang kanhi Presidente Gloria

0: Yun, ha? Matod pa ni Kabayes Rodolfo Bandada, Majority Black Senators, mga hudas sa bayan. Agoy, naunsa naman eh. Walang kay labot ha, kining kang Kak for Sale o kang Kabayes yan, Francis Yanyan Huerte. Try to manage it, Kabayes Francis Yanyan Huerte. Believe ko niyo mo, Kabayes, kay wagi ka Elias Elias, kaning si Kak for Sale, gadi niyo makita. Klaro mo ng trolls, ha? Mo gina na. Ako ba ito? Ako lang, ako ni mo ka vibes, ha? Kanang ngilngiga ato pa dato din ni siya. Matod pa niya ka vibes yan niya, no? Customer be minimo sa Toyota bay. Uy, mo na diha, paila pud lagi trolls mang godoy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mo na nahitabo karon na ka vibes. Unya, nunot nining tinguha o awhag sa minority black nga lagi ilang pa-resignon si Senate President Alan Peter Cayetano. Daghang mga natanggong nga mga importante kayong balaod nun. Unya, akong gitanaw mga ka-vibes, ang usa sa importante kaayo ha, tanawon good na to ni, ato ning subayon, para objective ta din ba, mao mo gina atong tumong og tuyo kanunay mga ka-vibes. Ang lakip sa natanggong karon tungod kay ni boycott ang mga sakop sa Cayetano Black Body. Kining Senate Bill number 1511. Nga importante kayo kay mauni ang balaod noon nga anti-hospital detention bill. Nga gihingusgan o gipalapdan ang pagproteher sa mga pasyente sa hospital nga dili mahimong itanggong sa mga na nagiyag hospital kun dili maka bayad sa ilang bayranan sa ilang pagka-hospital. Nagungong ni karon dito sa Senado niya kay wa may sesyon. Kay wa man ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano mo ni usas epekto. Unya, usa pa ang importante kayo ang Senate Bill number 1905, the Magna Carta of Barangay Health Workers, o uban pa unya gani na apektahan sad ang appointment sa lima ka mga military generals, ang ilang ad interim appointment. O daghan pa, lakip na gani ang mga Malacañang priority bills. Nga usa ni ana ang kining pag wagtang na sa travel tax mga kabayes. O uban pa nga mga mahinungdanon nga balaod nun. Gumikan kay no showman. Wa man mo to nga dito sa ilang sesyon sa Senado. Duha na kaadlaw ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga gusto nila nga mo resign pagka Senate President si Senator Alan Peter Cayetano mga kabibes. Ha? Pero matod palagi ni kananang Senator Erwin Tulpo, ISOS, bandaran ng kuanay, bandaran ng atsa. Tungod kay baga gikunog naong si Senator Alan Peter Cayetano mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Matod pa, muna'y paghulagway ni Senate President, rather, Senator Erwin Tulpo mga kabibes. Ha? Kay matod pa sa mga sakop sa kining minority black, si Senate President Alan Peter Cayetano, nakahimo ni og mga seryoso nga kalapasan mga kabibes. Ha? Tungod kay matod pa nila, ang ana sa ilang house rules, kinahanglan nga konsultahon usa ang mga sakop sa minority o majority black, nga suma pa nila o dili gyud kini maka-function isip Senate President. Mingon sila dinhi nga ang gibuhat ni Senate President Alan Peter Cayetano,

0: was a clear abandonment of responsibility. Unya, dereliction of duty, ha, matut pa sa SB 11, Solid Black 11, and a blatant disregard of the rules that govern this institution, matod pa nila, mga kabibes, because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead.
1: Arangkada sa butang.
0: Particularmente, ilang gitumbok ang Rule 14, Section 41 sa Rules of the Senate. Nga, ningon din he, ang Senate President, ato na lang ning binisayon, makapospon lang sa pagpahigayon sa sesyon sa Senado, human sa iyang konsultasyon ngadto sa mga sakop sa majority o ngadto sa kining majority o minority leaders. Pero wa ni buhata ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Nga, matod palagi ni Senador Erwin Tulpo, agoy, tungod sa kabaga. Bisan palagi kunog at sa bubandaras naong ni, huwag imo, bisan pag imong atsahon ang naong ni Alan Peter Cayetano, mubandara. Ha? Tungod sa kabagas naong sa kasamtangan ng Senate President. Ha? Hehehe. Gano'n ko nung adik gilabanan pastilan, ha? Ay, nagtubag na sila doon, ha? Matod pang kabayad Francis Yanyan Huerte, anong mo label mo kunin mo? Nga di gani ka isog bubutang tinood mo ni mo picture o name? Ha, patulan pataka with laughing emoji. Mauna, bitaw, kanana ang kabayad Francis Yanyan Huerte. Kanang ako magulwa lang ginako na sa giblake. Ako ba, wa magkukoy gitagaw na res programa. What you hear from me is that it is. Muna, apahalag kapila ko nila takihon dire personal. Basta kay, ang atong tumong og toyo din hinga, atong maayag ang isyo, mapasabutin nyo. At an hour, tanaw na tuog ba, o kanang ilang hearing, unya, para raban ako lagi, exercise in futility. Abot og ilabang i-extend. Kaya nga nung mga kabibes, tomorrow will be the last day of the session in both houses of Congress. Ang Senado o ang kanang ubos bahay balauranan ang House of Representatives kay inig ka Hunyo 5 muna na gitawag nila og adjournment sine day. Mabalik sila inig ka Hulyo na puhon. Ha? Sa dili pa ipahigayon ang lain na usab nga State of the Nation Address, SONA, ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, mga kabibes, inig ka July 6, bisan pa og nag-adjournment sa any day, ipahigayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya, lipay ta kay katong-atong pangagpas ka ba si Ogmo resign siya murag di na mahitabo kay nitubag man sila. Pero ang ako ba ang ilang tubag wa ginila gidenay ang pasangil. Ang ila lang technicality gihapon. Kay kuno unconstitutional, kay kuno wala masubay sa balaod, pero wa gid sila moingon nga di na tinuod ang mga pamasangil ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pang kabibes Francis Yanyan Huerte, ha? Og isog pa ka, makikposta isog pod ka unta ka magamit sa imong tinood ni imong profile, di ka magamit ka manok sa imong silingan nga maglagaw ka diri, ha? Ingon siya nga ipim lang ko ba, makailala ka na kung tinood ako nga, basta ako labas ako diyan sa Tagalog pang magpinustaan na yung manggaling mo. Mauna diha, makipustaan ay kining daas troll mga kabibes. nga di lagi ko no ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kamurandoa niya, kabayb sa Francis Yanyan Huerte, pero akong advice ni mo, kabaybs, agi nagpatuli kay, ha? Masigmahog nga mas kam nung kanang tawhana, di magay magpaila siyang kinsa siya.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ilaing kanya kabayo sa Francis Yanya, no? Malaban ba kuno kas mga adik o mga drug lord? Mao man ni ilang mga naratibo. Ako ba, himuot lang bitaw ko. Ha? Og imong isgutan ang gibutyag ni kani Senador Antonio Trillanes. Ha? Pirti sila makadepensa. O yun, naprubahan man ni Trillanes katinood. Kay nakita man sa at random nga giablihan nga mga transaksyon sa Anti-Money Laundering Council. Nga lakip niya to, ha? Ang mga gideposito nga kwarta sa pangko gikan sa Ginganlan o sa Miuy. Nga matod pa ni Senator, kani Senator, ha? Sani Trillanes, sani mani angga ni kani Senador Antonio Trillanes. Apod yun sila, oy. Si former President Duterte, si Vice President Sara Duterte, ha? Si kining Congressman Paulo Duterte, si Mayor Sara Duterte, hasta ilang kamanghuran sa managsuon nga si Kite Duterte. Dunay nadawat nga kwarta pinaagi sa pagdeposito sa bangko gikan sa gikatahapan nga drug lord sa Davao City nga si Sammy Uy, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Mga kabibes, mo post sa sag ko makadiyot kay ato sang hatagan o gagianan ng atong mga commercial unya mobalik ko alang na sa atong katapusan nga hugna din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby!
1: Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

0: Alas 8.36 na nga ka-vibes. Imot lang ko ni ining kak for sale. Natumbok gini mo ka-vibes sa yan-yan. video na igo gini mo. Nga kanang... naigo gini mo ang sentido ni kini mo ang troll. Matod banggod ni ka-vibes yan yan. Ngingon siya din nga ay palata. Bay nga wa kay grado. Mola na defensive din na inoon siya. Taka lang lagi og yawit pod. Ningon si Kak Porcel nga di gud grado ang pagbatuod bay na ay bitaw dagkong grado nagpailaman. Wa kunoy buot. Pastilan mo na napiki na. Maayo na kay pangpalit Toyota pero wala kay kapalit og common sense. Igo na pud nimo ka vibes yan ni anda. Ato nang dasudan be. Matod pa ni ka vibes yan ni yan. Werte, Francis yan yan Werte. Maayo na na kay kapalit og Toyota kay matod pa sa ni gi-stock tigali ka sa troll ka vibes yan yan. Nga naka nagtrabaho sa usa ka kining unsay nga na kompanya og sakyanan unya niingon si ka vibes yan yan nga maayo pa nakay ka nakay palit ikapalit og Toyota pero wa kay ikapalit og common sense. Perting igo ah. Unya gikan ni ka vibes 0792 speaking about impeachment sir. Wako magsalig sa conviction sa mga senators. Mas nisalig ko sa people power like what happened to ERAP. I will have my rejoinder on that. Arangkada sa kabutan. Kaya ka, ka-vibes, there is a semblance of truth sa imong gisulti. Kaya si tinood lang mga ka-vibes, sa iha prone, kanang unless dunay mo baligikan sa kay Tano Black, which I believe dunag yun, og the evidence will really be overwhelming ba? Pananglit ka ng mga transaksyon sa bangko niya, mamatudan yun, nga doon ay binilyon nga pundo. Nga, nahabilin pa diha, alang ni Vice President Sara Duterte og sayang bana nga si Attorney Man Scarpio. I don't think so nga, mupiyong na lang o magpakabutabungol sad ang atong mga senador. Arangkada sa kabutan. Because if they will do that, ang ilag yung i-expect ang pag-alsas katawan, and yeah, sakto ka. Kabayb 0792, dako nagposibilidad kung dili nila hatagan o gibugaton ang mga ebidensya nga mutumaw. Mga tao na yung mugawas. Sa ako nang gikaingon lagi, katong gipadagan bitaw nga online petition nga kanana ang natipon tong ang akong nahinomduman niya to, mga 8 milyones ka ni pirma sa online petition. Bisan lagi og 1/4 lang niya to, 2 milyon lang niya to, Tuas Manila. Ang maghugop nito sa atubangan sa Senado kung surampawon gyud sa mga maingon ta mga pro Duterte senators nga dili makonbikto si Vice President Sara Duterte. Simbako palayo. Palayo lang itaon. Ako na balaka. That there will be so may ako itawag niya ini. That there will be chaos in our country, mga ka-vibes. Arangkada sa kabutan. Kung mauna ang bagang duot sa katawhan, nga ba sige ilang pahimungtan ba ang mga senador? Akong advice ni mo, Francis, yan yan, Werte, do not stoop down to the level of that kananaang kanang maong troll. Okay, mamugyod, wagyod, klaro, gikay na. Sakto, gikay na, igaw, gini mo nga, nasa'y pamalit og Toyota, pero wasay pamalit og common sense mo na atong katawan. So mo na itabo karon mga ka-vibes unya. Ha? Sa tinuod lang klaro na kayo ang personal interest ni Senator Alan Peter Cayetano. He really doesn't want to give up his position. Nga iya ra bagyong giplano og maayo, gipatunga niya si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nito nga atong pitsa 11, pagka pitsa 14, kaywa dili man paborable ang nakuha nila nga desisyon sa Korte Suprema. Ha? Nikias. Niskapo. Taliwala sa gihatag nga protective custody ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa butang.
0: Og tungod man kay Senate President lagi siya gusto niya nga inigpahigayon pohon sa lain na sab nga sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-vibes. Gusto ni Senator Alan Peter Cayetano nga siya gihapon ang Senate President.
1: Arangkada sa butang.
0: But you know, ang akong pangagpas mo ni kay kuan pa man to, July 26 pa man to, if there will be major developments in the impeachment trial and mulutaw na ang pipila ka mga ligyong ebidensya, I think and I believe doon nag-mobali ni anak ng mga senador gikan sa Cayetano Black. And if that happens, kaya na ang hapon pa man ang State of the Nation address. Pwede kayo kung kinsa ang makaangkon sa klaro na gyud nga majority Black. Moadto na sila ang tradisyon diya sa Korte Suprema naman sa Senado mga ka-vibes. Whoever has the majority of 13. Pananglit si ang atong assumption si Senator Sherwin Gatchalian. If Senator Sherwin Gatchalian can muster kung makakolekta siya og 13 ka mga senador nga mosuporta sa iyang Senate presidency, then inigpahigayon sa SONA inigkahapon sa Hulyo 26. Ako pang i-finalize murag either 26 or 27 mga ka-vibes. Ang may tabo niya na mailisan si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President.
1: Arangkada sa butang.
0: So, mauna Alan Peter Cayetano wants to preserve his Senate presidency. Yeah, daghan ra ba kaya manggawas naman gyud kay kibaw mo lain pa di ay nga maingon ta nga side comments ba o side developments ang igsuo ni Senate President Alan Peter Cayetano, who is very critical to his brother kini si kanhi congressman o direktor nga si Lino Cayetano. Mo gitudlo nga bag-ong general manager sa government station kaning PTB dito sa Kauluhan. So I'm sure the fact nga Juan Cayetano is already with the administration, then we can expect passing mag inuting kaya ni siya unya kini si Lino Cayetano ang mabulgar sa tanang kahiwian. Sayang mangguwang nga si Senate President Alan Peter Cayetano ug posible sad sayang magawa nga si Senator Pia Cayetano. Anna, lagay mayabong sabaw ani. Matod pa ni ka-vibes Francis Yanyan Verte, bay, ako pa ni mo, muhilom ka. Arundi, malata, labnaw, kakayo, og utok. nidugang siya, okay ra ahinti, basta walay gitago og naay utok kaysa nimo nga troll tago pa profile sa manok sa silingan. Manok sa silingan gud ka-vibes yan. Bitaw basta disente lang imong pangita ka-vibes. Awagi problema na. Mo nay labing nindot. sa unta man nga ha, na uso naman yung mga trolls kundro panahon na muna yung kapait ba ha, sa atong nasod ron kay nang gawas na yung mga trolls lagi ha. So we have to deal with it. Abita nga ako dito sa kong programa, basta kayo magsultera ta sa statement of facts, huwag yung problema. So muna yung naitabo ron nga giawhag si Senate President Alan Peter Cayetano nga bunimitir dato pa mo resign sa pwesto, pero sakto kayong pagka-describe lagi ni Senador Erwin Tulpo ha? Muntol ra ng atsa sa naong ni Alan Peter Cayetano tungkol sa kabaga kay di ginamaunsa. Grabe yang naong asa atsaho na ni mo niya muntol ra di mudutlan tungod sa kabaga, matod pa ni Senador Erwin Tulpo, mga kabibes. Mahimot lang taba sa atong mga senador. Kani masagot si Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Kani ato pa man siya dito sa diyang kongresista pa ni siya na nahimo sa siyang House Speaker kay Pertima mo ni klarong tila kayo sa mga Duterte. Kay numdungo siya gigipili nga vice presidential tandem. Pero tao namunbon gilubong tagaliog ni kanhi Vice President Leni Robredo, mga kabibes, ni atong 2016 elections.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero afterwards naka-recover siya, mga kabibes, ha? After 3 years, nilansar og congressman ni Daog dito sa Taguig. Ha? Pagkadaog niya, siya ay nahimong speaker niya. Doon naman sila sabot nga kanang term sharing agoy sa dihang panahon na unta hinoon na nahitabo magyod. Nung muling ko na unta ang iyang cashier nga si kanhi speaker, ha? Kinini ang Lord Velasco, mga kabibes. Ha? Lord Alan Velasco. Uy, mao gyud hapon dili mo kanaog si kini si Senator Caldero. Nga at inyong mahinumduman, grabe po tong anomalya niya. Kay ang kantong cauldron, kana bang gamiton bitaw og inigsugod sa kanang athletic meet unya at that time ang host ang Pilipinas sa kining ASEAN meet, mga kabayos, panahon sa Duterte administration. Agoy ka ang gikahibungan sa katawhan ang mga anti-corruption groups, ang Caldero nga mao'y gihimuan nga adto pasigaon ang church sa maong ASEAN meet na gipresyuhan magunag 50 milyones pesos ni karon Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So diha nang gawas matod pa ni kabibes Francis Yanyan Huerte, kaklaro sa troll profile pa lang follower 98. Mabitaw akong ingon ni mo kabibes troll nasa troll farm nila muna niya. Kanadang ang iyang trabaho nga kita diri sa mukon, pero mabitaw na usay ako nung tubagon, pero di na ko tubayan kay mabawag yu kayo. Ilang balik-balikon mo na bangag o niya malita tsada binairanta wala lain unya ang kita kuno atong programa ni dapig sa mga nagbisyos drugas unsa pa na diha, pero magisko taganitag anomalya sa ilang mga nasilang kampo. Uy, masuko. Mao po na iyang trabaho lagi nga dipinsaan sila. Sa ilang kabibes, basta kaya kaning ataw din nga ang atong tumungog tuyo nga mulugdang ang tinuod. Atong hanayon pag-ayo ang pag-analisar sa mga isyo. So, ugma pohon, gikatakda ning hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, Subcommittee on Blue Ribbon, kalabot kunohay sa grupo nga ilang gipatawag dito. Unyambot og motunga bagyod ang gitawag og 18 Marines mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yeah, unfortunately ka-vibes Almira Hinares, please bear with us. Ari lang sa kita, ma'am. Doon na kay panahon, ma'am, please download our 93.1 kining app diha sa Play Store. Kay sigurado gid ma'am, bisag asa ka sa Pilipinas o bisan galing to akas gawa sa nasod, makapaminaw gyud ka sa among mga programa ka-vibes Almira Hinares dinhi sa atong 93.1 FM Radio Cebu. Wa pa gid ba fix ma'am ang among normal signal. I have to be honest on that. But we are trying our very best nga mabalik sa hingpit ang katong naandan. So ang among advice ma'am, ako personalmente ang akong advice kay aron ba dili kanang dili mabalda imong pagpaminaw pagsunod sa among mga programa ka vibes Almira Hinares, ang advice sa among IT department, you kanang download our app diha sa Play Store ang 93.1 FM Radio Cebu. Salamat kayo ka vibes Almira Hinares.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So atong atkan kung unsay mahitabo sa Senado ugma. In fact karon tan-aw na to og unsay mahitabo. Ha? Kay ugma pa man nila ipatawag unya do na may awhag nga ha? Kana na ang mo resign si Senate President Alan Peter Cayetano, which I doubt. Pero basin og ha? Dunay mo kalit og balerong adlaw. Doon siya nga kami na ron ang bagong majority kay sa tinuod kinahanglan ra gyud duha nga mobaligikan sa Cayetano Black mga ka-vibes. Unya akong gisubay mga ka-vibes, dili man dai sila tanang 11 ang ni simpatiya sa dihang gi aresto si Senador Jinggoy Estrada mga ka-vibes. What I saw is 5 ra man to sila. Senator Cayetano, Senator Marcoleta, unya si kanang Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar, unya I think ang isuon ni Senator Camille Villar nga si Senator Mark Villar. So sila lang 5 ang niunong sa nadangata ni kining Senador Jinggoy Estrada nga napreso na karon tungod sa kasong plunder. Ngayang gatubang og ni-issue ni Ana ang 5th Division sa Sandigan Bayan. Si Sandigan Bayan Justice Saldi Trespeses. No bail tungod kay plunder ang kaso mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Salamat kay kayo ma'am. Ka-vibes Almira Hinares. Naka-download na gyud among mga cellphone. Salamat kayo. FMR Philippines app. Salamat kayo kay mama. From the bottom of my heart, thank you for making the download sa among Facebook app. Muna among advice ma'am, para dili mabalda imong pagpaminaw, what is just needed is a strong signal sa wifi. So ma'am, salamat kayo. Imunaktang makita kaming tanan din hey, nga mga DJ o mga program handler sa 93.1 FM radio sa atong Sibya. Diha pinaagi sa kining 93.1 app mga ka-vibes. Kinini ang FMR Philippines app nga pwede ninyong ma-download diha sa Play Store. Again, salamat kayo ka-vibes Almira Hinares.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao ni atong gipaabot mga ka-vibes. Unya dito sa Kongreso. Mao man to. Nga wala na, minus 1 na sila. Kaya gi-expel na si Dasmariñas City Congressman ex-congressman Francisco Kiko Barsaga. Badlungon po kayo sa Barsaga niya. Despite his being expelled, diba, kagkan kay nagsunod nga kaso niya. Kaya pataka lang lagi og post, pataka lang sulti. Ambot unsa po taon? For a lack of a better term, ako moingon nga murag somehow Ha? Special child yung bata, kay bata pa man, 20 anos.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Which reminds me, kanapod ang usa sa mga naratibo nga sayop sa DDS. Kay, laliman ka, a lot of them have ilang gi-upload ang litrato ni, ha? Ni Congressman. Makatawa lagi ko, Kiko Barsaga, kay ila ko nung bet for senator in 2028, which is really highly impossible. Kano mga ka-vibes? Because of the reason sa iyang edad, by 20 anos pa in town, si Kiko Barsaga, therefore he cannot run as senator in 2028. By 20 anos in 2028, she will still be he will still be 29. Unya, ha? Kanana ang ilang gibutang dito nga usa sa ilang lineup nga senador, mao na ang mindset sa grupo nila ni Kak for Sale Cebu City.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Pag sure Kak for Sale oy, pag research mo. Mao na diha. Imo yung senador ka underage pa man. Mao na diha ang klase sa mga DDS. Ha? Inana ba? Ako sa Haima, mahimota lang ko nila. Mao na mga kabayos, kabisa pag mag-unsa lagi sila social media, ilatang biyay-biyayong din eh, way problema kay amo sa ni trabaho. Mao na ingon nga part of the risk. Mabas ka. For as long as your conviction is there, wa ka mamakak, wa ka mo muhatag og fake news, ni padaya kasi imong opinion o komentaryo, no problem, ha? Okay, Kabibes Alex Arellano, noted, Kabibes, noted, I will inform the technical department sa imong concern, ha? Sana naghinuwat ko no sa inyo radio lagi. Salamat kayo Kabibes sa Alex Arellano. So ato nang atkan og maapon ka vibes kung unsa ang mahitabo dito sa Senado nga ang mangulo si Senator Rodante Marcoleta. Well, I am very eager to know kung unsa ang bersyon sa kanang gitawag og 18 Marines. Do na ba sila igong basihanan, do na ba sila ebidensya, do na ba sila resibo, do na ba sila mga video? Ato nang atangan samtang ang gipa-resign nga si Senate President Alan Peter Cayetano, in the words of Senator Erwin Tulpo, nga bisan pag-atsaho ni mong naong Igo Ramo Untol, ang atsa di madutlan tungod kay baga gyog lips. Hihi! Baga gyog naong matod pang Senator Erwin Tulpo, si Senate President Alan Peter Cayetano. Mga ka-vibes, nisang ko nasako sa itong panag-uban din sa Arangkada sa Buntag. Sangaan sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alcosantugup nga magaingon hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hantod ugma mga ka-vibes, dagang salamat. Ka-vibes, mauna ni...

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayan.

0: Nagubot ba ang hunahuna?
1: Nagubot ba ang hunahuna?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
1: Kabalaka.
0: Walang kapaminawa? Dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
2: Fresh Mega Vibes in now 924. Kami naman yun sa inyong favorite radio station sa Cebu.
3: 93.1 FM Radio Cebu.
2: Ka-vibes,
3: Maulani!
2: Rise and shine, Mega Vibes. It's a brand new day. Itong oras yun on 924 on a beautiful Wednesday. Ang mga Miraculous mga ka-vibes, Hunyo 3, tuwig 2026, kini si DJ Kimiat.
3: Good morning, good morning, good morning, happy Wednesday, kini si Ati Bae.
2: And in out nga, karong mga orasang, malipayon mo nga...
4: Malipayon mo nga,
2: nagsugod sa inyong adlaw. Starting your Wednesday morning on a good note.
3: Oh.
2: On a good note, diba?
3: On a good haplas.
2: Pwede na kong pang haplas, day. Shout out ko sa mga kadula na ako last night, no, sa The Pickle Grounds, dahil sa may paho Lapu-Lapu City.
3: Mm. Yeah. Dili ra kayo makabungog ang bayad sa kuan abang.
2: Dili man, daghan man mi. Yan, oo. Grabe ang dula. Last 3 straight games. Kaya best of 3 man. Oh.
3: Mm.
2: Oh, aside pa to sa lain pang dula, best of 3. Pag human, ilingkod ko, pahaway ka dali.
3: Duwa na po ka.
2: Yun din sila. Sige, next game, napay oras. Pag barog na ako, di na ako kabarog. Sige na akong tuhod.
3: Pass lang sa ako. Akong highlights, okay na to akong highlights.
2: Ito mga ka-vibes. Okay, good morning si Tanan. Shout out sa mga gisakitan o glawas. Nag-unsa ka amo gabi.
3: Oo. Nag-pickle ball ba?
2: Shout out sa mga misuol ang gout. Hello?
3: Sir, taon-taon, maigo yun to.
2: Ha? Ako giingon.
3: Alas, sige lang butag pag ilit, pag puli na mo. Sakit na sa kong gout, oy.
2: Pero kinina ko yung question, unsa man jud ang gout?
3: Kana na sa tiil.
2: Asa na siya dapit ang gout? Sa tuhod, sa tikod, sa tiil?
3: Sa tikod, di ba?
2: Sa hawak? Sa asa
3: ang reason ba daw kung ano ka uric acid?
2: Sa tikod?
3: Oo, sa tikod.
2: Ah,
3: lahip
2: okay.
3: Kung sa tuhod, siguro ba si arthritis, no? Joints ni Modera.
2: Joents.
3: Joents ni mo.
2: Sakit akong joents.
3: Pero ikaw, di ba, naka-experience na baka nga, sakit imong tikod? Karang, wala ka nagbaro?
2: Dili. Kung wala ko igibuhat, di mong isakit.
3: Ako lang kasuhin ako
2: alam. Pero magsakit yung challenge sa'yo, after na ako dula, sakit yung
3: siya. Sakit siya.
2: Okay, even before, na ako yung plantar fasciitis.
3: Ano sa nap siya?
2: Basta sakit sa mga...

0: Muna injury ni Junmar Pajardo.
1: Ay, basketball player.
0: Sa una, sa tigbasket.
1: Sakit na sa mga tag-as, guro.
0: Di sakit na sa mga taas nga dagko.
1: Mm.
0: Oh, because kumbaga ang weight, yeah. Ang weight di makaya sa imong lapalapan.
1: Oh,
0: so nanay plantar fasciitis.
1: Do may magcare sa imong tibok weight.
0: So mao na. Anyway, mga vibes, 9:27 atong adlaw karon is a Wednesday. Karong adlaw, Ate Beino, is uy, shout out Daya. I know sikat kayong pickleball karon, but syempre we all acknowledge that Cebu is the running capital of the Philippines. Today is Global Running Day.
1: Diba? Shout out sa to mga runners.
0: Oy, bago ra nag-run katong sa kuan nga naa si Piolo.
1: Hay ahoy kay ang masahista. Bawal pa lang mo na kung gusto nga.
0: Tapos na patoy challenge ka nang no reaction ni Piolo na yatutukan kang Piolo.
1: Hindi ko kaya dai, hindi ko kaya mapil ko dai. Baka maala.
0: Oy, sa ako in all fairness sa daghan niyo ko nakitang artista no si Piolo Reggie, makaingon ko nga kanang
1: like, ay guapo. Ay mabugto gid imo hang kuan dira. Ay mo mga garter.
0: Mabugto ang strap sa akong.
1: Mo
0: ba yung ate ato? Guwapo yung Piolo. The typical handsome Filipino.
1: Yeah, siya yung appeal, no?
0: Oh, Pinoy, oh. Eh, syempre, kita na kung Daniel Padilla.
1: Oh. Erita sa Daniel Padilla. Kamu ba ka nga? Sa Daniel Padilla, bayagin ako ang ultimate crush before.
0: Guwapo, siya artista. Na, pero hindi siya ka nang...
1: Pero typical, wala siya ka nang wow factor.
0: Si Piolo, okay, makatutok, magunga ni Piolo. Hindi
1: mo, na Jericho, kita na ka na Jericho?
0: Yeah, kita ko Jericho.
1: Guwapo kayo sa Jericho.
0: Guwapo sad.
1: Masa siya sa akong mga crush.
0: Si Dieter, kita sad ko.
1: I crashed the Flowey.
0: Flash and Flowey. Si Dieter, si Coco Martin. Oh.
1: Pero si Piolo amongst all, si Piolo yung
0: si top Piolo, tier. Ako. Oh. Top tier si Piolo.
1: Donnie
0: Nietes. Donnie Nietes. Kita na sad ko. Bel Mariano, kita na ko.
1: So-so or guapo
0: good? Guapo good. Artista good. Ang hilo siya kung mustorya. Guapo na. Guapo good. Guapo good. No? Guapo sila. Artista
1: guapo
0: good.
1: Guapo kayo yun. Guapo. Pero si Piolo man. Ang kanig yun.
0: Pero lahig yating si Piolo. Maybe because out of the stigma ba na when you say kinagwapuhan nga Filipino artista, Piolo good na, di ba?
1: Actually, up until undefeated, kaya na siya nga term.
0: Pero sa kinagwapahan, murag maglalis pa.
1: Kaysa para sa imo ha?
0: Sina kinagwapahan? Ako Mrs. Ragun.
1: Wow! Queenie oh! Miss Queenie oh!
0: Sa mga artista,
1: pero so okay
0: sa mga artista, I think,
1: baig. So far,
0: I think tight kay some would say Marian Rivera, some would say Catherine Bernardo, or some would say Christine Hermosa. But I think it's generally, ang problema mo ni Piolo, sa panahon pa nga si Christine Hermosa pa'y guwapa, guwapo na siya. Kunya ka rin, tigulang na ang uban siya, guwapo gihapon
1: siya.
0: Diba?
1: Pero sa babae,
0: sa babae,
1: so far, imong nakayong ko,
0: si ang nakayong ko guwapa katong si Kuan, si Colleen.
1: Colleen! Colleen Garcia.
0: Colleen ko. Colleen dang.
1: Mao ba?
0: Si Colleen.
1: Kasi pwede ba ni Billy? Oy?
0: Colleen, kita kong Colleen in person. Guwapo yun si Colleen. And anyway, basta 9:30 na itong oras mga ka-vibes. Tapos matag-artista.
1: Lagi, gusto ko tag-running.
0: So man, today is Global Running Day. And aside from that, today is, murag medyo sporty ang day today. Today is also World Bicycle Day. Kabaw ka mo bike?
1: Kabaw ko mo bike, yes.
0: Mo ba?
1: Oo, pero last na kong bike, hindi ko kalimut. Pag pandemic to DJ Kibiat, anya human, kaya di na ako kaya mo tungas. Kay papasaka man, no? Kay bukid-bukid, biyamin ka. Nagpakuha ko motor.
0: Kalain.
1: Hindi ka mo
0: ko. Ang bike yung magibiyaan.
1: Dala, gigbit-bit sa ako. Ang usa ka upo nga, kapag mo bike, ang usa ka kamot, gadra, ang gagunit yung bike, ang usa sa ako ang bike.
0: Tagam.
1: Wala d'yo joke. Ano na d'yo ko, weak yung ko aning mga ingon ani.
0: Ano yung kabuhi man ka?
1: Kaya tungasun man. Tungasun kayo. So naghanga ko. So ako ang diaphragm ba? Huot na kayo siya sa akong pamating. Ano na ako nga, namugnaw na ko dahil. Ano na ako nga, mapaliwag kong pakuwag motor. Ulo kasi tanong to, never hindi ko nibalik og bike. Pero kabalo ko mo bike.
0: Oh, pero ayaw og bike sa mga tangason. Not unless ka itong imong bike, katong mga mountain bike nga naikambyada.
1: Huwag yun, kaya na naman yung bike, kaya na my god. Kaya na dapat sa, kuhan, sana to sa akong mga kauban di.
0: Nabi yung mga bike nga naikambyada.
1: Kasi kambyada?
0: Na gear ba? Primera, segunda, tresera.
1: Ay, mao?
0: Yes.
1: Kaya mo nag motor manual?
0: Kaya mga mountain bike, na siya mo shift sa gear kay para musakan asya dayon dapat katong pinakadako nga gear gamayng tindak nimo mutuyok din ang ligid
1: mao ba
0: yes tanawa ng mga mountain bike nga kanang mga carbon lodi kanang mga mahalon tanawa na ilang likod daghan kay nagmurag di ba ang
1: kanang
0: normal kanang normal plates isa ra man sa normal sa usually upat lima
1: mao ba
0: kay nanay ina Shimano may tanang anak i-click. Ini-click anak niya, mo-switch siya dito mo.
1: Mao. Wala mo alam siya kung grabe yung kayo mga mag-bike ba kay karang patungas.
0: Kanang matang manangas og busay pero syempre nakakuha na sila naka gear na change gear.
1: Oh, ana dai ka.
0: Kamo ni akong ako ba kumabike? Kambugo ta mo motor. Nangtaon.
1: Lama kay ka ba mo motor dali ka ba mo bike?
0: Dili natural.
1: Hindi posible daw.
0: Pero
1: starting point daw ang bike.
0: No, starting point yun ang bike. Pero muna yung pangutana, no, this is actually a cognitive question. Can you unlearn biking?
1: I don't think. Feel ako muscle memory.
0: Feel na niyo, ma-learn na niyo muna, din na niyo muna siya ma-unlearn, no?
1: Feel na ako, karoon kayo, pinanan mo ako kag-years wala nag-bike. Pero if magpa-bike sila karoon ako, feel ako, makababalansi pag-iapong ko, makadagan pag-iapong ko.
0: Di ba?
1: I think muscle memory siya niyo, DJ Kuya.
0: Ibutang talang, let's say, naka-amnesia ka.
1: Wala kay memory.
0: Hypothetical question, nagka-amnesia ka.
1: Oo.
0: Can you unlearn using a bike?
1: That could be possible because your brain is gone man because controlling your...
0: Pero more on memory man ha. Dili man siya more on... Ang kanimanggong biking mango, di man siya memory. Coordination man sa imong lawas.
1: Gani? Yeah, kaya ang imong brain man na nag-control most
0: niya, di man na siya memory.
1: Diba, ang brain man ang nag-control sa imong mga movements ba yan?
0: Kaya ang amnesia, ang memory raman, di man ang brain.
1: Wow, grabe ka siya. Aura karun dahil.
0: Ay, good na. Basta na yung taga Manila. Di ba?
1: Oh. Bago siya pa-outfit. Bitaw, no?
0: Diba, no? Na-question lang. Kasi magka-amnesia
1: ka. Have you tried? Ano ba yung mga...
0: Wala pa ko na-try na amnesia.
1: Hindi, makakala kayo mga kaila ba? No? May documentary po about Ana Oy.
0: Can you unlearn ka ng...
1: That's a good question.
0: Oh, biking or...
1: swimming.
0: Kung dili gani biking, kuan.
1: Ang swimming ba? Makalimut ba ka mo sam? Kung pila ka years kang wala nagsaum. Impossible po. Kaya dagat is everywhere.
0: Oo, oh, diba?
1: Diba, pool is everywhere. Ang bike, magod kay kinahalan kag naag kay bike.
0: So kung
1: good question.
0: Ba? What if no? Kamu diha basig na yung mga bright niyo diha tumagan niyo paliw.
1: Kami ka wala na ikaw wala yung klase. So
0: kasi ka. Wala klase ha. Eh, kung rest sa,
1: rest sa ko karon. Ang brain is not using sa ana.
0: Ayun ako. 9:33 na itong oras mga ka-vibes. Enough of that oras na para maglalista mga ka-vibes. Ano yan na ito ang LL na to this morning mga ka-vibes. Unsa may mas maayo amidst the advancement of technology. Diba, we all know nga syempre advanced na yun ang tanan, no?
1: Yes.
0: Modern na ang tanan. Unsa may mas maayo, online store o physical store? From a perspective of mamalitay, ha?
1: Mamalitay.
0: Asa yung mas nindot, online store or physical store? Be.
1: Dependent siguro sa palito.
0: Ay, di, pili lang isa. Unsa na to pag lalis.
1: Istorya ba? Wala ka humar gali.
0: Pili diha dayon. Ayo like, nagdepende. Unya na nang depende.
1: Online shopping. Online shopping.
0: Next kayo.
1: Nanghunat oi nangugat.
0: Oh, ganong online shopping.
1: Okay ano man. Oh. Very convenient. Di na kailangan maglakaw, di na kailangan mo pliti.
0: Oh.
1: O ang shop, ang shipping fee usahay pwede pa ma-free kay na ay voucher. Daghan pa kayo discounts, no? Ako usually sa online shop na ako magpalit, pero ako ang gina-check yun ang store and reviews, no? Okay. Of course, usap po sa mga pros and cons of using online shopping. Ang disadvantage is possible gig nga ma-scam. Kaya magulat na mo ka maabot ng item din, no? Pero I think ang usa sa mga pinakanindot po niya effect sa online shopping is convenience, time, dili kayo siya kilalan magbiyahe-biyahe na. At the same time na yung mga discounts na ay vouchers. So I think online shopping is better.
0: Ay, dili.
1: Ganaman!
0: Gandhi mag-CD. Imong una pa lang nga rason, hindi na magawas-gawas, makatapulan ang online shopping.
1: Basta panahon, karon kadagan magbulo haton. Ang dili tana na ay oras para maatog mall.
0: Uy, ginoo ko, makatapulan. Ay, dagang bulo haton.
1: Dili pwede tapulan.
0: Excuse ra na, dagang bulo haton. Rason ra na.
1: Uy, grabe kayo ka. Nabi uban hanga, nasa layo nga lugar, layo og mall.
0: Ha?
1: Oh, kanya tanan. Ganon di ay.
0: Deklaro ay mong reasoning una, dagang bulahaton karon layo na pod sa lugar.
1: Oh, maogali, di ba?
0: Natural layo sa lugar samot, walay internet. Oy, kay mismo ni ingon. Ikay ni ingon sa. Ka remember ko pag last na to nga lalis ko sa bukid ninyo, walay internet. Oh, di ba?
1: Okay, ingon ko bukid. Ingon ko bukid. Abig layo lugar dapat bukid. Ah, that's stereotyping.
0: Asa man.
1: Ibutang ta lang taga Karkar ka. And then ang nyuhang duol nga mall is Gaisano. Kay ngano ang Gaisano na ay Louis Vuitton?
0: Pag mention jug branday.
1: Ay, hala! Patay! Ma'am, pasailo ako, ma'am. Uluhod lang ko si mga tubangan unya. Oh, kato siya G. No mall, di ba? Di naman tanan mall na ay mga nindot nga brands na available kung kasi mong gusto palito.
0: Okay nga, no. Naday LV sa kwan.
1: Oh, asa man?
0: Online store.
1: Hoy, na. Excuse me, na sila yung website.
0: Nga?
1: Nasa website. Yeah, pwede ka. Yes.
0: Order ka.
1: Oo.
0: Naka-try na ka.
1: Yes, naka-try na ko. Ask pero nito lang ko lang. Wala mo ka tayo order kay Dai, LV, wala tayo budget.
0: Dali ako, mabati, kibaw mo, kanang online shopping, butang ta lang, sige, convenient na, pero grabe o grisko, number one, inikabot sa item, di ay mau, bati di ay. Mas nindot na gunang physical store kay ma-check yun ninyo, kamantay mo. O, panalitan, uwa ka o yun, imong iuli. Dugay na po kain imong iuli. 30 days na po, gigikan pa sa Shenzhen sorting center. Asas! O, di ba? Panalitan, palit kag pantalon, hala, nais kayo online. I love it. Muli ang color, pag abot sus, di ay kaigo. O, patay unsaon man na. Nalibo ka pin na. O, wala. Bate gapon.
1: O, ang imo ang ginastate, ang kwan naman ang negative side naman sa online shopping.
0: O, natural, di ba? Tigod ni.
1: O, pero ano, kanilip po na, di ba? Makasave ka sa imong oras instead of magbiyahe pa ka, traffic pa kayo, mahal pa kayong gasolina, gabot ni dito, wala pa yung voucher, wala pa yung discount.
0: At least kumupalit ka, kang ganahan yung muna, yun na. Mabitaw na sa mall, di ba? Daghag mga choices dito.
1: Yung mall, karon. Limited na lang ang mga choices. Dito na lang available. Compare sa online shopping.
0: Asa magka-mall ni Anto ng limited.
1: Hoy, nakatry ko. Example, ha? Example, dira sa may SRP. Na ay mall, dira, di ba? Kanang W. Para sa mga babae, na mga R. Diba? Na-expect yung kung
0: ay... Sa mall nga W sa SRP.
1: Na'y mall! Inside sa mall na ay W para sa mga babay!
0: Sa W?
1: So, tinatagpunan, makasama na po ko!
0: Sa W?
1: Mock-up! Skin care!
0: Oo, okay. Baunsa na.
1: Basta, oy, ka na siya.
0: George, okay. Kaya ba make-up?
1: Make-up, skin care, W!
0: Ay, okay.
1: Diba? So, ato ko rito, abi na kong gano'n, na-expect ko, ano kay mapalit yun nga, kay eyeliner, may gano'n gusto sa buhay. Ano ko, ay, abi na kong na, kay... Kwan ba siya, di ba? Physical store. So, ato ay yung expectation sa physical store, kasagaran ganyan mga items na adito tanan, di ba? Pagkatanan ko rito kay limited lang. Pagkatanan ko rito sa, may pa nag-online na lang, di ko kay naaram hindi available. Na pa discount. O gato ka sa shop, tag 200 online, ay sa kwan, physical. O mag-shop ka, uy! 100 na lang kay ano man na may voucher na pwede discount.
0: Delikado ng
1: free
0: online. Delikado ng online.
1: Kaya mo hang tataran.
0: Risk of risk. O natural kay wala may namaligya na diri. Ang pamirso na diya.
1: Di mo kita ulit tataran, no?
0: Delikado ng online kay nga no.
1: Ano man?
0: Delikado na sa impulse buying kada makita ni mo palit.
1: Pwede na siya ka makansal. Yung
0: tanaw ni mo. Agoy! Ako nga online banking horror.
1: O at least sa online.
0: Labinad na ay mga pay later. Ay, so!
1: First experience.
0: Oh, Jesus! Inata! Hoy! Pwede mo option nga, uy, okay na siguro ning tig 10,000 kaya 12 months na ako. Tig 500 na per month.
1: Kaya nga ano, di ayaw mag-physical, di ay na may mga kuan po. Installments and CC.
0: Oy, pero at least sa physical, kung wala kay credit card, dito sa online-online, kaya bisa pag wala kay credit card, operan man ka dito, wala kay kapalit, tiguman na ako, niya palito na ako. O niya, lahi, yun ginang palito ni mo, niya madawat din ni mo ang item, kasi na, mag-anticipate ko, wala ko na sa mga tumaabot, susus, ginoo ko, masangit pa yun sa customs, patay!
1: So, kasuway, no? Pero, ang mga kabayas, kung mag-online mangog ka, aside sa panahon karon nga mahal kay ang palaliton, mangyawat kitang asa ta makatipid. Ato kang physical, again, walay voucher, walay free delivery, walay free shipping.
0: Okay nga,
1: free tip pa ka. Traffic pa kay sa tanan, okay, mag-inya pa ka.
0: Wala na i-sale sa physical store.
1: Oy, dili permite. Dili permite na i-sale ang physical store.
0: Kanang mga sale online, sus, giingon na nga, 50% off.
1: Uy, legit kayo na, I myself am approved that I buy my...
0: Dili tanan
1: online
0: eh. Except sa shoes. Dili tanan. Kaya ano? Katong kakita ko. Kakita ko katong padol sa kwan. Pickleball. Padol sa pickleball. Ingon sila. Ang nakabutang dito sa online. Di-sale ko no. 3,999 na lang. Pag-check na ako sa actual store dito sa kwan. Kanang physical nga store dito niya. Mojo'y presyo. Ay, sus, ginawa ko.
1: Ay, alam mo kayo sa shop.
0: Gibutang dito sa online store nga, 50% off ang original price daw niya kay 8,000. Bisag 3,000 na yun na.
1: Uy, dili na tinood. Uy, tagal ako sa nag-sale ko.
0: Marketing techniques.
1: Ay, natural kay online man. Oo, di ba? Ayan, maato, madyo ka. Nagasto pa kasi mo ang free tip. Gasolina di ay. Oras pa. Mag-linya pa ka. Mag-entrance. Nagan pa kayo tao. Samukan pa ka. At least, kung mag-online ka, you can order at the convenience at your home.
0: Ate, babe, di magkamuadtog tin mall nga, mura na mo. Siyempre, na, yung kailangan toyo dito.
1: Hoy, dinig yun!
0: Na, kay ka-date.
1: Diba, ato na po ganito, gasto na po natin. ka sa balay, higda ra ka, pahangin, inom tubig, kaon, order, para na yun.
2: Para na sa mga may uyab, na mamay ramo pirmi.
1: Excuse me, ramo pirmi, wala mo order mag online be. Oh, wala ba yun? Nag-mention ba yung
2: kag... Ningong ikaw.
1: Wala, ningong ako kayo mga uyab. Malingon ba yung kang, basta kuan online, impulsive buying. Pwede man mag-cancel anytime. Nakasaway na yung kuan, kapila na ako i-cancel.
2: Oy, tinanin mo mag-cancel, basta ma-order.
1: Excuse me, na-cancel na, oy.
2: Oy, basta ma-order na mo yan, wala pas ng pila ka-adlaw, di na mag-cancel.
1: Ay, hindi po pila ka-adlaw. Nga naman, pila ka-adlaw. Usap ka, makadesign nga. Ay, di na din ako siya kinahanglan. Pag uhay lang yun. Ni order siya dito sa eyeglasses. So sabi niya mga 3,000 ang mabayaran. Kapitalan niya sa online 3K man lang. Pag adto niya dito City Mail.
2: Sa?
1: Dito sa shop dito. Karon kay nakakuha naman siya. Nakapangutan na naman siya. Gigawas na ang item. Dito na siya nakabangwa City Mail di ay. O niya kay maikog naman siya maingon og dili. So ang ending, gipalit niya ang City Mail.
2: Pwede na magmayon og dili. Ano maikog mangka?
1: Diba?
2: Imam, City Mail.
1: Hoy, dili kita no. Dili kita no. Nagi uban nga maulaw. Mo gali, okay. Diba?
2: So that is already a her problem.
1: Oy, dili na siya a her problem.
2: Oy, dili, oy. Problema na nimo kung maulaw ka pero you can always say no. Mintan panalitan ba wadyo kay kwarta be. Last money na lang yun nimo. Imo na lang yun ang idiga kay bigay na kay.
1: Oh, diba? Kay sa mag online ka kung naa kay last money and then makabalo ka nga nakay, maabot nga kwarta, pwede ka mag pay later.
2: Usapasan na ng online. Layo ba yung nagigikanan? Panalitan mo, palit ka, niabot na mo, gilambalambar na imong item.
1: Mauna, magpalit sa imong mga item. Sigurado nga po kung online man gani, ayaw po niya mga fragile, mga mapanos. Palit mo kagsudaan dito.
2: Palit ko.
1: Ikaw mo, panos na!
2: Kung inununan sa online.
1: Mga balik ka ng pastel, crab paste, kaya mga, ikaw na lang ba, dili mapanos ba, dili makuan. O yung mag-order ka online, dapat imo pong banabanaon o gwani mo kinahanglan ng item.
2: Bati lagi ng online.
1: Mas bati na ang kung ano yung shop karon. Nga no, kabantay ka karon sa panahon, ang mga tao online na.
2: Uy!
1: Sige na, pa-deliver ang parcel.
2: O, mauna, sige pa-deliver ang parcel, nga naman.
1: Nga naman.
2: Sayop pa ng parcel.
1: Uy, patata lang yun mo.
2: Ay, sus. Uy,
1: kaya nga na di, makasigarado na mo, nga abing mag-shop mo sa physical store. Sakto ta na ng item yung mapalit. Igabutin yung ay. Ba't di man nagiging ang shady ay?
2: Mabitaw na mo. Ito kay i-test eh. Mabitaw na na i-tester. Pwede ka mo fit. Sukod.
1: Kung
2: masayop pa yun ka, ikaw na yung problema.
1: Uy, mabutaw na lang. Mana ang ganang shop nga. Pwede ka pa niya ulo with any specific time.
2: Pwede na.
1: Kaya posible man gihapon. Yung defective yung mga kuha ng item. Kuha ka bantay nga. Ang CDI, gisi na.
2: At least mauli na yun.
1: Kaya mauli man gihapon ang online.
2: O, kanos aman maabot after 48 years? Sus!
1: Oh, di ba? Mauli maghihapon. Kung ang sense is mauli gihapon.
2: Pero ito, mabalik ang santa.
1: Okay. So, mauli
2: na. 9:44 na, mabalik pa ang
1: Kalandrakas!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Maanan ni.
5: Kabay! Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Maunan ni.

0: panguna-huna, daghang pangutana, daghang kabalaka, wala ka paminawa, dili mag-uol kay aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
1: At tayo nagbabalik sa ating programang Kalandrakas. Magandang umaga sa iyo, Ate Bay.
2: Magandang umaga, DJ Kumyat. Kumusta ang iyong kabuntagon?
1: Okay lang, ang aking lagay, okay lang.
2: Dalawa pa rin ba?
1: Hoy, bastos mo.
2: Sorry pa.
1: Mabuti naman ang aking lagay.
2: Oo, mabuti din ang aking kahimtang ngayong buntag. Oo.
1: Ay nako, 9:48 na itong oras, mga ka-vibes. Uy, by the way, Ate Bay, before we proceed, no, and we end our Kalandrakas, magpasalamat di ay ta, ha. Uy, salamat kayo sa tanang mga nisalmot, no, sa atong kaliukan gihapon sa Barrio Luz Elementary School.
2: Yes,
1: alang sa atong servisyong ka-vibes, Brigada Eskwela 2026, sinubanan sa mga taga-Department of Education, mga magtutudlo dito sa Barrio Luz
2: Elementary School.
1: Yan, no. So, in partnership with A Plus Paint, salamat JNT Express, Excel Up Training, Salon de Rose, the Rose, Naval Force Central, and Simply Share Foundation. Salamat!
2: Thank you so much sa itong mga partners.
1: Salamat!
2: At tayo ay magkasamang muli.
1: Salamat!
2: At tayo ay buntag na yung gusto, ha?
1: 9:48 na
2: ato. Yes! Aabin ako na kay mga... Yes, sir! You have a question, sir, before we proceed?
1: Na siya gisulat.
2: Oo, pa. Nga, ano, nag-call mo muna katakata, anak siya.
1: Salat niya, extend. Wala pang artista.
2: Ano siya? Extend. Mas takas pa sa iya, hang? Arius.
1: Stretch. Wala pa si Piolo,
2: anak. Stretch. Okay, takas. Oo, awa yung Arius die. Pa.
1: Shout out to Sir Billy Dolarte and Dolatre, ayan o.
2: Hello, Sir Billy.
1: And Sir Mark De La Cruz.
2: Mark De La Cruz.
1: Ayan. Ikot sa kay Sir Mark De La Cruz ni Ernesto De La Cruz. Sa Coco ba?
2: Producer.
1: Anyway, it is not exactly 9:49,
2: yes.
1: Mga ka-vibes. So, sige, ito na nang
2: tibawason. Tibawason. Wala akong makuha ng attorney, Sir Tonton. Ay, tibawason.
1: Pagkatibawasun ka, vibes.
2: Sa akong pangagpas. Sa akong pangagpas, aning o, ano ba?
1: Termente.
2: Okay. Dagingan ba kung abisaya agad nga term nito tayo?
1: Ate Bay. When you say online shopping versus physical store, muna ganyan, muna gitawag nga, naadyo yung mga butang nga mapalit ni mas mapalit ni mo online o mas mapalit mo sa physical or yes. Mas may palit mo sa physical store.
2: Dependent siya sa item nga imong gusto palitin.
1: And I think it's dependent as well sa availability. Not just on the item itself. Kaya kung mo nag item nya kini magong mga factors nga mas barato pero ang risk man go diay timba. But mas barato sa online pero di ba wa kay ba sure kang legit ba jud na?
2: Yes.
1: What if pag abot pa lang daghan man gud na ang chain of custody, charing chain of custody.
2: Oy, wala na kay klase ha. Ayaw na ko kutukutuka dira.
1: Diba, gikan pala sa seller, ipasa-pasa kuan, ipasa-pasa.
2: Diba,
1: mahaba yung proseso, diba? Unlike if online sa physical store ka,
2: yes.
1: The only process is that you pay,
2: seller,
1: you get the item,
2: buyer,
1: that's
2: buyer
1: it.
2: Seller, diba? Yes.
1: Oo, so muna yung problem, no? But it depends on the availability. Kailangan mo yung mga butang. For example, mapalit ka, oh, sa may mga butang, wala yun sa physical store, usually na yun sa online.
2: I'm not really sure. Kaya ang ako ang
1: mas barato factor, online.
2: Online. Barato online, kuan, karsunis.
1: Oh.
2: Kaya ako mga jeans, tag 200 pesos lang, 300 pesos.
1: Oh, nay, mas barato na. Okay, okay.
2: Okay, oo. Pero mong okay, pakakuan ito, diba? Oh. Sa online store, pili lang ka, on say size ni money, that's it. And grateful po kung ako man orderan, sakto po lang ang size.
1: Natural mo, sakto yun na sa imo, ha?
2: Nga naman.
1: Gamay man ka.
2: Ay, sabat na, sigig yun. Pero naman may ano ba? Kani jeans kay kung magbuy ka sa physical store pila ba ang pambabay nga jeans 1000?
1: Depende sa brand pod.
2: Depende sa brand pero usually 1000 2000 ana. Pero kani take 200 lang. So within sa imong budget nga 1000 na lang mapalit.
1: Oh, pero syempre mo lagi na no. If mo palit kag mga libo pod kana mga ana do mulong last pod na pod.
2: Oh, mulong last pod. Mo sa like tinuod.
1: Kasagaran pod yun ing mga nasa online store, binigay ng mga China, usara kabilang kad tas.
2: Oh, pero so far kani ako mag one year na ni. Thank you Lord.
1: Hindi man siya kamobilang kad.
2: Ha? Kaya kaingon. Kaya mo sakay di agmotor. Kung sa ba na maglutaw?
1: Pero usually mga stretchable. Pero kini mga isaray tahi ka ng one line lang stitching ba? Diba?
2: I think ka na po ang kay, dugay kay ko naka-transition good from physical store to online shopping. Kaya mo ginang usas ako, what if igabot na ako, akong order cellphone, igabot ang ihatag siminto. No, may mga nana.
1: Yeah, that's the risk. Muna yung mga risk po. Pero mo lagi na, if mo palit na yung mga grabe na ka-valuable, mga mahal na kaayo, may as well, physical store na lang.
2: But can you share kung unsa pinakamahal ni mong napalit sa online nga, ni take a risk yun nga.
1: Pinakamahal na kong ipalit online is katong microphone.
2: How much was it?
1: I think nasa mga 6 or 7K.
2: Oh, same ta?
1: Ay, dili. Ay, kuan, table. gaming table na ako.
2: Really?
1: Desk na ako sa bala. I think 8,000 yata.
2: Oh, yan. Oh. Nga nung nipalit makag-online. Nga.
1: Because mas mahal man ang physical store. Oh. I don't know. Not mahal ang physical store. It's that sa physical store, ang mga available nga ito is kato yung mga pang opisina.
2: Ah.
1: Katong nasa online, simbolo nun.
2: Mm-hmm.
1: Oh, ang naghatod gani ato pag, ang naghatod gani ato pag kuan kay truck.
2: Nagpaguod.
1: Oh, truck. Anong kuan yun? Baka ng...
2: Di kayag motor.
1: Multi-club.
2: Oh, di ba? Multi-club. So, kaya nga naman, dagko, man.
1: Yeah, karoon sa bagay. Karoon, long term, 2 years naman. Oo. Ligon man sa dihapon.
2: Siguro ako, kay phone ni mama.
1: Phone.
2: First time na ako
1: I never kumukuha
2: ng phone. Daw siya buy phone. Pero na-adjoy mga stores nga, especially sa katong sa TikTok, na-adjoy siya yung mga shop nga, mall good siya. Kay, ma-differentiate pang gunin mo ang specific nga store nga verified sa kana nga
1: actually Ate Bay, there's no problem in that. Oo. Ang problem magud ang pag-transfer ana sa mga tao mo na.
2: Kaya uban seller nga kuan, ang good ka ng, I mean, buyag-buyag po so diba? Far. Kaya ako ang mga kauban po, ilang tablet, ilang mga phones, online po sila kabay. So dito po ko nag-buy kung diyan sila lang kabay. Kaya at least, nanay-proof nga, legit.
1: Pero mo lagi na, ang risk ko, palinitan, kung kanang tao nga nakadawat na naroon na siya evil mind, wala na, goodbye na yung mga item. That's really the risk. Di ka assure good nga ka na. Di na good na kay, kasaligan na siya nga shop. Kaya itransfer mo biya naglaing tao. Pilago na kabo, at least 3 or 4 persons ang mohandle ana. Kaya gikan pa na diri sa kwan, kanay mo pick up anang item. Kanang item, ihatod pa sa barko or asa mo na isakay. Ihatod pa na sa warehouse. Sa warehouse, ato pa na sa mode deliver.
2: Diba?
1: So, perting hasot muna, daghang pasapasa ba. And you need all of these 4 people to work together nga masaligan yun na sila tanan.
2: Yes.
1: Diba?
2: What
1: if ang isa ana nilikoy? O, di wala na. Goodbye. O, di take home.
2: Pagdaroy fragile, bugat. Ang
1: maragmahal. Tanang mga cellphones ako i-deliver. I don't care if mawagtaan kong career. Ako na i-take home. O, wala.
2: Diba? Pwede yun. Oo,
1: goodbye.
2: Diba? Pero so far, put mo na nga ako pa rin kaya pong kung ka-online because okay naman po na akong experience. So far, kaya if wala pa sa kong kasaway nga na ako giuli nga item.
1: Ikaw?
2: Oo.
1: Ako sa doon, so kasulay nga ako giuling item. Kabalo ka ano? Kapuyan akong uli. Kaya kayo ba ako?
2: Gaspon ka lang. Mausan na lang.
1: Mauli kang item, gasto ka.
2: Maog yun. Ikaw pa nga ba din magpa-ship.
1: That's the sad part of online
2: yes,
1: shipping.
2: Yes, and allow me to share. Yesterday lang, kita ko story sa akong kaila. Na-order siya ka na steamer.
1: Hmm.
2: Karon kay guba man duha ka buok pag abot sa iya ha guba.
1: No.
2: So ni chat siya sa seller. Karon kay ana ang seller, ma'am, kung imo na iuli sa amo ang diri ma'am, mo take og more than a month.
1: That's
2: para
1: why.
2: Mauli.
1: Oh.
2: So inaana siya nga ay. E nga ni bandi ay, di mo itadala kung ako pa ni palit nga dapat ninot ang item pag dawat sa ako pa yung mag-repair nga yun. Ako ang sala. So mo na siya lagi siya pros and cons yeah. if online or kuan.
1: Mo lagi na para physical. Sa ako ang mga online okay lang na siya kung dili na siya very valuable.
2: Yes.
1: I think gani appliances should not be ayaw
2: yes.
1: mo balik so, online.
2: Yes, like appliances.
1: Okay nga no, kana mag ang shipping mangod ana. Mo yung number one, no?
2: Sa mo tog dag kaayo na.
1: Siguro okay ra nag mga items sa kanang mga siguro okay na pantalon kanang okay ra okay ilabay-labay.
2: Skincare.
1: Makeup na naibildo.
2: Naibildo ang kuan kanang uban.
1: Uban niya mga buak, 'di ba? Oh, 'di ba? So
2: clothing siguro pwede
1: clothing or maybe kanang kuan kanang not really that fragile, no? Oh. Kanang mga appliances, I think that's a no-no.
2: Kana so far mo pa na ako ang kuan. Isod kayo mag-order ka og appliances kay again ay sakto na imong point nga sakto anindot ang condition paghatag sa seller pero sa carrier and
1: yes.
2: all throughout na kuan biyahe uta ka balo
1: and kana sila they're considered a public carrier doha mo na private and
2: public. Ay public carrier o sa mga private carrier
1: ikaw mo dala private na siya
2: so public ang
1: Oh, di ba? Transport of goods man na. Oh, so pilitan mo anak kang ihatag mo sa courier, ana pasapasa. They're all public carrier, so liable sila sa transportation.
2: Kaya 'yung mga nagkalat nga video sa DJ Quick ni panglabay
1: lang. Panglabay lang.
2: Mauna siguro po dang coin.
1: So mauna ano, unlike if mo palit ka o pilitan ka to imong friend, ipalit siyang steamer sa o bisag sa kana lang mga physical store nga kanang mga Chinese diaw na diha sa kulon. O di di. Iniguba iuli niya ni kaugma ni ilisan. Dali diba? Ra kayo, oh. Di ba? So mo dyan na mga disadvantages. But then again, na-adjoy mga items nga. Online na yun siya available because nga no, wala sa physical store or nihit sa physical store.
2: Kana.
1: O, di ba? Nihit man ni siya diri. Ana,
2: online na lang ko. Or wala mo dito. Uy,
1: or, like, for example, akong kaoban, si Yen, no? Napalit siya paddles pickleball. Siya nga, sa online lang ko, Pops, kay, bati ang design. Ganahan siya na-design.
2: Kaya ba sila itong performance?
1: Dili.
2: Ang
1: iyang pickleball paddle, kaya ganahan siya, ang iyang front eye drawing.
2: Ka-cute boy.
1: Na yung murag sunrise.
2: So, online na lang siya.
1: Online siya.
2: Alam ko na, availability sa item. Ano si Miss Elmira, good morning DJ Kimiat. Online biya niya ako mga tinda diri. Kaya free delivery pa niya, less hassle.
1: Oh.
2: Ang siya kasagaran ko na sa online, barato ra. Depende usab sa store nga imong pilian.
1: Yeah, pero if magnegosyo ka, syempre online jud ka, no? Kaya ano, mo order magkaana sa China kung asa na siya gikan.
2: Yes, at least direct,
1: so, mas bulto, no? Mas barato. Uh-huh. Pero ang pinakaimportante jud ani mga ka-vibes, mapa-online man gani ta or mapa-physical store, dapat natay kapalit.
2: Later.
1: Bisan pa. Natay kabayan. Di ba?
2: Oo.
1: So, the kanibita i-credit is the assumption na agihapon da ikapalit.
2: Yes.
1: Di ba? So, that's the bumito na idea sa credit, di ba?
2: Mm-hmm.
1: O, paulumunti ka with the idea nga nadyo kayo ikapalit.
2: By
1: pero wala pa naabot, di ba?
2: Yes.
1: So, mauna, no? And then, if ever man gani, dilipod na siya importante sa ta necessity.
2: Oo, ayaw lang sa...
1: Ano yung pamalita da yun?
2: It all boils down to kwan good. Priorities good, siguro. Ana siya.
1: It all boils down to the water.
2: The water, oo. Huwag na ay kwarta, yadi kinalan gastuon. Muna akong mindset good ay, dito mo kinahay kwarta, dapat imong gastuon.
1: Yes.
2: No? Kasi mong good, kay katur, kay ang kamot, lalo may kigasta, kay kwarta, lami kay gasto, pero
1: no, di siya dapat. O tanga tabi na, kwarta.
2: Olo, naningil po kay ko. Nagot po kumayari, kaya wala na may kwarta po. Tanga ko rin yung be.
1: Mito, no? So, kuna, no? Siyempre, ang online, everything is available.
2: Yes.
1: Labi na kining sa TikTok, no? TikTok shop ba, no? Pinaka-common karon because na sikag scroll, dagan kayo mga mo pop up nga.
2: Pinagpad kayo, kaya mo kayo mga video-video.
1: Oh, di ba?
2: Ipakita pa nga, umuon ang item.
1: Labi na ako karon kay sige kong search yung mga pickleball.
2: Manggawas ano, tanan, pickleball.
1: Pag humana akong palit og paddle, grip, edge guard.
2: Kadaghan ba rin ano? Iwan pa mo, may motor, ano? Oy.
1: Oh, ha?
2: Kasi ba ng mga grip, edge guard? Kasi ba na?
1: Ang grip, para sa kuptanan. Pero barato, dahil 75 ra, dahil di pares motor, dahil kaya ilis ng tabutso. Pilay gasto naman yung ilis ng tabutso ni gripin.
2: Wala ba kasi huwag ilis ng tabutso? Regulator ang problema ng mukha ron.
1: Regulator?
2: Sakuan.
1: O, di ba? So, kana, eventually, manggawas taghan, no? Even unnecessary things
2: algorithm
1: na.
2: Algorithm ni mo, no?
1: O, di ba?
2: Manggawas mo ni, uy, kabawa mo sila sa akong kinahanglan, uy. Maudi ay.
1: Di ba?
2: Algorithm, dahil mo kagisar-search ka man, anna.
1: Ay, nako. Anyway, and it's just impunto na itong oras, mga kabay. Wala yung oras para sa programang Kalandraka. Salamat sa inyong pagiguban na
2: so
1: mo, Orong Adlawa. Labi na sa among topic nga asa may mas maayo mamalit online shopping ba? Or sa physical store. Yan. Anyway, mga kabayb, so anong oras? Alas 10 punto na tomorrow. We have a special guest.
2: Very special guest.
1: Yeah. Excited to for tomorrow.
2: Yes, excited ka.
1: Sobrang ako excited. Mo absent ko.
2: Buwede na po ka na. Yabang ako. Pagkina mga guest.
1: Hindi ko ma-absent. I'll be here tomorrow. Class, yes.
2: Oh. Sige. And, ako na lang.
1: Ha?
2: Ako?
1: I'll be here. Uy.
2: Ako ba? Ang absent?
1: Ma-absent ka? Naarani mo. Ito mga ka-vibes. Uy, shout out po dahi sa mga estudyante nga wala pa na human ng labi na, no? Sa mga college students nga wala pa na.
2: Ang inyo hata na. Tanay.
1: Human ako tanan. Nalang ko yung mga isubmit. Na ako yung doon ka-petition papers nga isubmit.
2: Oo, kita ko ito sa kuwan.
1: Tapos, ano ay punday uban nga mag-finals pag June 6 and June 11?
2: So, usap magkaroon sa magsugod ng klase, August? Na?
1: Ang college, August? Wala problema, dumang ka. Iskwila kang balik?
2: Nakikipaskwila? Pinagulo mo na ko, kailan?
1: Yes.
2: Next week,
1: August.
2: Ang
1: secondary education, yes, na sila.
2: Okay.
1: All
2: traffic
1: right.
2: Na po eh.
1: Sige, 10:01 na itong oras eh. June 8 mo balik ang klase.
2: Yes. Next week.
1: So, next week na, mga ka-vibes, traffic na naman. What
2: ikaw,
1: else?
2: Ikaw, kayo na po kamata. So, kaya na si
1: yeah, dili pa.
2: Ah, okay.
1: Kaya nga na, wala pa na pa-enroll.
2: Why? Pero dapat June 8, lang start sa class. Tila mo ka.
1: June 15 na nakapasod
2: doon. Okay pa na.
1: Alas, Jesus uno na mga ka-vibes. Uy, happy birthday by the way. Ito na mga nag-birthday pagkaroon ang dawa.
2: Happy birthday sa kong papa in heaven.
1: Uy, say mo dad.
2: Yes.
1: Yes, happy birthday to your daddy. Dapat pa-celebrate mo karon, mag-cake.
2: Yes,
1: like
2: tomorrow na lang kay wala man nakalugar karon. Oh, nagot. Mag-duty pa ko. So, okay. Tomorrow pa ko mananghid niya ako. Ay, later ko mananghid. Yeah.
1: Sama na mga ka-vibes. Anyway, dun, salamat. Salamat sa paig-uban mga ka-vibes. Hangtod o manasad pohon para sa programang Kalandraka. Sige si DJ Kim Yan.
2: Okay na si Ate Bae.
1: Padaya lang sa papaminaw din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
2: 93.1 FM Radio Cebu.
1: Ka-vibes, mauna ni!
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag, mga ka-vibes, itong oras, alas G-stress na. Ganyan na itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Ipaibaw ko rin, mga ka-vibes, sa buhatan, sa sentro, sa Lapu-Lapu City, nga adun na ay nasigpatan nga mga gagmayng bokya or jellyfish. Kaya sa may Marigondon Causeway, kagahapong adlawa. May magnuan sa sentro ang tanan nga likayan una ang pagligo. Kaya sa may Marigondon Causeway, matod pa sa sentro, ang mga reklamo gikan po sa mga residente o ubang pang mga personnel sa City Fisheries and Aquatic Resources alang sa inspeksyon, i-confirmar nila, mga ka-vibes, nga adun na ay mga gagmayng bokya nga maka posibleng mahimong hinungdan sa katol-katol sa pamanit, labi na sa mga maigo ni ini. Alang sa kaluwasan sa publiko, mga ka-vibes, gidasig na sa mga taga-season raw ang tanang mga residente o turista o mga mangingisda nga likayan usang paglangoy-langoy kaya sa apektadong lugar aron dili mataptan sa mga gagmayng bukya o dili makahimong magkatul-katul ang kalawasan tungod na ning mga gagmayng bukya nga gihingan lang mga thimble jellyfish. Huwag rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ini mga ka-vibes ng line panghugna sa itong FM Radio News Break kanyang alas 11 sa Udto. Mayong buntag, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni?

0: ia ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes sa itong oras. Alas 11.03 na ako ganyan itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Yawag karon ni President Bongbong Marcos Jr. ang tanang mga senador na mo-resume na sa ilang sesyon na tungod sa ilang mga angay trabaho noon, labi na sa epekto nga nasinati sa kalibutan karon, labi na sa crisis sa global oil. Matod pa sa presidente na angay nga ipakilid una ang kining mga personal nga mga problema o mga issue o kinahanglan nga atimanon sa mga senador ang ilang mga trabaho isip mga senador. Ingon man, alang sa pagsulbad sa mga problema o mga panginahanglan sa katawhan. Matod pa sa presidente nga ilang itunaan karon mga ka-vibes sa executive department ang posibleng mga amendments nga to sa kasamtangang mga balaod o bisan. Matod pa, lain pang supplemental budget aron makahatag ayuda sa tanang mga apektado sa krisis sa mga petroleum products sa merkado sa tibuok kalibutan. Apil sige question sa presidente ang pagkanselar sa sesyon sa Senado. Matod pa niya, get back to work, buhat ang inyong mga trabaho isip mga senador. Huwag mo ka rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga vibes ng lain pang hugna sa mga balita sa lain pang mga FM Radio News Breaks karong adlaw. Arang kada balita sa hapon, ingon man na itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa papapinaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

mga ka-vibes. Alas 11:15 na sa kaugtuhan. Og kamo na minaw sa inyo ang paborito ng istasyon sa radio sa dial sa inyo mga radio. 93.1 your favorite music FM radio ka-vibes. Maona ni. Welcome sa tong programa alas 11 hangtod na launa ang programa kong diin nagkadugay. Naglagubo. Nagkahait. Nagpaka-paka, nagboto-boto. Nagkasipa si DJ Jeep Mamba. Oh, nagkasipa mo ta na diyan mga ka-vibes. And of course, ning adlaw nga Miyerkules sa Pizza 3 sa buwan sa Hunyo. Basta Miyerkules gani. DJ Jeff Mamba, a vibe mix DJs live on the mix. And of course, karong pong adlawa. Aduna tay special nga bisita, our guest DJ. Karong adlawa mga ka-vibes, we have DJ Ahmed, a pro DJ Philippines. Oh, di ba? So ato sa madonggan, madonggan po nato yung mga sunata, unyang taod-taod mga ka-vibes. O siyempre, kauban gyapon ninyo karon. Wa nay lain ang certified ka-vibe, certified lami on. DJs Bracket Gun na to, aka New R. O, sa mga nitanaw din sa atong live sa Facebook o sa TikTok, no, kaya naka-live naman takaroon, tanawan ninyo ang ako ang sanina. O, sanina, yun. Tanawan, pinakagatlabi na kay lami on man ta. Diba? Diba, tuto, kabahog? Oo, maayong pag-volume sa radio diyan ni Jens ni Oy Otadoy o ni Andot o si John J nga magsigi kuno tapak o maski walay vulcanizing pero magsigi tapak kuno sa mga BB girls. Oo, and of course sa mga taga sityo kanipaan barangay kagkagan poro kamote hello, mayong unton ninyong tanoin. Oo, naminaw dra si Karen. Og syempre no, sa ito mga ka-vibes po dihan ang mga naka-tune in na. Kung namin mga greetings o mga pa-shoutout, e-text lang sa 0995-472-0800. Osbo na ako, akong hinayon, 0995-472-0800. Ka-vibes sa udo, DJ Jeff Mamba, Bunal.

mga ka-vibes. Alas 11.24 na. Ugaw muna minaw lang yapon sa programang Ka-vibes Sad-Sad sa Udo sa 93.1, your favorite music FM Radio Ka-vibes. Manani! Mayong Udo, may pagpaniudto, may pagandam sa paniudto mga ka-vibes. Oo, samtang nagkaon mo diha, naghigop sa init nga sabaw sa kanang balbakwa. Nagkitoy-kitoy mga todlo sa inyong mga tilo. Maumba. May ganin ni Kito pa, no? Maayong pagtanaw sa live, no? Sa tuang mga ka-vibes niya. Hello ni TP si Brian Lania. Hello ni Junwar Lesonra. Oga. Hello ni John Jine. Maayong odto. O, pa-shout out sa mga trabante sa Kiena Kaila Lumber and Construction Supply. Sa may Mantalungon Bariliog sa Lindahaw Family. Sa Malolos Bariliog ni Konsehal Koding Alindahaw. O may pagpaminaw po diyan ni Alan Castrodes. O nakakaroon diyan sa may Anda Bohol. O mayong odto ninyong tanan diyan mga taga Bohol. And of course ang ato po na suking tigpaminawan ato ang Certified Ka-Vibes Nito Montejo. Pa-shout out ko sa akong wife nga si Suzette Montejo. O sa duha ka BB Boy nako si Nico Siler Montejo o ni Sumi Montejo sa sitio Nabunturan, Alpaco City of Naga. O happy fiesta po og mapon kaninyo tanayin. O di mo mangimbita na mo? Dili happy new fiesta kung wami. O fiesta ra fiesta. And of course, no, may pagpamina po ni Ramil Angos, ni Willie Mar, Montesa, and Joel Orge. O, nagsipa-sipa ko no sa sakyar ka na. Ano kung ganahan ka na nagsipa mo diya tanan ba? And hello ni, shoutout sa akong, sa Z James Security Agency. Iyang mga kubanan ko diyan sa may LJ Loreto. O, gili po magpalopig ang mga taga, Sayaw si Bunga ang mga Mangyaw family niya. Mayong odto ninyo tayo may pagpaka-paka si mo ang mga speaker niya. DJ Lambert Mangyaw pre, maayong odto. DJ Jeff Mamba live on the mix mga ka-vibes. And of course, napodre, hello ni CJ. Shout out to all SGG Council 25 to 26. Oo, nga, ansa man eh, ano man eh. Oo, nang graduate na. Oh, happy graduation ninyong tanan, ha? Oga, mayong odto po sa tanan mga taga Tuboran, Cebu. Mayong odto ninyo.

0: Maayo nga pag-volume sa radio. Og may pagsipa sa radio sa mga taga-merkado lasyon. May ngotonin mo diyan, Ma'am Aniline Okiana Losukon. Og may pagpaminaw ni Maricar og ni Janelle na DJ ang kugihan ng mga tindira diyan sa may merkado lasyon. Kano? Naraman din, oh. Og ilo ni G.I.N. Mayong odto sa mga taga-kansili Nugas Alcoy. Maayong odto sa tanan. Og syempre mga ka-vibes, mo break sa takadali, no? Mo break sa takadali. Up next, our guest DJ na DJ Amid. Ato mapaminawan ang iyahang mga sunata. Mga ka-vibes, stay tuned ra mo niya, ha? We will be right back.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, kabayt, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, kabayt, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

Ka-Vibe, Udto sa 93.1. Your favorite music FM radio, Ka-Vibes. Maana ni! Alas 11:36 na! DJ Ahmed, live on the mix, our guest DJs, mga Ka-Vibes. Paminawan ninyo ang iyang mga manilot nga sunat ang mga lagubo, mga lanog og ang iyang stepping. Oh, kung nagtanaw mo sa live, makita niyo iyang stepping niya. Oh, oh, kinonsihan iyang stepping. Alright, kung namoy mga greetings o mga pa-shoutout, ayaw mo kaulaw, ipadangat, i-text, itawag sa 0995-472-0802. Akong Osmonog Hinayon, 0995-472-0802. DJs Prakitik in your uncertified lamion. DJ Ahmed Bunal.

Vibes. A las 11:53 na sa kauntuhan. Nani Odto na ba mo diha? Na gipaningot na ba mo? Nang gawas na ba inyong mga pipila ka mga steeping? Balong ito may pagpaniyon to sa tanahin. Hila ni Ruel Ruas. Oo, DJ Ruas. Bayong odto kanimo ra, masong odto. And hello also to Rochelle Mariposa. O Bunal kuno kanunay. O ni Carlo Giliena. Shoutout kuno sa mga nagtrabaho sa, Among Balay. Na si Tatay Fael. O sa tanang taga barangay Kabudburan. Oo, shoutout ni Jean. Hello, and also to Caroline. Or Caroline Wenceslao. Maayong pagsipa sa radio sa mataga Hanjin. O Nadia karon sila si Nif Nelosa ni Daniel Jerpri. O sa uban pang namina o sa nagsayaw-sayaw. Sa ito ang programa karong utuha mga ka-vibes. And of course maayong pagsayaw-sayaw o pag-volume sa radio ni Jane, Liza, Shirley, Rita, Orlan. O sa mga customer nga nangaon diyan sa may Zian Karindiria. Oo, og syempre, shout out ni Roadrunner sa FS Rap Force Multiplier. Gika ni Piskal ni Tanan. May pag lagupo ni Moria Piskal. Oo. Og syempre, may pag paminaw o pag volume sa radio sa nakaroon sa may Gias Echery sa may Ginsay Danao. May pagpaminaw sa mga Suliano and Love family di Ate Gingging Suliano Law, Kuya Pongpong, Inday Gia, og sa tanan diha ha. Mga nagpabugnaw diha sa may Bruta Bike Cafe. Godong Francis Suliano dong, mayong ato ni mo dong. May pagsayaw-sayaw ni Daping. Oo. Mani on to me, DJ's bracket, nagsugba ay pami. Og lumayagan og bangos. O ka na? Kalami, ana, murag ako? Alright, DJ Ahmed, live on the mix, our guest DJ, mga ka-vibes. Latos Sipa Bunal.

0: messages na sa kauntuhon. Huwag ka muna minaw lang yapon sa programang Ka-Vibes sa Udto sa 93.1 your favorite music FM radio Ka-Vibes. Mana ni DJ Jeff Mambalapu to mix our vibe mix DJs back to back with our guest DJ DJ Ahmed. A bro DJ Philippines. Og syempre, o ato nis lang pag-greeton, di man makompleto itong programa. O matag programa dili makompleto kung walay greetings, plugins and everything. DJ Ahmed, may atong unaw ni si DJ Ahmed, ato ang guest DJ karong buntaga, no? Hello?
1: Master, akong i-shoutout akong asawa diya sa Guadalupe, Karkar.
0: Kana?
1: Labi na ni Aisa, o akong mga anak. Ako chikiteng si Cassie of Nicole. Ako shoutout sa Guadalupe Karkar. O labi na master sa ako mga kauban sa Waterfront Hotel and Mactan Casino. Mga engineering team.
0: Kana?
1: Thank you. Minaw sila.
0: Alright.
1: Okay master, takit eh.
0: Salamat. Na inyong nadunggan si DJ Ahmed. O sa mga kauban na sa may Waterfront Hotel and Casino sa Mactan. Engineering no? Mga engineering? Engineering department. Hello ni Ma'am Enday Georgia. Diyan sa may... asa ganin ni siya. Ilang lugar ni Kwan? Ilang lugar ni nakalimot kiko eh. Onya, hello ni Gian. O DJ Jeff Mamba. Imuha na po daw, bira ha. Okay. Greetings, plugins and everything. Hello.
2: Okay. Hello, my check.
0: check ka rin. Sige.
2: And okay.
0: Okay na rin.
2: To ako si po na.
0: Sige.
2: And yes, dagang salamat dayno sa tanang naminaw karon.
0: Oh,
2: especially nila ni Sarime Thunder og Jeter Logroño adyan Logroño, Wen Roads Ricaport og Mr. MR Disco Mobile. Roberto Sumalingo og ni EDG Rofelbert Mihas.
0: Mm-hmm.
2: Jos Masla, Sir Boy Ebones, Love Yook ni DJ Winji. Og ni shoutout ni Rance Garrix.
0: Mm.
2: And also shoutout nila ni Sir Clifford Jude Ninyal.
0: Hoy!
2: Nga, naminaw karun.
0: Kana?
2: Shoutout ninyo di Habos.
0: Alright.
2: Then also thank you very much sa tanang naminaw na to karun.
0: Mm.
2: Especially to all Logroño family, Aparicio family. Nga naminaw to karun sa Davao Region, Bohol, Cebu and Bukidnon. Joan Logroño Balite, Boloy Logroño Aparicio Jr. Nga taga Bukidnon nga always jod na minaw nato karon.
0: Kana?
2: Sa atong mga suki nato diha nga always jod na minaw. Thank you guys og daghan kaayong salamat.
0: Alright. Napay pahabol o sige.
1: Ay, ugma na ako sa kwan sa Grahe Guadalupe Karkar. With CG Lights and Sounds.
0: Grahe Guadalupe Karkar.
1: Grahe.
0: Oh,
1: Grahe.
0: Alright.
1: With CG Lights and Sounds and Flight Professional Audio. Dahan ka sounds, master.
0: Kana.
1: Oh, ugma. Pista na, ugma.
0: Kana.
1: Thanks to boss, Rex Aligado. Thank you, boss.
0: Alright, so now si...
3: Habol.
0: Oh, di na hait. Habol na. Sige.
2: Shout out sa tanang Kogon Pardos. Sibo, Barangay Kogon Pardos. Shout out niya tanan diya sa Little Hawaii. Happy pista pat karong sabado. Oh, kita-kita niya diya.
0: Ado ta. Alright. Oo, inyong nadunggan si DJ Jeff Mamba o si DJ Ahmed, mga ka-vibes. Siyempre, kaya nadungog naman yung ilamang greetings, plugins, and everything. Padayon na itong mga naglanog-lanog o nagpakapaka o nagbuto-buto nga mga sunata, DJ Jeff Mamba. Ilambos na niya.

na sa kauntuhon. O kamo na minaw lang yapon sa programa ang Ka-Vibe Sad sa Unto sa 93.1 your favorite music FM radio Ka-Vibes. Money! May pagpaminaw sa mga taga-Paknaan Mandawi diyan sa may Zone Obe. Mayong Unto ni Muramish, mayong Unto ah. And also shoutout ni Nonoy and Inday Romones sa may Talamban, Cebu. Mayong Unto sa mga taga-Dipolog City. Eoga, mayong Unto ni Lice. Mayo pa ni Auto DJs Private South Outlaw sa Riverside Ina Bangga Buhol. Niya pa-request ko ga Shalala. Niya DJ. Oo. Onya si Benito Lombra mayong Auto DJs Private watching from Sayaw. Si Bunga Bunal.

0: 93.1 sa dial sa inyo mga radio. Ka-vimes, mauna ni. Alright, aduna di ay tay, ha? Nanapod tay panghatag nga tickets di rin, no? O para sa umaabot, o sa siya, swipe right sa pinaka-exciting musical. Mga ka-vimes. So, o catch, hook up the musical. O ako din siya kanang live performances ni. Oo, hook up the musical. Oo, karon ni siyang umabot nga June 13. Oo, Sabado sa may Sky Hall, SM Seaside, Cebu. Oo, sa mga gustong mutanaw ani, o kisama tong mga ako na to diya. Kisama tong mga ka-vibes na to diya nga kanang, ni, kwan ani, ni idulo ani nga mga, kanang mga mo-perform ani. O kisama yung mga artist ani, kanang, bro! Oh, sample artist. again, ha, hook up the musical. Natay panghatag nga free ticket. Oh, para ni sa karong umaabot nga June 13. Oh, Sabado sa may Sky Hall SMC Side Cebu. Oh, ang inyong buhaton lang ani no para makakuha mo og free ticket sa mga gusto mo tan-aw. Oh, inyo lang i-text ang inyong pangalan ug address, mao ra gyud. Yeah, papiliun mo kung unsa nga oras nga show inyo ang tan-aw, ang 4:30 ba? Or ang alas 8 sa gabi eh. Oo. Kinsa man tong ganahan, kinsa man tong mga fans aning mga artist aning hook up the musical. Oo. O i-text lang inyo ang pangalan o address. O i-text sa 0995 472 0802. Akong Osbon, 0995 472 0802. I-text na full name, address. O sa mga gusto mo tanaw ani ha nga event, o hook up the musical. Karon ni siyang June 13 Saturday mga kavay. Oras na to alas 12:31 na. Og syempre mo take sa tag gamay kayong break mga kavibes. O mo break sa takadali. O gapadayon lang gid mo sa pagpaminaw diha, stay tuned gid mo. Kaya very very short break lang eh. Dagan pa kay mga maninot, mga lagubo nga mga sunata sa among pagbalik. DJ Jeff Mamba and our Vibe Mix DJ and our guest DJ, DJ Ahmed.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu,
1: kabahit
2: mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

pagtugtog, may pagpaniudto sa tanan. Mayo pagbunal o pagsipa sa radyo ninyo diyan mga ka-vibes. May pagpaminaw ni Junjun Mesias. Nga puwerte ko nung naglago po, hapit mo lagpot ang atop siyang sakyanan. Garabi ang makasama, puntaan na. Oo, samtang nagbiyahe ko no sila, nagsayaw-sayaw ang iyahang mga helper o iyang ahente, si Mark John Lagaylay o si iyang helper nga si John Michael Kuna. Grabe yan, na makaguba mangyutag sakyanan ba? O niya, puwerte ko na itong kusuga niya, puwerteng latusa sa may Mandawi electronics. May pagpaminaw niyo ito na niya. O mayong paggawa sa stepping ni Boss Ayan Dinse Abayon. Oo, ano yung ganahan ninyo ba? Ano yung ganahan ninyo? O, bahala mabuhak ninyo yung speaker niya. Importante, lanong, buto-buto, sipa kay mong tanan niya mga ka-vibes. Alas 12:37 na!

Oras na to mga ka-vibes. Alas 12:48 na. May pagpaminaw, may pagbunal sa radio sa mga tag, mga to your family diyan sa may Tuboran, Bohol. Mayong pagpaminaw ni Mama Helen, ni Papa Panfilo, og ni Ara Jean. Og sa tanan to your family diyan no, sa may Tuboran, Bohol. Mayong otonyo tanan.

0: paborito nga istasyon sa radyo sa dial sa inyong mga radyo. 93.1 your favorite music FM radio ka vibes. Mauna ni. Siyempre, kamo na mino lang yapo sa programa ka vibes. Sad sa unto ah. Ang programa ko din nagkadugay, nagkahait, nagkatalas, nagkalaras, nagkabunal, naglanog. Nagkasipak ka no. Oh, siyempre, padong naman ta magpatigog. Final greeting sa tuang mix DJs karong adlawa. Kinsama, DJ Ahmed Bunal.
1: Master, ako shoutout ang kan ang owner sa CG Lights and Sounds diya sa kan. Diya sa Weavers, Guadalupe Karkar. Ako shout out niya. Ugma. Nami diya sa kan sa Grahe Guadalupe.
0: Grahe Guadalupe.
1: Happy fiesta. With CG Lights and Sounds and Flight Professional Audio. Muna, na Master. Thank you.
0: Alright, dagang kay salamat. DJ Jeff Mamba.
2: Alright, shout out na sa Barangay Pogon Pardo, Cebu City na

0: Og syempre, dagan po kayo salamat ninyo mga ka-vibes sa pakiguban ka na musulod sa duha ka oras. Unta gipaningot mo diha. Gipaningot mo og sinayaw. Gipaningot mo samtang naghigop og init nga sabaw sa kanang tinuwa. O tinuwa nga mamsa. Giparisan og maisa kanon, no? Oh, may pa sila, nay Paris. Ikaw wala gyon. Alright mga ka-vibes, magpatigong na dyan may this has been your DJ DJ's Bracket Gunato aka your uncertified lami oin. Olage. Og syempre sa dili pa ko magpatigong padayon lagi mo sa pagpaminaw. Dine lang sinong paborito ng estasyon sa radio 93.1 favorite music radio ka-vibes. Paano ni? Mosunod na dayon. Karong alauna ang FM Radio News Break. Kao ban si DJ Rico Mambo. Siyempre ang programang Request 931. Og siyempre galas 4. Ang programang Servisyo Ka-Vibes ni DJ Langga Neda. Og siyempre ang uban po natong mga programa din mga ka-vibes. So muna ha, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Anto na mi mga ka-vibes, amping-amping mong tanayin. Kay Love Love ko ka mong tanan. Mayong hapon mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na giyed. Walay sobra, walay awas. Alauna na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabibes. Mauna ni.
3: Kabibes.
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kung bindur ka,

0: At ang oras magkakabayam sa ala-ona 31 na sa kahaponon. Hello! Ay, musta mo mga kabayam sa adlaw ng Miyerkules na? Basta pala. Yan atas tunga-tunga sa simana mga kabayam, no? Paspasas pagdagas panahon oras. Pizza 3 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026 mga kabayam. Og siyempre, uban-uban na usaptan nining atong programang request ng 3-1. So, kanta sa launa mga kabayam sa antuntas alas 4 sa kahaponon. So, mana, kumusta man ang atong mga kabayam sa karon? Kumusta man ang mga nagtikaw-tikaw ining oras sa kahaponon? Nakahumana siguro mong panihapon tanan din ha. O niya, siyempre, sa itong mga kabayabs karon, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Muna, kung balikon sa pagkausa, sukad sa launa mga kabayabs sa hapon, hangtod da sa alas 4 sa kahaponon usab. O niya, siyempre, sa mga naminaw, asa ba man di ay sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni. O niya, siyempre, ang atong numero nga pwedeng i-text alang sa itong mga kabayabs nga buot nga mupadangat sila mga greetings, request karong oras sa kahaponon, 0995-472-0802. Okay, sige. O niya, syempre din naman na nga to ang mga dalaging ding, ang cool boy, din naman si DJ Pamela o Miss Eva Apan. Sa dili pa, ang atong sparring partner, ang cool boy, paso.
1: Hello, kumusta? May hapon. Hapon. O niya, siyempre, sa itong mga kabayabs karong naminaw, kumusta man ang tanan, mayong pagsikay-sikay o sa adlaw nga Miyerkules, manghinaot na usab kita nga naamo karon sa maayong kapiskay, kalagsik sa panglawas mga kabayabs. O niya, siyempre usab, manghinaot usab kita nga sa adlaw nga Miyerkules, mamahimong malambuon og malampuson alang kanatong tanan nga mga mamumo. Alright? Sige, unya, diyan naman si Miss Eva og DJ Pamela. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello. Maayong hapon.
3: Ay, mga kabayabs. Kamusta?
2: Hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy. Hi. DJ Pamela.
3: Hi, Miss Eva. Kamusta mga Miss Eva?
2: Naigo?
3: Sana all, ha? Sige lang kaigo, Miss Eva. Pero wala na. Ano sa mga kabayams karon nga naigo sa din, ha? No? Sana all mo, ha? Sige lang magpangaigo din, ha? Bitaw. O niya, syempre, di ana po nang inyong mga dalaging ding sa kahanginan, DJ Pamela.
2: Oh, DJ Inday Eva.
3: Yan, kumusta nga itong mga kabayams sa adlaw nga Miyerkules, Miss Eva?
2: Kumusta ka mo no?
3: Muy na, sa itong mga kabayams usab nga naminaw karon na syempre, nagatang sa ito ang mga drama. O niya, ang ito ang sinder karong hapon na kinsa ni si Kuan, Miss Eva?
2: Si Jen.
3: Jen, naunsa mo ni si Jen?
2: Kuan, naglibog siya kung career versus uyab.
3: Ay, nagliang. Nagunaw na siya kung kinsa iyang pilion sa duha. Ari ba siya sa uyab? O anha ba siya sa iyang kanaang karira?
2: Yes.
3: Ay,
2: oo.
3: O niya, syempre, sa mga kabayam sa itong namina, mo na inyong atngan din ay. Pilam na din ni Jean ba? Asa ko nabi? Ah, 29 anyos nga taga. Asa ni Liloan? Pero naasa si Iloilo.
2: Oo.
3: Taga Iloilo apay naa na karon sa Cebu na ni Moya,
2: so,
3: Miss Eva.
2: So Ilongga di ay.
3: Eh, Ilongga. Ay, nabitaw. Ay, nasa mga kabibes, at ang ininyo karong taon-taon, yan ang na problema ka siya. Ini pila rin pagpili ana o kinsa ginarang niya. Pero sige lang. Yan naman yung napada, Miss Eva.
2: Yes.
3: Ganahan mong ginsig na asa na ikatambayayong sa iya karong nga gipasan nga kanaang unsay angay niya buhaton ni niya kinsa yang pilion nan hayla tagaan gi hapon natog chance si kanaang Jean nga mo pabuhangan.
2: Oh, Namo jud mga ingon ana DJ Pamela.
3: Na unsa?
2: Nga kanang maglibog ka.
3: Bitasan.
2: Oo, anha
3: ba ka? Kanang magunaw na ba ka nga ko ano asa gyud ka no? Unsa kay mas maayo ana no?
2: Unya samot na nga ang iyahang karira sa kinabuhi adto sa laing nasod.
3: Kay na. Sige. Onya mo na, Uncle Boy. Okay, onya. Sa
2: pero sige silang pangatawa.
1: Sa dili pa ang atong numero, mga kabibes, nga pwedeng i-text is 09-95-472-0802.
2: E mo lang si DJ Pamela, yun ilang ikatawaan.
1: Onya, siyempre, sa mga naminaw karon, hala sige, pakusgin na mga radyo. Kay hantod pa ta sa alas 4 sa kahaponon, no? nga mag-uban-uban ini nga tong programa ang Request 931. O niya, siyempre, mas iba na pa kay mga madugang din ha.
2: Wala na.
1: Okay, DJ Rico Mambo. Okay, o niya muna no, atong atangan mga kabayabs ang istorya ni Jean, nga usa ka 29 anyos, o niya, gana ang kuan, ang taga Iloilo din ni Miss Eva. O niya karon, di na di siya karon sa Sugbo. O kung sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto nga kini si Jay nakauna-una sa pagbabuhagay sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma mga kabaims atong mapapakinggan ngayong taon-taon. Na, nanhala. Sige, ano mo play sa tagkanta, Miss Eva?
2: Okay.
1: Atong oras mga kabaims sa laon na 37 na sa kahaponon din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy! Oy, mga kabaims. Mauna ni, alauna, try dice yan din ah.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayb sa ninang labing ulahing panghitabo, garong mga orasa. Mga scammer gigamit ang ngalan sa arsobispo sa Cebu aron mangilad.

ang iyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Mayong hapon mga ka-vibes. Ang itong oras, alas 2:09 na sa kahaponon. O niya, syempre sa mga ka-vibes na naminaw karon, kumusta man ang tanan ito mga higala din ha karon. At ito mga ka-vibes nga naminaw din sa Sugbo o asa mo napita karon, manghinaot nga humana mo sino mga tagsa-tagsa ka mga panihapon. Ha? Panion to. Okay. O niya, syempre ha sa ito mga ka-vibes usab nga nagtikaw-tikaw karon sila mga tindahan o asa mo napita karon, labi na sa mga tindero o tindera. Sa mga kanaabitong karinderiyahan nga garong orasa, medyo naka-relax na kuno sila. Nakapahaway na sila kay kuan kana ang humana magpangaon nila mga suki, no? Sige, aniya, karong hapon na mga ka-vibes ang kaagis sa gugma, kaagis sa kinabuhi din ang itong hatagan o pagtagad. Nining ang programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, maukining usaka Jean, no? Usaka babaeng 29 anyos nga nagtago sa pangalan nga Jean mga ka-vibes diin. Nakaingon lagi daw siya diri, unsa kuno iyahang kinsa kuno iyang pilion, iyaha bang hinigugma o baka ha, ang iyahang gitawag og karira o sa karir siyang kinabuhi mga ka-vibes. Sige o niya, di na tamaglangan pa, ito na ning sugdan sa paggadgad, sa paghimay-himay ang istorya, kaagi sa kinabuhi, kaagi sa gugma, nining atong sinder nga si Jean karong orasos kahaponon. O niya, syempre ha, sa mga nagpaminaw, mga ka-vibes, pagkosgin yung mga radyo, labi na sa mga nagtanaw karon kay live na ta sa itong FB page, live na sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre, sa mga nagpaminaw usab, nagtanaw karon sa tuang FB page, on-air ta sa itong mga radyo, 93.1 dial sa itong mga radyo. Mga ka-vibes, sa mga ganahan nga muhatag advice, ang itong numero 0995-472-0802. Okay, sige, din ang tamaglangan pa. Ani ang istorya? Kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, nining atong sinder, apan sa dilipa. Ready na ka din na, Miss Eva?
1: Yes, okay. Andam na.
0: Ani ang istorya sa doang sinder, o sa kababay, nga si Jean, 29 anyos nga taga Iloilo, apan di anak karon sa Sugbo, nanimuyo, mga ka-vibes. Ani ah? Mayong hapon, mga ka-vibes. Mayong hapon, mga DJ. Ako di ay si Jean, usa ka 29 anyos. Nga diin, taga Iloilo gid ko, mga ka-vibes. Aban karon, diyan ako sa siyudad sa Sugbo. Di amang ko din hinanarbaho, na ako din hinanginabuhi, mga ka-vibes. O niya, mga ka-vibes, pito na ko katuig nga naa din sa siyudad sa Sugbo. Din din hilagi ko na narbaho, din ko na ginabuhi. O gawas niya na pito katuig na pudmi sa ko ang hinigugma. Pito na pudmi katuig sa ko ang uyab. Kay pag-abot ako din hi, nakauyab mandayon ko. O ready na unta ko nga mag-settle down. Andam na ko ba nga mamahimong pamilyado mga ka-vibes. Kaso na ako'y dako nga oportunidad. Gani upir sa ko trabaho sa abroad mga ka-vibes. Ug ako gining ipangandoy. Dream gyud kayo na ako ni sukad pa sa una nga magkatrabaho ngadto sa laing nasod. Pero ang akong uyab mga ka-vibes kay dili man siya gusto nga muadto ko sa laing nasod. Dili siya ganahan nga mutrabaho ko abroad. Pong paniya mga ka-vibes nga unsay pulos sa kwarta kung LDR kuno mi. Unsa kuno'y pulos ako ang kwarta kung lagyo mi o LDR mi. Mas importante kuno nga mag-uban mi. Pong paniya nga mas importante nga mag-uban ta. Diingnan ko niya nga kung muadto ko, mupugos kong trabaho sa laing nasod, dili na siya kapramis nga maghulat na rin ako. Mga ka-vibes, mga DJ, sakit kaayo kay murag ipapili ko sa kuang hinigugma. Akong damgo o akong relasyon. Selfish kaayo kong pilion ako nga makaingon ko selfish ra kay ko kung pilion ako ang karir. O dapat bagyod nga ang love maoy akong unahon? Mga kabibes, tambag gidaw ko. Hatag gidaw ko sini mga bulawanong panguna-una. Aban sa dili pa, manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining agong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kinaangaday, Jean. Paspasar sa tuig, eh. Pito na ta katuig. Paspas gaga yung pagdagas panahon. 7 years of love na ta. 7 years of love.
1: Tawad-tawad na kita. Dugay na yun. Kanang ang kuhang na to kay kasal na lang. Unya, kuan, anak.
0: Kay naghisgot ka magkasal. Naghisgot magkaog anak. Mausanay akong plano, day. Mausanay akong ganahan. Mausanay ako ang gitigum-tiguman karon. Kay baw ka. Ganahan na gyud kay ko nga mag-settle down ta. Ganahan na kay ko nga mag-ipon na ta sa usa ka bubong. Kana bitawng dad-on na tika sa altar sa kami niyon. Mao nay ako agarong giplanuhan. Mao na nga malipayon kay ko day. Malipayon kay ko day Jean sa tuang duha ka gugma. Duha ka relasyon na to kay pasalamat po ko nga imuha kong gipangga. Salamat po ko sa pito ka tuig nga imuha kong gimahal. O ingon ana po dang ako ang pagmahal niya ni mo day Jean.
1: Kanang maubali ay kana pero pariha raman ta. Unya ang ako alang ba kay kanang basin magkalisod tapuhon ingon ana kay kinahanglan jud baya ng tiguman ang mga ingon ana nga klase dong.
0: Ay gabala ka. Ay gaguol ana. Kaya ko'y bahala na day Jean. Manigamot ko, manarbaho ko. Mangita kong pamaagi. Mangita kong mag-sideline ko. Inig kabuntag, trabaho, inig gabi, habal-habal. Ako na buhaton. Alang sa tuang duha ka gugma. Alang sa tuang umaabot. Alang sa tuang tumuro. Sa tuang ugma ba, day Jean. Mauna ako ang plano.
1: Bisan tuodo nga naatay mga tagsa-tagsa katrabaho. Pero ang paminaw na ako muna kuwang lang gihapon. Samot na uga magkaanak na ta.
0: Ay nagkanaguna na apa, ha? Ay, ayaw kabalaka ni ana. Kay ni ako na aga, importante nga itong duha kagugma. Mag-inunong nga ita, mag-tinabang nga ita, ha? Mauna importante day Jean. Pito, 7 years na ta. Sumula, plano na ko nga mabuo na ta sa usa ka bubong. Plano na ko nga mag-minyo na ta day Jean.
1: Sige dong. Atuan ang planuhan o maayo.
0: Kana. Og mauto mga kabibes nga plano lagi niya nga mag-usa nami, mag-settle down nami. Og ako, nakahuna-una sa biya ko nga ganahan na lang po ko nga mag-settle down kay 29 anyos na biya ko. Og mauto nga niuyon ko sa iyahang gusto. Og unya mga kabibes, wa na ko damha nga ni kontak og galit ang akong amiga. Ni kontak nga naay trabaho abroad. Unya sa ako nang gikaingon, ako ginang gidamgo. Ako ginang gipangandoy nga puhon makatrabaho ko nga do sa laing nasod. Og unya ingon ani ang mga panghitabo, mga kabibes.
1: Dong!
0: Ay, nga naman ka. Murag kuan man kay ka, murag magkaganaang kadaog sa luto na unsa magkaday Jean. Murag magkaganaog sa kuan, kanaang, suma na kadaog ka rambo.
1: For sure, Dong Al. Malipay jud ka ani.
0: Ganun man, unsa man, buntis ka? Amahan ako? Unsa man?
1: Dili, Dong. Kay ba ubi akahang nag-control ta?
0: Oo, pero...
1: Unya, mabuntis di ay.
0: Ganung kuan man, unsa man ang ikalipay na goon sa manang.
1: Dong.
0: Ganong murugkuan man kay kamaya man kay mong panagway.
1: Ulagi. Maog yun. Malipayon ka. Ayaw ko dong. Anya.
0: Sa manang ba?
1: Nanginaot po ko nga. Malipay po ka ani akong balita.
0: Unsa man ang balita, anday ba? Unsa may balita mo na ako, bebe? Sultiin na lang ko.
1: Kuan dong. Nadawat ko isip usa ka caregiver dito sa Canada.
0: Unsa?
1: Yes! Yes, dong. Nadawat ko. Unya, lipay kay ko kay mauna biya ni akong gipangandoy sukad pa sa una, dong. Unya, karon sa pila ka tuig nga akong gipaabot. Karon pag yun natuman. Nadayon na yun. Supportain na lang ko ani, dong, Al. Malipayon jud kaayo ko ani akong opportunity nga naabot karon.
0: Mao ba?
1: Oo. Ano man na imuhang dagway? Mura mag... di ni ma-drawing.
0: Tinood yun. Di gin ma-drawing ako ang dagway. Tungod kay... Huwag ko malipay sa imong gisultin ako. Huwag ko mati agalipay. Nanay mong gisultin ako karunday. Jean. Tungod kay... Di ko musugot nga mo trabaho ka sa laing nasun.
1: Apan nga. Ano man? Dili ba di ikaganahin nga puhon kung kasilunta kanang bongga unya sa ato ang kaugmaon kaugmaon sa atong mamahimong mga anak da, puhon.
0: Hello. Unsa man ni mong kwarta? Unsa pa man kwarta hay mong gibangita? Unsa man ni mong kwarta kung lagi uta sa usag-usa? LDR ta. Kay ba o ba kaya asa nagkalayo anang nasura? May naalang ka din sa okay rin akong naakas Manila siguro, pero mauna nga adto ka sa laing nasod. Nga di ko makadali-dali og adto kung asa ka napita.
1: Dong, Al. Daghana kayog mga kuan. Na may mga video call. O niya,
0: bisan pa.
1: Magtawagan na ita permit.
0: Bisan pa. Og na ay mga video call. Dili og dili ko musugot nga mo adto ka sa laing nasod. Og ako'y pagbuton. Nari naghang kwarta din sa Pilipinas.
1: Dili ka pa di ay malipay.
0: Lagyo ta sa usag-usa.
1: Para man ni sa ato ang future, puhon. Nganong dili man ka makasabot.
0: Yeah, og mamugos
1: na. Unsa may lisod, ana.
0: Og mamugos gyugana imong abroad-abroad. Kay pag-andoy magyugana nimo.
1: Oo.
0: Nanala, di na ko ka-promise. Di na ko ka-pasalig nimo nga makahuwat ko nimo. Di na ko makasaad pa nimo nga... Di na ko makasaad ni mong maghuwat pa ko nimo tungod sa kadugay sa panahon. Ani na lang ay, mas maayo. Imo magyugan na pangandoy nang mo abroad ka. Imbis na araw, okay rata din sa Pilipinas. Okay rang ang tuang paningkamot rata din hi. Okay rata din hi, apan. Maumagyugan na imong gusto.
1: Yes, dong.
0: Mas maipanga, magpili na lang ka. Pili na lang ka. Ako, atong relasyon o sa imuhang abroad.
1: Ano na lang siguro. Okay. Ganong maabot man sa ingon ana, ganong need man ako nga mamili ko.
0: Basta, mauna na akong desisyon. Mauna na ako ang mauna na desisyon ako nga. Mauna na akong desisyon sa tuan na kagugma. Di na ko ganahan pang maghuwat ni mo. Di na ko kapasalig pa ni ana nga maghuwat pa ni mo.
1: Ganong ingon ana man ka? Abi ko bag, suportahan ko ni mo kung unsay akong mga gusto. Unya, para manisato ang duha.
0: Hilom na. Basta kayo mauna to. Wala na kong desisyon. Di na ko kapasalig pa. Di na ko kapasalig nga maghuwat pa ni mo.
1: Kalain ni mo, oy.
0: Pangandoy maghana ni mo nga mo abroad ka. Nanala, pamili na lang. Pamili na lang sa tunduha ka gugma. Atong relasyon, roganay mo hang gugma. Hala, pili. Og mo ni mga kabibes, mo din ako agarong ikaproblemahan. Mo din nakahatag hasol sa kungunahon na agaron. Kaning ako ang pag-abroad, pangandoy gigainin ako sukad baka ni Anto. Nga makatrabaho ko sa laing nasod mga kabibes. Apan, selfish rabagay ko kung piliyon ako ang ako ang karir sa laing nasod? O dapat bagyod nga ang love mo ay akong unahon? Mga kabibes, palihog na ko. Hatagi daw ko sinimulawanong panghuna-huna. Hatagi daw ko sinihuhang mga advice unsay angay na kumbuhaton ini. Nining akong gugma karon. Ako abang kaugmaon? Ako abang karir? Mularga bagi ko sa laing nasod? O piliyon ako ang ako ang gugma? Piliyon ako ang among duha ka gugma? Sa ako ang hinigugma karon? Sa akong uyab?

0: At oras mga kabayans, alas 2.25 na sa kahaponon. Ay, kumusta mamo din ha karon? Unya mayong hapon sa tanan ug mao na to ang istorya kaagis kinabuhi gugma sa to ang sender nga si Jean mga kabayans nga diin mao tay pung intaw niya na problema siya ani karon si Eva. Sumayangay na ko buhato, sumayangay buhaton niya kuno di ay. Nga diin
1: bitaw no, lisod kaayo unya ha nga situation.
0: Daghan pay magka-relate ni si Eva.
1: Oh,
0: labi na gitong ina ni, usagin ni sa mga rason nga ang uban magkabuwag, magguba ang relasyon labi na sa kanila gyud tawag og career ba or nasa iyo ba na ni Miss Eva? Depende man po nino pero mao gyapon na career gyapon ang isgutan na iuban na ni pod nga kanabi tawo mo
1: ingon sila muuyon na lang
0: na iuban mo uyon apan do na po iuban nga di na gyud mo uyon sama niya gingon labi na intaw to nga murag kani iyang uyab basig di giniganahan ba maglagyo sila
1: na jud mga ingon ay na nga mga lalaki samot na ganang sweet kayo sila sa iyang partner unya mukalit lang og palayo
0: mo to nga murag di gyud mo sugot ana siya nga ana iyang uyab intaw nga kung mao mangyug hana pangandoy mangyug na nimo ka dream come true mangyug taghana nimo apan og imo nang tumanon magpili na lang yug ka anha ka mo larga ka o magbuwag ta kay di man kuno siya mo promise na
1: pagyud di Jericho Mambo nga dihang nagplano na sila nga magsettle down
0: diha
1: pa nga naabot ang opportunity
0: mao nay nakalisod mao nay nakaapan
1: na.
0: Mao nay karon murag na hustle gyud naglibo gyud ang ato ang sender mga kabayabs nga kini si Jane.
1: Yes,
0: ug unsa ba mo unsa may iyang pilion mo larga ba siya ngadto sa laing nasod or magguba ang ilang relasyon
1: maayo unta to abi kuman gani og kanang uyab uyab lang sila nga ingon ana ra ba bag-o pa lang ingon ana kay mas okay pa siguro pero
0: madadara.
1: Kanang 7 years dugay na kaayo na unya nagplano na sila nga mag-settle down so meaning ana magpamilya na gyud sila unya na timingan nga ingon ana nay naabot nga opportunity mao nang makalibo gyud kung asa siya. Ay nang duha.
0: Okay, sa ito mga kabayam, sirong naminaw, sa ito ang mga radio, pwede mo nga mutawag, mutext dito sa ito ang numero na 0995-472-0802. Okay, sa itong FB page, Miss Eva?
1: Kuan, ingon si Sir Remley Proveda. Nice kaayo ang tingog ni Ma'am Eva. Maayong hapon ninyo, boss.
0: Maayong hapon, Remley. Okay, sige. O niya muna, sa itong mga kabayams karong naminaw, sa mga napita karon, labi na sa itong mga taxi drivers, sa mga grab drivers, mga jeepney drivers.
1: Yes.
0: Tanda mga drivers karon, o sa mga napita mga kabayams, pwede mo nga muhatag advice. Niyang bulawano pang huna-huna, nining ato ang sender na maugining si Jean. Sabay ang pilio, no? Pero Goan, sa kuha lang po siguro
1: kung
0: Miss
1: Eva. Kung ikaw si ang uyab ni Jean, inana.
0: Mausad siguro po.
1: Di ka musugot?
0: Di na panalitan magminyo mo sabot mo nga kanang mag-settle down unya karon maupay pagbiya hinoon murag bati kayo.
1: Pero kung sa ingon ay na wala mo nagsabot okay ra.
0: Siguro okay ra. Pero mao na gidepende po na og magunaon na po si Kuan sa iniyang uya magunaon na siya nga makatabang-tabang ni makatabang baginog dako labi na nga dinis Pilipinas pila ra sweldo. Dito sa Lagnaso dako magyog sweldo dito pero mao na ang giyamong gud nga Kuan pud magunsa man kuno kwarta apan maglagyo sila.
1: Murag
0: wa siya magapa sa kana ang income.
1: Yes,
0: wa siya magapa sa kwarta.
1: Ang uban siguro to nga ganahan
0: sugot
1: mo ay na pa sige tabangan ti ka sa kay,
0: niya pala, kung guan ha, motor ha.
1: Oo, nani
0: palitig
1: mga...
0: Palitig kong motor ha, inikuan ha, o nang sildo ni mo, palitag motor ha.
1: Unya, kuan na yun, patindog na yung tagbalay ha, kanang nindot sa atong silingan.
0: Materialistic. Nga ganamitaw nga, sige, okay ka na, nindot kayo na da. Unya, kuan ha, ay kalimti kong motor ha.
1: Ako po, kung ako po si Jean, murag, bisan imuha pa ng gipangandoy, sa una unta na ni mo, pero mausin lagi to yung imon.
0: Oo,
1: murag lisod jud kayo i-balanse kay sa una gipaabot jud na niya pila pud kuno ka tuig. Hangtod nga mag-settle down na pud ang iyang partner. So mao na ang akong nahuna-hunaan ang iyang maayong buhaton kanang mamili gyud siya. Iyan na lang yung pilion.
0: Naagi siya pilion na ni Ms. Eva.
1: Oo, kay kanang ibutang na to, kanang makig-partner ka, makig-settle down ka, mauna man na siya'y dream po ni mo. Damgo po na ni mo nga makapartner kag ingon ana. Oo, niya, satisfy na ka kung unsay na aniya.

0: Wala na kay laing pangitaon. Pero kung ganahan ka nga ang imuhang damgo sa pagka-daga ni mo, pagka-single ni mo, unya, naabot na, mauna lang na ipilia. Kung wa ka nagunahon na, nga mag-settle down na ka sa imong ma-partner.
1: Kana.
0: Oo. Ingon ana, para dili na lang yun siya maglibog. Mamili yun siya og asa siya malipay. Ingon ana.
1: Oo.
0: Kaya ba't ipod kaayo na di Jericho Mambo nga iyahatonggi sa likway ang iyahang damgo nga mo abroad. Unya iyang gipili ang iyahang pamanhonon. Lisod pud kaayo nga every time na lang mag-away sila or ma problema financially, iya nang isumbat. Oo, iya nang iyang maingon nga may pag ni abroad na lang ko kay dili man day ka maka-provide. Bati pud na siya.
1: Wala sa dito nga may palagi ni abroad ko kay
0: oo, di man day nimo, oo, di man day nimo makaya. Oo, ingon ana, bati pud na. So mao nang timbang-timbang nga og maayo kung mo abroad ka, mali ipay baka nga di ang lagyo mo sa imuhang pamanhunon.
1: Murag di gid sa malipay mas iba kay makiguwag man. Ang desisyon man mo laki nga dili ako maghuwat nimo.
0: O dili dili man gud masyoy nga kung nana sa layo syempre lahi na baya gabi dito, buntag diri in ana kay Canada baya. Yun ana so kuan na sila og kanang oras.
1: Murag kana ang niya labi na nga naaras la diri murag. Murag dako gyud kay kausaban kalahian.
0: Yes, sumuna.
1: Mao to ang lalaki.
0: Pero sakto
1: lagi
0: point, sakto point ang lalaki nga di siya makapromise nga makapaabot gud siya. So, mauna, libog pod, pero mamili na lang yun asa siya sa kanang mag-settle down ba, together sa iyahang pamanhonon, or adto ba siya sa iyang gidamgo nga maka-abroad. Kaya na lang.
1: Sumuna no, sa ato ang sinder karon iya na lang gining hunahunaon. Iya na lang gining kanabitaw nga timbang-timbangon sa makadaghan o kinsagi mas bugat niya. O tanaw ni mo nga, o pangandoy ganin mo labi na ang sukad panis bata ka nga nangandoy. Imo na lang gining ipugos, bahala o magubain yung relasyon o di siya kahuat. Ingo na lang gining mo nga, o di ka kahuat o mahal
0: na
1: ka.
0: Naanan na imo.
1: Ako ang ako man yung pangandoy. O niya, mintras nga wapa ko mahigti ka ron. O yab pa ta, nagplano pa man ta, bisag nagplano ta nga muna, apan kuan pa man yun, plano pa man. So muna nga, o di ka kahuwat na ko, di ka kapaabot na ko, wala ko'y mahimu ana. Na lang.
0: Diri sa ito ang FB page ni ingon si Russell M. Ogatis. Nice kaayo ang drama. Pa-request og how am I supposed to live without you? Ang tambag nako career good ang unahon. Cause true love can wait. Ang tinud-anay ko nga gugma
1: makahuwat.
0: Pero mauna lagi ito. Niingon naman good ang si Al. Niingon naman good siya sa iyang hinigugma nga si Jen nga dili siya ka-promise kung makapaabot ba siya. Kaya ganahan jud ani ni Al mag-settle down na jud sila.
1: Pero mao lagi na mag-settle down ganahan si Al nga makig-settle down.
0: Unya ang heart ni Kuan.
1: Inana, pananglitan, magkuan sila. Nagsige din siya kuna-una, may larga man tako.
0: Larga man tako.
1: Simamulin, so, mutambag kami ng Milods.
0: Wala siya nakabati.
1: Ano mo mag-ugmang si Mami Lods? Awa di ay. Sige.
0: Kung ikaw na lang papilion, love versus career.
1: Ali Mami Lods. Ali diri kay.
0: Ngano bitaw nagpakita ka?
1: Kanang imong bulawanong tambag ato na paminawan imong bulawanong tambag. Kinsa may imong pilion, ang kana ang mularga baka sa laing nasun o baka kuan.
0: Ani ni siya, ma'am. Dugay na sila nag-ipon. Uyab, 7 years. O niya, ang lalaki mag-settle down na sa iyang uyab. So ganahan na siya magpakasal, mag-anak, mag-anak. O niya, kay ang babae na ay naabot nga opportunity. Nga muadto sa abroad caregiver. Iyan ang gipangandoy sin sa una pa. Unya ang kanang lalaki uyab na sana niya sa una pagyod. Asa man iyang pilion, mao man iyang gikalibgan karon.
1: Okay, ang lucky
0: love nungod. Versus career.
1: Niya na man iyang uyab nga din ako kapasalig
0: ana. Nga maghuwat siya.
1: Din ako kahuwat nimo, anak. Mao na iya karong gikalibugan. Ansa man akong pilion mo, larga ba ko? Niya magkabuwag mi o baka ang akoan na lang gugma, di na lang ko mo larga.
0: Ingon siya nga selfish ba ko kung unahon nako ang akong career? Ana, darang microphone.
1: Sige. Sige ma'am, Milods.
2: Maying hapon ka na tong tanan. Maying hapon mga ka-vibes.
1: Maying hapon.
2: Maying hapon DJ Rico Mambo.
1: Maying hapon.
2: And I Eva Selfie nga kanunay maanya gihapon sa way paglubad.
0: Sa way nakita?
2: Kuan, ang akong masulti lang siguro, no, pwede man niya mabuhat ang duha. Pero ang pangutana po na ako sa, kung, sa iyang pag-adto sa abroad, kung bawal ba nga minyo na siya, kaya pwede mag-minyo siya daan.
1: Gana. Iyan lang naon.
2: Pwede magpakasal sila daan.
1: Minyo na lang
2: then,
1: ta daan.
2: Mulay ga siya. Petisyon na niya yung bana. Nago niya dito.
0: Bitaw, no?
2: Normally, inana may ginabuhat sad sa uban, di ba? Pwede niya mada dito.
1: Maro-maro na lang na. Maro-maro nga magpagkasal tala. Ano din magbuwag?
2: Di ka mukha, no? Basta kay kasal. Para sa security sa ilang hangkuan. Di ba kay sayang ba ang 7 years? Di ba? Unya, tungod lang sa career niya. Kanang career niya, para mapunan lang duha. Di mapunan ingon para niya.
0: Yes.
2: So, ang ato ana, mora na yung akong pangutana kung sa iyong trabaho, pwede ra ba nga minyo na siya? Diba?
1: Kaya
2: pwede, go ahead, sabuti ninyo. Pwede ra mo pakasal.
1: Pakasal ang tadaan, ana.
2: Pwede ra mo pakasal sa huwes. Pwede mo magpakasal o mass wedding. Kung di lang ninyo iingrande.
1: Kaya
0: unya na lang inig pa uli.
1: Unya na lang inig, kana ang kuan ng 50 years na. golden.
2: Diba? Pwede ra na siya. Kay ang importante diha nga, kamo, sa inyong pag kahiusa nga na ay blessing gihapon.
1: Kana.
2: Pagkahuman, nagkasinabot mo dihan dapita, mahapsay ang imong paglarga. Mahapsay.
1: Malinaon. Imong unahona.
2: Listen man, kay nga no, panalitan, career, kay maumanggit imuhang gusto sa kinabuhi. Nga maayo po, kay kung ari po tadris Pilipinas, di man na ito masiguro ang atong ugma.
1: Kay
2: lisod ang panarbaho po dire. Ikumpara na ito dito. Karon ang kuan ana niya, tarong lang silag sabot. Istoryahan nilag maayo. Bansay-bansayon nilag unsay maayo. Kay para man lang duha, di man ingon para niya. Para niya sa iyang isip, kay iha man ang kanang wish.
1: Pangandoy.
2: Pangandoy kani adto. Pero, ug makasal sila, giusa naman sila.
1: Diba?
2: So, ilan ang duha.
1: Ilan ang duha pangandoy.
2: Matabangan nilang usat-usa, nga mapetisyon na niya ang usa, mag-upan na mag-yapon sila.
1: O niya, ang muna mang laki, kana ang mamilod nga, bahala na, bisang mag-unsa pa na kay, mag-wakoy, pakin ang kwarta, dako ang kwarta kay, ang importante nga, naa ka gani, mag-iusa ta.
2: Mao gani, ang kana siya, temporaryo na siya, kaya na may uban ana nga, after 3 months or 6 months, pwede na nimo mapetisyonan imong pares.
1: Ingnon na nimo nga, kuwaon na tika, kuwaon tika.
2: Makakita man siya trabaho po dito siguro, di, kay nga to, daghag opportunity nga trabaho, kundi lang yung katapulan. Diba?
1: Pwede manguling, ana.
2: Pwede mo maligyag isno?
0: Maligyag.
2: Punagag ka ng
0: isno po.
1: Maligyag kag ice. Maligyag kag ice dito.
2: Halin kayong ice dito.
1: Bitaw.
2: Diba? Ano na siya?
1: Okay, sige. So, niya muna
0: nice.
1: To.
0: Nito siya mo tambag si Ma'am Melody.
1: Salamat kay Ma'am Melody.
0: Mahalo kayo nabot yung siya din.
1: Si Mohang Bulawanong panguna-huna karong hapuna.
0: Thank Kaagi you.
1: Ni Jean.
0: Ano di ka niya magpakita po, no?
1: Okay, sige. Niya muna, no? Salamat kay Ma'am Melody. Si Mohang Bulawanong advice. Sakto po ito ka na ang Jean. Ang giingon ni Ma'am Melody
0: yes,
1: niya.
0: Yes, oo.
1: Magpakasal mo pananglitan. Pakasal na lang mo.
0: Kana na lang.
1: Inighuman, ninyo kasal. Ingnon lang nimo, larga ko ha. Larga kag kalit.
0: Ayok ko doy, manangid na.
1: Naingnon nimo nga kanang kuan. Ay lag balaka dong, ay lag balaka kay og nana ko dito, maningkamot ko nga maapas din ka. Aron adto na ta, uban na ta dito, ana. Sige. Isa na kuan. Ana na lang siguro no para nga kuan pud in town. Aron nga maluag-luagan ang dughan si mong inigugma kay na. Di ra bagit ko no siya kahuwat. Sana sige. Sige, great ma'am. Sige.
2: Happy birthday, Zoe Gabunada.
1: Happy birthday, Joey Gabunada.
0: Yes, happy birthday.
1: Okay, sige. Mao na to. Ay, unya, kuan din no, sa itong mga kabayabs na minaw, karong adlawa de Miss Eva, pahasubo na po no, lahi na po
0: yes,
1: na po yung kanabitang usa sa mga artist nga legendary artist
0: yes,
1: din Miss Eva.
0: Yes, nga ni Panaw.
1: Karong adlawa sa edad nga 75. Ano? Kanaang Ah, okay. Si Tinta kaadlaw na siya nga nag-suffer in town sa yahang stroke, Miss Eva.
0: Ah, na-stroke. Mm. Okay.
1: Pila kayo in-down na niya, no? Si Kuan, di pa man kayo tantong guwang. Pero ambo, kanimang kung mga inganaan na artista o kanimang mga naikwarta.
0: Dili pa di guwang.
1: Tanaw ni Mos Naong, di pa kay guwang. Pero sa edad, dako ng edad, no?
0: Dako ng edad.
1: Muna makakuan. Pila ka bitay edad. Ani kay karoon mga adlawan ni mga kabayab si Kuan. O saan sa mga Kuan, legendary nga kanaang artist, mga kabayab si Piabo, singa ni Miss Eva, Piabo Bryson, no? Oh, niya karon muna siya. Daghan siya mga na daghan siya mga na frodos nga kana bitawng nindot nga mga kanta, mga kabayabs. O sana ana kanang a whole new world ana ganing if ever you in my arms again. O sani si Fiabo
0: 75 years old.
1: Mao gini ang edad.
0: Gipanganak siya April 30, 1951. Mm. Oo, nya namatay siya June 2 sa edad nga 75.
1: Gahapon.
0: Oo.
1: Oh, June 2 gahapon di ay.
0: Yes.
1: Okay, okay kay Martes man di ay.
0: Oo.
1: Abi man ang Miyerkules naman da iron. Okay mo ni ha mga kabayabs, usa sa mga legendary R&B singer nga kaduha gani
0: 50 na siya katuig
1: Grammy winner. Si Kuan Piabo Bryson
0: yes.
1: Panaw na itaon sa laing kalibutan mga kabayabs. Kagahapon ning adlaw Miss Eva. Adlaw nga Martes kagahapon pitsa 2 sa bulan sa Hunyo. O niya mo ni iyang edad Miss Eva 75.
0: 75
1: dako naging edad no. 75 pero tunaw ni Mos Dagway mura pa man ni 50 Miss Eva no.
0: Maog yun. Dili mailhan.
1: Masa na ikwarta, no?
0: Mm-mm.
1: O niya, sa mga makaingon tanga, ayun, kinsa mo na, sa may mga kanta na.
0: Oo.
1: Usa sa mga kusog kay nga kanta niya, Miss Eva, katong Kuan.
0: Beauty and the Beast.
1: Beauty in the Beast.
0: Oo, katong Kuan. A whole new world.
1: O, gana, a whole new world.
0: O, gana sila.
1: If I ever, sana ka na, Miss Eva.
0: If ever you're in
1: kana mo na yung mga kanta niya, mga kabayan.
0: Yes, mao na.
1: Ano ba ito sa katong kaganina ang ato ang gikuhaon sa ito?
0: Giplay?
1: Katong ato ang ting iplay o naon sa itong kantahan niya nga kuan? Kani ang, kuan, tonight.
0: Tonight, I celebrate my love for you.
1: Muna
0: siya mga kabayan.
1: Mga popular nga kanta ganyan. Nindot ka ng mga kanta tuhana, Miss Eva,
0: yes.
1: No?
0: Yes.
1: Kuan kay baka nang maminaw kanila binag magabi murag mahinanok gyud kapag ayo.
0: Oo, kay basin makaingon sila ba nga kinsa man ang namatay. Kinsa man ang
1: kinsa na tuhana di ay so may kuan na.
0: So may mga kanta ana niya. So mao to.
1: Na may uban Miss Eva nga wa gid in town sila kay bao kinsa na ba pero kuan kana kasama ro gud ang mamili kas bidyokihan Miss Eva.
0: Kanya.
1: Mo ana kana bitang mo magkatakanta mo sa bidyokihan mo ana ka. Uy, mao din ay title mo amta na kung kantahon. Mao na kung paborito.
0: Nga wala ka kay Bao sa title.
1: Kamao ka sa kanta. Kamao ka sa kanta, pero wala ka kay Bao sa title.
0: Oo, kay na.
1: Nga, naimukan tas may ka-stable. Mm. Wala ka nga, uy, maom na akong paboritong kanta.
0: Oo, mauli na siya yung title. Kinsa yung nagkanta.
1: O, sa pagka magkahibaw.
0: Oo.
1: Sa may numero, ana, 0061. Mao bitaw na tinuod bin na Miss Eva. Nga daghan kayo nga moana din sila. Mao din ni title ana di ay. Kadungog nindot ka ng tukara apan wa ko kay baon sa day title.
0: Ana. Si ko an DJ Pamela maayo kay na musunod-sunod sa tingog sa video key.
1: Sa video key. So muna daw mo na mga kabayabs nga pahasubo po din taon sa kuan sa mga artist labi na sa mga fan mga fanatic kay ni Miss Eva o sa pagdanin yes. Ni mga kanta god siya Miss Eva si Bryson Piabo Bryson no nga ni panaw na sa edad nga 75. Okay, salamat kayo ni mo balik ta karon daw Miss Eva kaban okay. Si Uncle Boy DJ Pamela sa atong ibe page wa na. Okay, sige. O niya, nag-iskot man ta mga kabayab sa magpanaw nining ato ang usos mga legendary nga ganamitawang artist. Mabalik na karoon tataon. O gato ni paminawan mga kabayab sa usos sa mga pinaka-popular nga ganda niya. Ania, mga kabayab sa nga oras, alas 2:44 na. Sa itong pagbalik, kaoban na ito si Uncle Boy, DJ Pamela. Dini lamang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio, Cebu. Mga kabayab, mauna ni Request 931.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabayem sa ninang labing ulahing panghitabo garong mga orasa. Lalaki nga napalgang patay sa baybayon sa Talisay, nailhana.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Maunang wala pa tayo uyab kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: At oras mga kabayam, sa last 36 na sa kahaponon. O niya, kumusta nga ito mga kabayam sa karon? O nga, syempre, kamo na minaw, kamo na mati sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Kabayam, sumaon na ni. Okay, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Yes!
0: Alright, o niya, sa itong mga kabayam sa karon na minaw, kumusta mo din ha? O niya, muna, sa mga nag-sikay-sikay karong orasas kahaponon, sa mga inyong ha, karong masulti, o niya, arin na lang talargo ni mo, Miss Eva. Sa may mong mapuno-puno pa sa tuang sindir karon nga mao si Jane.
1: Okay, ang akong mapuno ito is mao lang na istoryahon, mag-istorya silang duha. O niya, iyahalang i-explain nga importante po to niya ang iyahang gidamgo nga muadto sa gawas. Importante po niya ang iyahang pamanhunon. Yun ana lang, dapat balanse.
0: Alright, ikaw, DJ Pamela. Mayra, ingon natin na lang yung sundon. O niya, huwag mo na, huwag sa iyahang kalipay. Huwag buwagan yun siya ayang uyab ng litan. Huwag mo ato siya sa laing nasod. Pasang din na lang na, oy. Kuha na lang na, kay sa umin na. Pero mauna, love ni mo siya. Di ka ganahan mawa siya ni mo. Ay, nalagad to. Ano sa? O niya, sakto sa dongingo ni Mami Lods. Nga pwede niyang ikuan, Miss Eva.
1: Iyang inyon nga, magpakasal na lang ta.
0: O, ana. Di ba,
1: para
0: Uncle
1: na kay assurance.
0: Mauna, ingon ato na lang. O niya, salamat kayo no sa imong pagpabuhagay, sa imong istorya sa kaagil gugma. Kinabuhi sa tuang sender karon nga si Jane, Miss Eva. O niya muna no, manghinaot mi day Jane ha, nga kanaang nakakuha kag bulawanong pangunauna advice sa imong hakaron kasinatian sa gugma di Jericho Mambo. Okay, o niya muna, sundo na lang to niya. O sa baga, basing na sa iyang plano, Miss Eva. Magpakasal, di kisa ka magpakasaldaan. Kay basing po, huwag mo ato ka, o niya ka na ang kuan, ka na ang makapaga dito karon.
1: Oo, oh, kauban ba rin ni Mus trabaho, ana.
0: Basing na ay ka na ang mas kuan. Sige, kay bahala, o andam ka nga, imunang, huwag mo ingin na, andam ka nga biyaan si mong uyab. Nahala, ikaw na lang, ana. Pero, huwag di ka po gaganahan, nga magkabuwagid mo. Ay na lang sa trabaho. Kaya, kugihan man ka na imong uyab diri Pilipinas. Ganahan po nga mag-inunungay na lang mo din eh. Okay, kaya wala naman tayong oras panahon. Ikay una, Miss Eva.
1: Okay, daghan kayong salamat sa toang mga ka-vibes nga always maminaw sa ato ang programa. Matag kadlaon hangtod gabi eh. Ana, unya, kini na lang ang inyong misteryosang Inday sa kahaponon, Inday Eva, Sophie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes.
0: Okay, unya, DJ Pamela.
2: Mayroon sa ito mga kabahim, salamat kayo ko nilang asab sa DJ Pamela maging on. Stop taking it in the start doing ang salamat o maing hapon ka na itong tanayin, Uncle Boy.
0: Alright, onya, last 3:39, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo maging on. Tiguang bitaw paniti, di ba taros, DJ Rico Mambo. Okay, onya, sa ito ang sinder nga si Jane, salamat kayo sa imuhang pagpabuhagay, sa imuhang pag-share, sa imuhang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. So muna, manghinaot may nga nakakuha kang nindot nga advice karong hapuna, nga diin makahuna-huna ka din ha, nga bitaw, no, ana na lang siguro, ingon na naon na lang nako. Nanhala, onya, syempre, sa ito mga kabayam, siguro na minaw, basing ganahan mo nga sunod pohon, inyuhan na pong kaagis sa gugma, kaagis sa kinabuhi ang ito ang mahatagan o pagdaga din sa ito nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio. Sibu, pwede na mo nga mo text diri sa ito ang numero sa itong number nga 0995472-0802. Pwede niyong ipadangat inyo hang mga kaagis sa gugma, kasinatian sa kinabuhi mga kabimes o baka ha, pwede sa ito ang FB page 93.1 FM Radio Sibu. Ana lang ha! Alas 3:40 na, so di patang mubias kanginan mga kabayam sa kunalang usap na SDG Rekumambo magingon lihok na. Mintras sa iyo pa, mintras na pa'y panahon, na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhada na. Musunod na karong taon-taon mga kabayam ang servisyong kabayam sa kaoban sa DG Langganida. Aban sa di patang mubias kanginan magbilinta o mga manindot ng mga sunata din hilamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayam, mauna ni, ang itong oras, alas 3:40 na.

0: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Tinghi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes! Lunes,
1: unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo! Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes! Ka-Vibe Sabado, pamukaw! Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
1: Sa'yo na ta vibes!
4: DJ, drop the bass!
1: Party na ta vibes!
0: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-Vibes sa uto!
0: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes! Mauna ni!

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay. Servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: Throwback.

0: 3.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavay.
2: Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.

Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Kini ang programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Serbisyong ka-vibe sa inyong paborito, 93.1, your FMR favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni, good afternoon sa tanan atong mga ka-vibes. Nga, pirti pag yung inom sa ilahang hot coffee, o niya ang uban iced coffee, pero ang uban na ready na nga mugawas sa ilahang opisina, kay mo out na, pero kadaghanan sa to ang mga ka-vibes, murag sub-sub pa sa trabaho. Nga numang naulahiman mo, unsa may inyong gibuhat, ngayon mas nagdaghan ang checka, mas daghan ang chesmes kaysa sa pagpanrabaho, no? Mapasay lura kay daghan kaayo og makapakugang nga panghitabo karong mga orasa. Oo, bagong-bago lang nagretouch ra ko mga ka-vibes. Tinuod nagretouch ra ko, namutang ra ko og eyeshadow, nagblush on, naglipstick. Paglingi na ko sa amo ang pila na 75-inch nga TV monitor. Hila sa mugera. Isulti kita sa kada ko ang TV, no. Paglingi na ko, na may bagong koan, no? Pro tempore koan ka ng Senate President. No? Nakugang ko pagkakita na ko ni Senator Sherwin Gatchalian. No? Kaya may audio. Inanaw may dali sa trabahoan. Busy man, trabaho, walay audio. So naka-honor ang TV. So abi man na mo, o ka ng mga karaan ba nga koan, file videos. Ayan. We call it file video, no? Abi na mag file video. Sa dihang gibutan nga na mag audio ang amuang 75-inch nga TV. Kapila na gibalik-balik ang bugira, punta usahay. Dito na mo nasuta nga doon na yung mga ingon ni anak ka mga makakugang apang hitabo. Imagine sa kadaghang kasikas, kalandraka sa tuang gobyerno, sa tuang nasod karon, no? Murag every day is exciting. Exciting ang matag adlaw. Sa una sa puton ka sa mga mahitabo, murag kapoy, nahurot na lang gyud ang atoang oras ug panahon tungod ana nila. Apan kanang kuan kaayo, unsay ngan ini kanang madugay, maanad na lang ka, mag-expect na lang ka nga nanapod lain silang pasabog anytime, no? Sama sa pasabog sa ato ang gitawag og drops nga earrings. Oo. Nangandam karong hapon na unta ba? Pero murag doon na ligamay ang kakulian ang ato ang bisita karong hapon na. Amo nang gipost, no? Humadayon kung makaapas. Oo. Apan, ato gi silang paabuton. Hinaot nga makaabot. Pero hello una sa tanan itong mga ka-vibes nga doon ay igong panahon og oras nga nagtanaw sa ato ang Facebook live streaming. Pinaagi sa 93.1 FM Radio Cebu official Facebook page. So, wa pa naka-follow o niya nakadungog mo sa ko ang pagpanibya. Liliya gani. Ato mo sa Facebook, i-type niyo ang 93.1 FM Radio Cebu. Mo na yung itong official Facebook page. Mamay laing makitaan din ha, nga fresh nga chinita, tamsi nga chinita, nga puwa-puwag aping o puwag nga bill. Silang ganeda na. So, palihog, inyong i-share. I-share po na nga to ang live. Oo, para daghan po na makakita. Kay sa mga ka-vibes na to, urong hapon na nga medyo walay lingaw, no? Aban sa mga ka-vibes na to, who's vibing with us all over the world, pinaagi sa to ang FMR Philippines Audio Streaming App. Hello, maing hapon ninyo. Sa yun ra kaayo, kung Android ang inyong gamit, kay naapata sa Android, wapata sa iOS. So kung Android ang inyong gamit, go to Play Store, search or type FMR Philippines. Makita ninyo ito ang very pretty logo, no? FMR Philippines. Inyo nang i-click ang download. Once it's installed or downloaded, you can vibe with us anytime, anywhere. Yes, si Almira Henares present na vibing with us using our FMR app and our FB Live streaming. Onya, so mo na yung panghitabo sa politika, pero doon na po yung makasubo nga panghitabo sa musika. Kaya kanisya, ganahan kay kuanin niya nga artist, si Pebo Bryson, mga ka-vibes. Two-time Grammy Award winner ni siya. Niya, mga, kuanin siya, he is an R&B singer. Niya, mas nailhan sa iyahang mga awit.
Oscar-winning Disney film duets nga Beauty and the Beast with Regina Bell and A Whole New World with Celine Dion from Aladdin. Unya ang usa sa love song na iyahag yung gipasikat nga daghan kaayo ang makarelate mo ni ang If Ever You're in My Arms Again. 75 years old siya sa dihang mipanaw, no, ang ato ang banggiitan nga artist si Pibo Bryson. Ma-affected to ginana kay ngano ang mga songs bitaw nila, mahinumduman man nato tong mga kagahapo tong mga kaagi, labi na og ma-picture out gyud, ma-describe yung ginsakto sa awit ba ang ato ang mga kasinatian sa gugma. Apan, if there is one thing na akong nakatunan or akong na-learn kanang because of music, because of my love for music as a DJ, no, isip magsisibya, kanang forever sila. Maa naman ito, nga walay forever. No, forever. Si Pibo Bryson will remain forever sa tuang mga, sa tuang kanang panghuna-huna, sa tuang huna-huna, sa tuang kasing-kasing. Nga naman ang song. Bisan og namatay na sila, wala na sila sa kalibutan, na panang ilahang awit magpabilin, maabtan pa na siya sa mga apo, sa apo, sa atong mga apo. O, oh, diba? Diba? So, kanang mga songs that we play karon nga pila na naka years ago, imagine, wala na ang artists ana, ming panaw na, apan we keep hearing their songs. Naapoy mga songs nga ma-trend. Nga makahibaw kakaraan din na siya nga song. But ni-trend siya. So forever, diba? So, na'y forever sa music, mga ka-vibes. That's why, kami din hi, no, kaming magsisibya, ang mga DJs, we're very grateful na naami aning trabaho. Kay masinati bitaw ni mo, unsa kanindot ang kinabuhi o ang tampo sa mga artists dinhi sa ato ang kinabuhi through songs. La Isla Bonita is watching. Hello to you. Hello to you, La Isla Bonita, and sa tanang mga taga-XL up. Unya gahapon sa ato ang Facebook live streaming, murag ning dagsa gyud ito ang mga taga Barrio Luz Elementary School headed by Miss Cecile Talisaysay. Hello ninyo. Grabe, nagtapok sila sa akong Facebook live streaming gahapon. Ang uban murag later na of the day nga nakatan-aw sa ato ang FB live. Hello ninyong tanan. Oo, grabe sila ka supportive, no? Ma-feel good na ko inyohang love. Thank you very much. And syempre sa mga ka-vibes na tutunga-tunga na ta sa simana, Miyerkules na karon, no? It's June 3, 2026. Tiaw mo na, tunga-tunga na ta sa simana, tunga-tunga na ta sa tuig, mga ka-vibes. Amazing how life, no? How time can make you feel na murag, kanus araman to nagbagong tuig? Kanus araman tong nag-Valentine's Day? When was that nga nag-Women's Month event me? Karun kay after sa June, nga magklase na, mga pila na lang ka mga events, milestones sa kinabuhi, Pasko na pod. Diba? I don't know unsay na, pero na I think, if I'm hopeful, kanami tong malaumon ko for a better and brighter tomorrow, na mo inana kanang murag i-condition bitaw na akong mind nga dapat maayo ni siya, dapat nindot ni siya ang effect aning akong gibuhat na ko inana. So because I look forward to it, feeling nako paspas ang dagan sa panahon na ko inana. Ang uban mo ingon po sila tungod kay doon na kay gi-expect or doon na kay gipaabot, murag dugay. Ako bali, I feel na paspas ang dagan sa panahon kung doon ako ipaaboton. Hopeful manggod ko, mga ka-vibes. Yes, taliwala sa nan mga nahitabo karon, no, sa politika, mga kalamidad. I'm still very hopeful na mahumanong yun ning tuiga or ma-welcome ta og new year sa nun tuig puhon, no? Na doon ay maayong effect, maayong balita. Doon ay nindot, no, nga kapaingnan ning mga gipadayon bitaw og laban sa ato ang mga gi-look up or sa mga tao or sa mga public servants nga kinasingkasing gyud nga naghatag sa ilahang pagpangalagad. Kana mo na ko ang gi-look forward and mo na akong gilauman, mga ka-vibes. And sama nilang ganeda nang hinaot ko nga dili pud mo mo-give up, padayon pud mong magmalaumon. May nindot ang effect kung magmalaumon ka. You keep thinking positive and you keep moving forward.
Alright, alas 4:20 na mga ka-vibes. Anita, sa to ang uban pang mga pagpangalaga, DSWS pa dayon sa social pension payout para sa mga senior citizens. Padayon pa ang pag-release sa social pension benefits sa DSWS hangtod ugmang adlawa, June 4, 2026. Sa latest update, no, as of May 30, mga ka-vibes, dun ay regular payroll, 3,443 ang nakadawat gikan sa 3,661 beneficiaries na claim na nila, mga ka-vibes. O niya, dun ay 218 pa nga wala makadawat. So, kanang 218 kung nakadungog mo sa itong pagpanibya karon ang hinaot mi nga inyo na nang adtuon palihog doon na tay first quarter nga repayroll, no, 5 sa 30 ka beneficiaries naka-claim na, doon na pa'y 25 nga wala pa maka-claim. Sa mga wala pa naka-claim, mga ka-vibes, pwede mong muadto sa City Treasurer's Office kung CTO gikan June 1 till June 4 2026. Pwede po ipakuha sa authorized representative. Kini nga mga ayuda para sa indigent seniors para sa food, tambal ug ubang basic needs. So again, muna yung pagpangalagad si DSWS sa pagpadayon nga social pension payout para sa mga senior citizens. Atong usbon hangtod ugmang adlaw, Hunyo 4, ang releasing sa ilahang social pension, kung ang payout sa ilahang social pension. So nang hinaot mi nga sa mga naminaw ron, if doon na mo yung mga indigent nga senior citizens din ha, pwede mong makig-coordinate sa City Treasurer's Office sa June 1 until June 4. Samtang Visayas Grid naa sa yellow alert. Nagpadayon ng kuryente nga kuwang sa operating reserve, mga ka-vibes. So, gipahibalo na usab sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nga ang Visayas Grid naa sa yellow alert status. So, good. Kaganinang alas 4. Oy, 20 minutes ago. Alas 4 sa hapon. Hangtod alas 9 sa gabi karong adlaw, Hunyo 3, 2026. Tungod kini sa kuwang reserba sa supply sa kuryente kumpara sa gikinahanglan nga demand. Base sa update, no, alas 8 sa buntag, ang available capacity sa grid kay 2,552 megawatt samtang ang peak demand kay 2,392 megawatts. Bisan pa og gamay ra ang kalahian, dili gihapon pasigo, mga ka-vibes, aron masiguro ang ligon nga reserve kung adunay mga kalit nga pagkawala sa planta. Medyo taod-taod na gyud ning ato ang giproblema, mga ka-vibes, so, nang hinaot nang makaandam na gyud tagtaro og insakto og dili na ta mag-rotational brownout, no? Nga atong usbo na nga kanang yellow alert matod pa sa NGCP, no, nga kulang ang operating margin. Mo ni buot pa sabot. Kulang ang operating margin sa grid aron makasugakod sa posibleng kalit nga pagtaas sa demand o pagkawala sa supply. So giawhag ang tanan kita, no, sa publiko nga husto og pagdaginot sa paggamit sa kuryente aron malikayan ang posibleng rotating brownout. Recently, wala man pud hinoon, no, mga rotating brown. Ambot, wala diri sa may Consolacion and Liloan area. Unlike last month, bato nga sunod-sunod, halos every week na ay nakaschedule. So, nanginaot nga wala na. Hello to Chef Kitoriano. Hi, Chef. Shout out sa HR Recruitment Department sa J&T Express. Sa among mga favorite ka-vibe sa J&T Express, labi na sa recruitment, sa HR Recruitment Department, maayong pagpaminaw o pagtanaw ninyo, Chef Kitoriano. Daghan king salamat for always tuning in sa ato ang programang Serbisyong Ka-Vibes. Alas 4:24.
Good vibes, nata. Good vibes balita, mga ka-vibes. Duha ka Hosenyan, top-notcher sa 2026 CPA licensure examination. Bongga, congratulations. Nagmalampuson ang duha ka mga sugbuanon gikan sa University of San Jose Recoletos kun USJR nga nakasulod sa top-notchers sa Certified Public Accountants Licensure Examination nga gipagawa sa Professional Regulation Commission kun PRC ni adtong Hunyo 2 kagahapon 2027.

ang Sugbo, every time nga doon na tayo mo top bitaw sa mga licensure examinations, unya nindot kayo tungod kay these kids or these students, mo baya ni ang mga mamahimong ngilngig nga leaders nato din he or mamahimong miyembro sa mga ligon nga establisimento, mga inila nga mga organisasyon, mga offices, businesses, companies, diba? So, good job ninyo. Congratulations ninyo mga Kavibes. Laing Good Vibes Art Gallery and the Cultural Hub sa Lapu-Lapu Subling gibuksan human sa rehabilitation. Gibuksan pag-usab sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang Art Gallery and Cultural Hub human kini gisirado sulod sa tulo ka buwan alang sa rehabilitasyon ubos sa Heritage Hub Development Program sa Department of Tourism. Ang kalihukan gipanguluhan sa DOT7 ubos sa pagpangu ni Helena Congelena Assis Dimpas, Officer in Charge sa DOT7, uban ni Mayor Cindy King Chan, mga konsihal sa syudad ug mga stakeholder sa turismo ug negosyo. Sumala ni Seth Martel Binorilao, Branding Officer sa DOT7, ang ahensya maoy nagpundo sa rehabilitasyon nga ningkabat ug 2 milyones pesos ang galeriya na magsilbi dili lang isip art gallery kundi usa-usab ka cultural hub diin ang lokal nga mga artist makapakita sa ilahang mga obra og talento. Good job gid kaayo no that ang mga syudad ato ang mga lungsod munisipalidad mga syudad padayon nga gitan-aw ang art no isip usa ka mahinungdanon nga parte sa ato ang komunidad, di ba? And nindot nga ma-preserve, mapakita una sa tanan maayo nga ma-preserve nato ang artistry, all right? Specifically kung dunay kalambigitan mismo kana bitong mga paintings, mga artifacts, unsa pa, inana ba, anything that has something to do with history. Kanang maka, kanang mo properly describe or mas mo murag mo pa matuod ug unsa kanindot ang nahimong istorya sa ilahang kagahapon, whatever that is. No, nindot kaayo nga hatagan sila og bili. So ang matag syudad, municipalidad, grateful kay ta that they keep making sure na ma-preserve ni sila. So this one sa Lapu-Lapu City, ilang girehabilitate, mas gipanindot nila unya karon mas nindot ang hamugaway ang maong hub unya mas didto magtapok ang kadaghanan no nga interesado nga and maka-appreciate sa art. So we look forward nga ato ning mabisita one of these days. Sabi ko mo art na person, but once I see something, di kay ko wala koy eye for a painting or unsa man din ha. But when I see something na feeling nimo na inana, feeling nimo murag ka nang murag to ka gitawag or feeling nimo connected ka ana nga kana nga frame, kana nga painting, di ba? Aro nga ka nang kuano, deep ka nga person. Pero yung sinood bito na, feeling nimo, nakasuway gud ko, na kami cover before, ABS pa kuani, nami gi-interview unya very giving kaayo tong artist no, so naghatag jud siya, so nagipapili jud ko niya, namili gud ko unya naaron siya sa balay. So I think kanang even if wala ka ana, you do not have the eye for it, naagi storytelling ang matag painting. So kung murag naka-relate gid ka at one look, first look pa lang murag mura lagi ni siya og kanang no love at first sight ko ani. Nay mo inaw na no. Maayo ko na kay nana, naay connection sa painting. Hello to Marvin Ladera. Kanunay nagyud ni siyang gapaminaw nato. Thank you so much Marvin, naka-share na siya onya. Kanunay ni siyang maminaw every day dinhi sa ilang tindahan sa Kamputhaw. Daghan king salamat Marvin. Pamalit mo din nas tindahan nila Marvin. Amping kanunay Marvin Ladera. Bitaw oy karong mga orasa murag tinggawas ron sa mga tao. So kinahanglan alerto mo sa inyong mga nagkadaiyang tindahan. Basin og nay mamalit din ha og pan, soft drinks. Inana kanunay ang scenario manggod. Labi na kong rush hour no.
kung nagdali-dali ka og out, magdali ka og uli because magluto pa ka, mga timan pa

kasabalay. So, chances are, gutom na kay ka. No? So, Mona, ang mamalit-palit yun ka sa mga iskina, sa mga sari-sari store, sa mga tindahan. And, dinha mabuhi ato ang mga ka-vibes nga dunay mga ginagmayng patigayon. Kinibitawang mga, yesterday man yata ito, nga nangagimi somewhere pa doon sa Bariolos Elementary School. Nagtapad-tapad yun ang mga tindahan, mga kananan, mga ginagmay ragod nga patigayon. So, tapad-tapad sila, sinsikit-sikit yun. So, I'm sure kaila ra sila. Can you imagine, ila nang gibuhat ang kanang nga negosyo, kanang nga business, bisan o grabe ka-sikit ang kompetensya. Literal nga sikit, di ba? So inana, no? And then matira matibay. So ikaw, paligunay gyud. So kung ningsalig ka sa imuhang produkto, ningsalig ka sa imuhang kayang buhaton, mudugay gyud ka, mulungtad gyud ka, no? Muna yato ang suwayan o hisgot karong hapuna. Mga success stories bitaw, kinagmay ra gyud nga patigayo nagsugod, no? Mga homemade meals, mga very simple to do nga pagkaon. Apan, ninglungtad sila. Nahimo pag yung trending, nahimo pag yung siyang comfort food sa kadaghanan, no? Kung may nga magkakag comfort or your go-to food or your comfort food, lahi-lahi, no? So, kung comfort food, whenever you feel down, na kay di maong agibati din hanya, murag mag-cheer up, rabita ka, murag mag-brighten ang imuhang day, kung makakaon ka na nga pagkaon. But if moingon ka your go-to food, kanabit ang mga panahon nga tingbits, or mga panahon nga dinalian, dili ka tingbits pero dinalian, kinahanglan magdala ini, potluck, magdala, na ay mga ingon ana nga pagkaon. Diba? So we are trying to talk about ana nga klase sa negosyo. Karong hapuna, diba? We're atuang ipaabot. No, lumpia ni Sinyang ang atuang untang guest karon. Mobiling na sila kaganiha but super traffic daw. That's why nanginaot ang makaabot sa dili pa mahuman ang atuang oras sa atuang programang Servisyong Ka-Vibes. So that, ato siyang mapangutana og unsa man ang sekreto. Osa man ang istorya nga nagpaluyo sa ilahang kalampusan. Diba, like si Marvin o, ingon si Marvin, hapit na daw mahurot ang iyahang malunggay pandesal. So ikaw, Marvin, imong ginagmayang patigayon. Osa pa may mga baligyan imo, diba, sana bake shop, bakery? So si Marvin, malunggay pandesal ang iyahang baligya. So inana mga ka-vibes, balain-lain ta og mga pamaagi aron magmalampuson sa kinabuhi. And I'm sure every business doon naging istorya sa kinabuhi. Matag negosyo doon naging giagian ng mga hagit, no, mga challenges sa wa pa na sila nagmalampuson karon. So now ang uban doon na different branches, no? I remember growing up, no, when I was in high school kay St. Alphonsus Catholic School man ko, very famous na gyud ning lumpia ni Sinyang. And at that time, nakaputos gyud siya og plastic nga kanang nalumos siya sa hot sauce. Pero lami kaayo siya para namo. So, pila ka tuig na ang milabay, human akong eskwela, nanrabaho na ko, naagihapon, nagpabilin nga kanang bantog, no, sikat, ilado, kining maong lumpia, lumpia ni Sinyang. So, we will try to ask and find out unsa man ang sikreto, nga nung nahimo man ni siyang malampuson. Marvin, ingon siya, malunggay, cheese pandesal. Mona iyahang, nag-resign na siya as security guard. O niya, nag-try na siyang paninda karon, mas okay ang income. Very good. O diba, lain-lain og reason, nga nung makasugod ka og negosyo. No? So, unsa pud kahay rason, nga nung nagsugod sila aning ilahang negosyo. So si Marvin, 'di ba, if kaila mo, so kini natong ka vibes, security guard ni siya before. So ni resign na di ay siya. Unya karon nagpahigayon og mga do na siya mga ginagmayng patigayon na maligya siyag malunggay malunggay bread og cheese pandesal or malunggay pandesal og cheese pandesal.
So mo po na story ni Marvin. Bitaw no, ang uban dili sila wa sila magmalampuson isip empleyado. Oh, apan nagmalampuson sila sa ilahang mga negosyo. Bisag unsa ka simple, bisag unsa ka simple ug ka nang kanamitang moingon ka very common ang imuhang negosyo. Daghan kitag nailhan no nga common bitaw ang ilahang negosyo. Common ra gyud, dili siya one of a kind. Oh, apan padayon nga gisuportaan sa community, sa kadaghanan. Normally inana ko mga siomay sa tisa o mga ingon ana, mga Bernard and Cheng's nguyong. Diba, imagine, wa man ko niingon, wala ko gimaliit ang paghimo og nguyong. I'm sure very lisod, no? Kay si Ate Melody bitaw maghimo og nguyong, mahurot mo po niyang oras, maglikit. Oh. So dili po siya lalim, but what I'm trying to say is, wa siya daghang cheche-boreche ba? Diba, maglikit ka, and then nana kay nguyong. So imagine mo click ang ingon ana nga negosyo. Ang siomay, you just steam the siomay. Oh, diba? Pero very, very famous. Sikat. Daghan kaayo ang crave lumpia, no? Napailain nga sikat nga ko ana lugaw. Oh, mga inaana, kanina pailain very famous and we cannot mention da kuan kay medyo big time naman siya. Kanabi tong french fries. And a very sikat nga french fries karon na naay flavor. 'Di ba? So naara kay kanang imurang i-deep fry. Oh, imurang lutuon sa mantika. Sa init kaayo nga mantika ang french fries. Nga naa din kay lain-lain imusodin nimo siya adto murag container nga naay flavor. Nga imo siyang i-shake, shake, shake. So naa kay flavored nga french fries. Very, very patok. So daghan kaayong ganahan ana. Same ni partner Cosme Bungan Season nag-resign para magtinda. Wow. Uy, most of the time ha, kanang mga kailan nato kanang nga magpili ang magsugod bitaw og negosyo nga tungod nang resign sila, then decision gyud nila magmalampuson or nagmalampuson. So I'm sure layo kaayo mog maabtan na Cosme and Marvin. So good job. Mao na ko masuyaan kay sila kamao sila mo take sa risk ba, no? Dili sila mahadlok mo take og risks. So kana kunong maningkamot ka para sa imuhang kaugmaon, it's taking risks, no, for a better future. You have to take risks aron mas magmalampuson ka sa imuhang kinabuhi. So good job to you, Marvin and Cosme. Alas 4:39, mga ka-vibes.

0: Sato ang pagpadayon karong taon-taon ay sa mabasa sa ta Monday nindot gyud maninda og naay tinabangay sa kauban sa balay pero saon me myself and I ragyud ko sa ako ang ngoyong langga na dagi ka na ni Monday bitaw no I'm sure kanang sama sa kong giingon kaganina muna ko gimaliit ang nguyong na business. Kaya ngayon magugo nga, kanang simple. Di kayo siya complicated ba? Pero mo patok. So I'm sure, hard to work sa Gyudpud. So that's why si Ate Melody, o sa sato ang ka-vibes, mga ka-vibes, makita abitaw ni mo, nga mo kinahanglan Gyud mo, devote ka og time para sa imuhang paglikit para mapahigayon gyud or mahuman gyud ang imuhang pagpamaligya og nguyong but of course kinahanglan gyud og dunay kanang tinabangay sama ni Marvin nga nasay partner nga ni tabang niya so ang uban natong mga ka vibes din ha pero daghan tag kaila ha kanang Ate Melody nga nakaya ra gyud bisan believe ko anak pod kanang nakaya gyud bitaw nila bisan sila lang nyadaghan kayo og hagit pero napahigayon nila ang ilahang ginagmayng patigayon. Diba? Good job. Sige lang. Hello to Heart. Heart. Hello to you. Heart. Heart Kasoko. Not taking a risk is still a risk. Ay, bitaw. Bitaw Heart. Uy, thank you Heart. Heart Kasoko for kanang making me feel na okay ra pod. Bitaw no, not taking a risk is also taking risks. Kay buot pasabot ana nag-antot we took the risk nga saman nga dili ta mas magmalampuson. Wa man pud ta kahibalugod kung mo succeed no. Oh, so I scared pud ta. Labi na kung doon na kay gihuna-huna sa imuhang kinabuhi, doon na kay anak, naana mo'y gipa-eskwela, na kay daghang tulubago, na ay daghang nagsalig nimo, things like that. No, so I think diha pud magikan. But daghan pud tagkaila nga ifo sila ni take sa risk mga ka-vibes. Basin og imuana sila kung wala daw sila ni take sa risk basin og asa daw pud sila gipunit karon because I think mas long term kung magsugod na ka og negosyo bitaw kaysa magsige ta o pang-empleyo pang-empleyado no and time will come pud mga ka-vibes labi na og established na ang imuhang negosyo so kaya na gyud niyang buhion ang inyohang family. Pero sa mga ka-vibes na to, nga sama na mo, medyo talawan, sama nilang Ganeda, masigig paabot sa right time, masigig paabot sa mga mu-inspire some more, aron ipahigayon na to ang atuang negosyo. Pasinog malangay, gito og samot, no? Alas 4:42. Padayon ta karong taod-taod. I'll just take a quick break, mga ka-vibes. Di na lang mo, mapadayon pa nga to ang live streaming sa 93.1 FM Radio Cebu sa programang Serbisyong Ka-Vibes. Kinigihapon sa langga na da. I'll be back. Di na lang mo. Very, very quick lang yun. No? Ka-Vibes, mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Mauna!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot, isang kunsa, iskutan, lalisan, isang kunsang pangutana, tubagon, Tukion, Kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Kavais. Serbisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Nagpadayon ta sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga na da sa inyong favorite 93.1, your FM radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni og nakaapas jud, nakaabot gyud. Muraman og kanang order nga kanang, nag-order ba? Oh, nag-order, unya. Kanang naabot yun gihapon. Ah, diba? Nako, syempre we understand the traffic. So, mapasaylo ang mga ka-vibes, no? Apan, daghan, kaya ato mong ganyang gipost nga ikaw ang ako ang mahinabi. Mga ka-vibes, atong makauban, anak ni Ninang Sinyang. Ayan, nako. Siya, nailhan siya as Ate Belin. Oh. Ay, nako, from lumpia ni Sinyang. Ate Belin in the house.
5: Ay, may hapon. Na-late me.
4: Makapasaylo rag yun. Daghan king salamat, no, si mong oras karong hapon na Ate Belin, no? Siyempre, ako, kay taga-Lapu-Lapu, mangyud ko. Gikan gikos Lapu-Lapu. Unya, sa sax mo po ko nag-eskwela. Oh, so alam mo na.
5: Maog yun.
4: Laking lumpia ni Sinyang. Oh, diba? Pero, usay sinugdanan sa negosyo. Nga nung nakahuna-huna man nga maghimo o inani si Nang Sinyang. Usa may story.
5: Ang story dyan ni sa una, mom, si mama sa panahon ng gagmay pa mi, kanang nanabaho na siya sa merkado, kung assistant pa. Niya karun, itong lagi sa kalisud, niya na kami magsuon. Muntog, nag-advise niya nga pag mali naglumpia niya, itudluan siya sa iyang amo. Niya mo to, nakahuna si mama nga, sige, manindag ko kay lisod ba, daghan niya po yung
4: taon. Pila mo kabuok magsuon?
5: Seven!
4: Wow! O niya, sa una, no, kay kanang, unsa na, dili daghan bitaw og mga opportunities na pwedeng buhaton, no?
5: Oo, tinood, ma'am.
4: Napito ka, puro nag-eskwela itong nga time.
5: Agag may panaganaan pa, o niya. Karo mo ito, ma'am, time, mo ito nga, si mama na nuroy siya niya. Samtang siya panuroy, si siya ampo. Magampo gid siya.
4: Inubanan gis pagampo.
5: Inubanan pagampo, o pagkugay, pagampo niya. Hanto nga, dito siya sa Saks, sa may karaan yung diha pa sa gate.
4: Sa gate. Diha ka sa gate, manggawas lang mo mga kamot para mo bayad unya nakabutang sa plastic ang lumpia ni Sinya nga nalumos sa hot sauce or ketchup. Na puso.
5: Na puso.
4: Ana, gina kong gidakaan na tibelin. Oh my God, nahinomdom na ko. Diba? So, mao na. Nahimog itong paborito, nahimog itong favorite go-to food sa mga taga-Saks.
5: Oh, tinood kay moto tema na discovery siya dito niya sa gate hantun nga ang mga bata mga ulam man dito unya si mama di pa mailan kay kitchen sa mga ni mo tenya yung tingus mama nya antapan niya na may nang tiguwang mga snack mo gito sinyang nya karon siya kuan ko siya siya kuan ko si Trudis ya ha mo ba siya sinyang ka sinyang ka. Oh, anak angga anak mom. Maida ta po dun. Nangge po magkandya.
4: Na apa?
5: Oh, mo ta kana na dana lang po ni mama. Hanto da kasuja sa kantin sa Saks.
4: So sinang sinyang katong tapad niya nga tiguwang. Si mama Gertrudes ang pangalan. Hoy, karon pa ko kay balo. Lako, pila na kalumpia ni sinyang akong gikaon. Karon mo hawa sa story. So sinang sinyang tapad na naninda ni mama ni mo. So karon mo tuyong sa ang ni ingon nga asin yang lang kasi yang si katong tigulang ang niingon.
5: Dili, estudyante po sa Saks. Muna ito yung nag-anggay. Hanto ko na danagin ni mama.
4: Hagoy, I'm very proud nga na ako ato nga mga times, no? Nga nagsugod si mama. Nga nipalit gyud ko og lumpia. Nga nalumos ito ketchup or hot sauce. Nga naay puso. Inaano gyud? Sa gate gyud, kanang gate railing. So, gawa sa naman mga kamot dito.
5: Kamot na. Tinod. Manawag ra.
4: Manawag ra mi. So, I'm very proud nga apil ko ana na kanang story bitaw sa inyohang kinabuhi. So growing up at Belen, mo na inyohang nahibaw-an nga kanang source of income ni mama.
5: Oh, moro gitan ma'am kay atong time ako mama may ako papa may trabaho.
4: Walay trabaho.
5: Nya unya daghan in town mimo to hinahine lang to nga kanang mo na kanang nagsilig ampos mama gyud nga tabang mi Lord nga money paka survive akong pamilya ani kay kanang magagmay pamuntun pa sa owner gabantay ka. Nya pares puso wa pramtumbrog.
4: Pila raman to, uy, nalimot na ko.
5: Puan.
4: Di ko ta maingon.
5: 75, 150 ba?
4: Naklaro na yun atong edad. Inig yun. Di ko ako ganahan mo. Sulti sa presyo. Apan, murag very relevant man siya sa success story. So, ato lang yung angko nun. Tinuod, no? Ingon anak ka barato. So, at that time, na nakasood siya sa Saks, no? Sa kantin. Dahil, what, did, naninda siya dito. Gadala siya atong lumpia dito sa Saks.
5: Basket ba, ma'am niya?
4: Oh, basket. Tinuod yung dumpo sa basket.
5: Basket ba, niya? Nya plastic nya butan ni lumpia butan puso kaliguon sa suso nga bata.
4: Yes. Kana no, there is really something sa kanang kaliguon og sauce. Kana malumos nitaw ang lumpia sa sauce. Lami kay siya. Di ko kay ba og kana unsa inaver lami isog kay siya. Now talking about it, nya nagrecall bitaw ko mahinumdum jud makakuan jud ko sa lasa sa lumpia ni Sinya. Mo gyud nasa kong mind. So pagkahuman di nagpadayon. Kano sa amani nga nagkahimo mo nakapwesto mo din ha sa may elementary school dapat.
5: Kuan ma'am sa Saks dito siya ma'am. Sa elementary murag ato nang time nga murag bitag ang mga bata dili nagagawa sa pag-auto o diha na nga time kay
4: So modern-modern na ni wala na ko ani sa Saks ni graduar na ko ani. Kaya nga ako dyan ibang katudyong nahagin sa gate.
5: Last gate. Tinood mo.
4: Apil ko sa humble beginnings. So, mo na to. Kaya di naman makagawas ning pwesto na din to. Anong dapit sa Saks Elementary.
5: Saks Elementary. O, dinapit.
4: Pila na ni katuig?
5: 1973. Ito pa, 50...
4: Wow. Sa, taro nga gihap dugaya.
5: 52 years.
4: Sir? Pila ba? Taro nga compute, sir. Palihog. Naagyo may maestro din nga kauman, pero wala na compute.
5: 53 years?
4: 53 years? 53. Wow. 50, pero akong laruhon ha, wala pa ko atong 1973.
5: Wala.
4: Wala mo ko ato. Ani ko sa mga 90s. Nako sa mga 90s. Ha? Atong klarohon. Ayoko ninyo i-judge. Betaw? So, going back. So, 53 years. Now, kanang naamoy kanang pwesto, mauna ba ni ang main source of income sa family?
5: Ay, yes.
4: Wow.
5: Mm. Kanang mo na gini ka, kaya na dyan nga, kining nga negosyo ha, hinatagin sa Ginoo.
4: I love, no, nga kapila ni mo gi-highlight na nga inubanan yun sa pag-ampo.
5: Oh,
4: no, ang tanang gibuhat ni mama, hangtod nga kamo mo oh, nagdumala sa negosyo karon. But of course, no, naagyan na yung mga pagsulay.
5: Ana, ma, may dakan.
4: Kina zero.
5: Oh, dignam zero.
4: O sa man ang kanabang labing nga mahinumduman ni mo, and if okay ni mo nga i-share labing dako nga hagit sa negosyo.
5: Ang kuan na yung kuan mo kanang panahon na about financial.
4: Okay.
5: Oh, number one, no. Yung naakay ka ng naabitay kakuan sa negosyo.
4: Kakompetensya.
5: Oh, kompetensya. Pero okay ra kay sa itong nga tayo ninyo ang mga bata ang ipangitaan lumpi ra gyud.
4: Tinuod gyud na. Nanay daghang uso at ibili, nanay daghang nang gawas. Ambot sa una inaana no, pero murag kuan jud mi loyal kay mi sa lumpia ni sinya.
5: Yes.
4: Basin mo gyud pa paigo sa mong budget ko no. Kaya nga ban siguro nga mga bag-ong negosyo kay mahal-mahal man na siya. So kani kay swak gyud sa budget. I think usa sa mga sunagpalig-on gyud sa lumpia ni sinya, it's because it's super student friendly, budget friendly, baon friendly.
5: Makautang pud ma'am, kakaop sa way bayad.
4: Ay, tinuod na.
5: No? Kaya no, kung pa ni mama, bisa pa naka sa private school, limanta ng batang na ibaon.
4: Tinuod. Ako, private school, kapag high school, pero nagkalisod pag may adto. Yung kamot yung iskwila po. Di ko maingon nga, I'm a private school ka kanang, excuse me, nadugab ko. Hindi ko ganahan, mukhaon before ma-board work, kayo madugab ko. So, tinuod yun na. So, tinuod na yung mga bata na lagmit, kuwang ang kwarta, kuwang ang baon, so makautang. O saan pagpaningil ato sa una? Iwasan ko kautang po.
5: Dili man, ma'am, kanang, ang huna mapakaran mga bata, kaluoy, baon.
4: So, narap, dili maguna ko nagsingil?
5: Dili. Nya, ang upang mga bata, nang sinyang, ako ibili ng kukwinta sa kong ID. Nagkaugma na lukat to ni mamang ID. Di mga kasuot sa sikula ko ID.
4: Yes, yes.
5: O, mabayad ang mamay kaugma.
4: Una inawa ko ano nga moment. Kato sa una pasibo butan man ko tigumon sa dahon kan. Kato siguro mga makauta wa palit-palit siguro tug pa nang pang kana panghatag sa mga ilang crush crush. Oh. Sa una ko ana pod. Butan ta sa nay. So Ate Belen, no, ganahan ko no, sabi ko tinuod no. There are moments nga kanang naagi mga challenges, magkalisod, but again, prayer gyapoy gi kapita
5: yes,
4: ni mama.
5: Di kita mo do paglaom.
4: Was there ever a time, Ate Belen, nga na murag almost na mo give up si mama ni mo nga di na kumpadayon aning negosyo ha?
5: Wa gi siya kuno na ma'am. Kaya kusis lagi siya tinda kay ano na may Ginoo ni na lagi siya kanang lagi paglaom ba kanang may ta Ginoo. Wa gi mo may ang ibarugan jud ma'am kay ano wa mo gud ang Ginoo sa tong kinabuhi. Wa ta, di na magdugay.
4: Tinuod. When vivid sa imong memory, when was that time, or pila imong edad, nga imong na-realize nga, ligon ni siya mong negosyo eh? When was that?
5: Murag, karoon na siguro mga edad na ko.
4: Oh, really? So you thought sa una nga, pareha sa sa uban nga, ana-ana ba?
5: Oh, tinood. Ana, diyo ko nga, kininegosyo ha, gasagin sa Ginoo.
4: Gasagin sa Ginoo. Because, ganina, well, nagpaabot ko ni Ate Belen, I was talking about, kanang, again, wala ko gimaliit ang kanang negosyo ha, but, di siya pareha sa uban ba? Walay daghang uban mo na arte-arte, na yung mga whatever packaging, na yung mga yes, o na yung mga whatever strategy. Kamu, it's the usual, like a mama nga nagprito og lumpia, nga himuan og lain-laing, pila naman ron na, doha, spice, special o
5: gulay.
4: O special o gulay. Siyempre natay ko, ano ni stakeholder, pero ni siya. Pila kahay gi-out.
5: Persinto?
4: O, pila kahay gi-invest, ano niya, no? Mangutana na, mo siya mga angkong, mangutana na gigumadugan. So, naikoan, sa to? Special
5: o gulay.
4: O gulay. Diba? Simple. That's it. Walay daghang chachipureche, walay daghang kisaw. But, padayon na nog-add to sa kadaghanan. No? There was also a time, I remember, I think pandemic time or after pandemic na nga, ni-trend yun si Lumpia ni Sinya. Was that pandemic time ba or after pandemic?
5: Pandemic.
4: Oh, kato nagsugod ng mga, na yung mga vloggers, mag-add to ang mga vloggers to eat, mga yun na ba? Was there, pagkana nga time nga nahitabo na, unsa may imuhang na-feel? I'm sure your hands-on naka-ani sa negosyo.
5: Oh.
4: Oh, usap mo na feel.
5: Usap mo real. Man, normal. Wala may nga nita sa mong kon pride wala. Normal, go lang, normal
4: but
5: lang.
4: But dili na siya mao ang moment nga nakaingon ko, I think established gyud amo ang negosyo kay ila namin gianhi.
5: Dili ma'am, wala pa jud say na hinay ma'am. Nga imong bang nalantawan bitaw ang inadlaw nga pandagan sa kinabuhi ang negosyo. Dili makadira ang spot nga dili hinay lang.
4: So wala gyud ni sulod sa inyong huna-huna, no nga Inaanak na gid ka nindot ka maayo ang among negosyo.
5: Wala jud may mahambugan naman kay bati kayo.
4: You're very down to earth, no?
5: Ano? Mabot ng panahon biya, sudya antas Ginoo, di ba?
4: Di ba? Mabalik ra pud nato.
5: Tinud.
4: Walk us through unsay adlaw, no? Unsay day? Unsay itsura sa adlaw sa team lumpia ni Sinyang? 24 hours na ba mo?
5: Dili lang ma'am, kuwara may ka ng 7 to 8 p.m. Every day.
4: Siya rin mo stay dito 24 hours. Bisang sarado na. Mali, asa rin ka na eh. No, ako din rin ako, what? So, siya rin 24 hours na ay dito. So, unsa mong orasa mo mata?
5: Ang mong mata yung kadlaw na, mga alas 4.
4: Ang sa'yo unang buhaton?
5: Magampo.
4: Oh,
5: mag-start
4: to the prayer.
5: Magampo niya. Kuri-kuri is mga kuan, magputos.
4: Sorry, ha, ganahan ko i-highlight ni. Ganahan ko, first time ko nakadungog, no? Nga, kapila dyan ibalik-balik, daghan ako nag-guest din ni Ate Belin. No? I'm sure you're prayerful, no? Ang mga tao. But sa'yo mga ka, it's a natural part ba? Sa inyo hang adlaw-adlaw.
5: Ay, tinood yun na, ma'am. Tinood yun na. Digi na to ang ikawaw.
4: You're such a blessing, no? Kaya ako, maulaw ko. Maulaw ko nga, dili na ko siya mapasigarbo, no? At times. I'm not saying also na, kanang perfect ko, no? Naam, gito yung ano. Pero, magampo dyan ko. But, dili bitaw na ko siya mapasigarbo. Di na ko mapasigarbo. Unlike you ba na, you're, natural siya. Na, gipadako mo, nga, you're always grateful. In fact, ito, nag-shoot ito, may Summer Station ID, nga, nag-add to me dito. Kita ko ni mo, inaanak ka ko anang aura ni mo ba? Ang imuhang vibe, no? You're so welcoming. Unya, kanang, maraka grateful ka ba? No?
5: Thank you.
4: No? I think inana ang nahatag, no? Sa gibalik sa inyo ha, aning negosyo.
5: Siguro, mauna ang grasya.
4: Nahimo mo mapasalamatun.
5: Mugin ang grasya, mamagihatag sa Ginoo. Dili man tanang grasya, pinagis, financial dili.
4: Nanimbato kong balhibo. Kano ito, matouch ka, oversimple. Tinoo, dili, tungod ka, dili kay kwarta ramo, imo i-consider nga grasya.
5: Tinood mo.
4: Dili ta ng grasya, pinagis sa kwarta.
5: Tinood.
4: So you're also blessed with ani nga negosyo. Mabuhat ni nimo, makapakaon ka sa kadaghanan, magbalik-balik ang mga tao nga nakauyon sa inyohang lumpia.
5: Muro ginamuwa man, wala mi muna nga madato. Ang amo lang, magkapakaon mi sa may kortagwa, magkatabang mi sa ginagmay, magkapanghatang mi trabaho sa ginagmay, muro ginawagin nga magdato.
4: So, inig kahumatan nyo sa kadlaon, magampo, na mag-prepare. Pila inyong i-prepare first batch nga lumpia?
5: Uy, may ipihap, ma'am.
4: Basta kay
5: Hans, una man mi.
4: So, ikaw, mangunay ka?
5: Mangunay mi.
4: Si mama ni mo, mangunay po. Pila na may edad ni mama?
5: Mama, mag-73 na po.
4: Uy. Na nagtuong kadaghan nga mo, na si Sinyang, no? Gertrudes. Ox, Gertrudes ang ngalan. Pero sinang Sinyang, miga pa mo.
5: Miga.
4: Naara.
5: Mama.
4: Ang katong tapad nga tindahan
5: wala
4: ba?
5: Wala na, tigulang naman to.
4: Tigulang na, pero makita pa mo.
5: Wala naman mo eh. Wala naman to siya. Dalam to sa kantin. Baka mama pa, basket gihapon.
4: Wala,
5: tigulang naman to siya nga type.
4: Okay. Pero amazing, no? So anyway, so nana, sa mga may gihapon, mga hands-on gihapon si mama, then you prepare. And then in a day, kapila mo magluto po.
5: Kung ma'am, magluto gimi na kausara, pero among prito, anam ra.
4: Okay.
5: Kay reef naman sa uban.
4: Bitaw. No? So, karon, pila na mo, usara ang branch?
5: Natay branch, ang dyan sa Saks, may pinaka-main. Natay branch dyan sa may, dapit sa may Marina Mall, sa may CM, Pusok. Natay branch dyan sa Babagdus, at pang sa Jollibee. Natay branch dyan sa Gunob, nga ilakang Greenia Arcade. Natay bagong branch karon nga.
4: So, may basak?
5: Cibulite, basak.
4: Kita ug ko ganina. Ni agi gyud ano na no kung hisgot ka pero mo si hisgot na

0: just like murag murag bitog ka nang diha sila mo hang out na in ana no
1: tidod ma'am kay kun man gud dili mo sa mo kaon ka nang na meet time si story about mga problema ana so share ba o mo say ako na mo say ako ang advice mo say experience nako dili pa makuha nila ana
0: lugi no so murag okay.
1: Delang.
0: So, kanang mura ra gyud og balay. Mura og balay. Kung dili si Nang Sinyang na si Ate Belin, no? That's why kaganina while I was asking unsay gamiton ba inig introduce sa imuha. So ningon jud ko, ah, okay, so because you're known as Ate Belin and I think kung sayo sa ka family ba, no? You're like a family, you cook food, lami nga pagkaon, your kanang cravings, go-to food sa katawhan niya naapod kay Ate Belin, na po kay Nang Sinyang, ang pwede ni mong mahinabi. Pila nakabuok tao kada branches ninyo, mga empleyado?
1: Kuan? Usa? Pila mo nila nakalimutan mo ko.
0: But, I mean, you've been managing different people. Laghan nakaayo nga tao. No? O niya, dugay na gini ninyo.
1: Dugay na mo?
0: Muna akong gusto mahibawaan. Unsay sikreto sa usa ka naman, dugay bitaw ang inyohang working relationships sa inyong mga tao.
1: Wala may sikreto. Ang mga mga ang pagdana mo, ang mura po siya ang magsuon sa kong pamilya. Dili mo na ang atendera. Ayaw.
0: Very good.
1: Kahit tao rabi ako na.
0: Very good. Ganahan dyan ko na ipangutana na because mo agree ko, Ana. I think ang usa ka malampuson nga negosyo, no? Kumpanya, if you treat your kanang mga kauban sa trabaho as kanang murag family member, mo ana magupo sila sa trabaho, sa negosyo, walay family, walay friends. Naamasalay mo, Ana. Good. But I think it's your choice. No? It's your choice.
1: Good.
0: And how you treat these people, ilan po nang ibalik ni mo.
1: Oo, tinood. Basta mo lang may nga, anong na ko nga, ang pagsalig, ay alam dyan yung wagtanga. Mura gina.
0: Balik ta gamay. So, tungod sa lumpia, nahuman mo tanan sa eskwela? Pag-eskwela?
1: Nahuman ang uban.
0: Ang uban? Ang uban, wala, nanitiwas.
1: Wala, kaya nanigosyo naman
0: na. Okay. But what I'm trying to say is, tungod sa negosyo pod nga lumpia, nakahimo, giyod mo kaugalingon ninyong kaugmaon sa inyo ha, para sa inyong kaugalingon.
1: May nga tao, ma'am.
0: Very good. No? Sige, now, kamo mismo, masige mo kaon sa lumpia.
1: Oo.
0: Mo pa rin yung sudanon.
1: Oo.
0: Dali-dali.
1: Mo kaon. Tuy, kaya bilang sunga to, dito mo kaon sa dokto.
0: Kaya na may uban mo nga. Kaya naman, lain na po.
1: Adi, mo kaon niyo ka ng
0: klapin. Lapin ko sa helain.
1: Ato, na po kaon niyo, ma'am.
0: Bitaw. No? I'm sure, mo ask ako. Ano pero ako lang kaya pag-i-ask. No? Walay secret ingredient.
1: Wa may sikreto, ma'am.
0: It's the usual lumpia.
1: Oh, yes. Ang pagdalag ni mo sa customer, mo aragin na kanang may magkakita guwag kaya limpyo mong ahagay niya pagtatran mo sa imong sikataw mura gina wala sikrito ibig sa kinsa mga tao kaya bawang patog lumpia
0: except mo na while waiting ning anak dyan ko sa kinsa kaya bawang dyan mahimog lumpia pero nga naman nga kanang balik-balikan mang yun ang lumpia ni Sinya and I think that's the reason why how you treat people how you treat your customers
1: tinod
0: no kanang you make them feel anang at home no very comfortable very comforting kana nako medyo nabitin jud ko no tungod yun is ka traffic no
1: lagi traffic
0: pero dili mag-uol again mga ka vibe sa mga I doubt why nakaila I'm sure daghang nakaila lumpia ni Sinyang pwede mo deliver
1: pwede naman through Maxine ta depende man ana
0: depende so na Cebu City Consolacion diba? Consolacion. Naniguro dyan ko. Baka deliver Consolacion. Kaya pwede naman po deliver sa Consolacion. Naman po tayo kaila nga. Pwede na ito gandalon nga. Anhi ako.
1: Mao.
0: Hapit ka dito. Naman ko'y kaila nga. Love man ko anak niya. So,
1: wasa katingog.
0: Exotic siguro na ako. Yeah, siguro mo. Imotor siguro. Ang tuwan siguro ko niya sa Redwood. Nausap ka na. Instead na investor ka, nahimo kang rider. Pag na-renew
2: na gito kong register.
0: Alay! Diba? So kana no. So pwede mo magpa-deliver para maka ma-enjoy ninyo, no? Mm. Ang nindot niya kani mo inani nga kind of food at ibilin, no? Nindot niya siya kanang potluck, no? Mm. Outing. Oh, ay ako lay angkon sa kuan, nana no.
1: Hagin mo.
0: No, nindot kaayo. At ibilin unsa man ang imong message nga gustong i-share sa ato ang mga listeners, sa ato ang mga ka-vibes nga sama ninyo sa inyong pamilya, no? Nagsugod

0: gilahang ginagmay negosyo unya nagmalaumon sila ba ilag yung gikupta na siya nga paglaom nga moabot gyud ang panahon nga mahawas ra gyud mi sakto ka dili madato pero mahawas ba sa kalisod ug makatabang sa inyohang kinabuhi unsa may mensahe nila
1: wala jud nga kung Mrs. Maradyo ma'am nga isinto ginato atong Ginoo kay masigit ang plano sa tong lingan wa mo mahimo kaya nya atong usay atong plano sa tong negosyo ato i-offer sa Ginoo unya tarong na to datong isi katawag at labi na sa itong mga customer. Bisag piso, di kita manikas. Balag kita itikasan, nung kang sila ka nang kita manikas. Mawala gina mo.
0: No. Masuko ka, Tibilin?
1: Ma.
0: Di siya masuko. No, kanang feeling na ako, kaan kay ka, kanang kalma agad ka ba?
1: Adi kay, amun nagipangyos sa Ginoo nga, tagalimitas taas ka pasensya. Di ba na, ang tao, mawala gina. Simple. This kalibutan imbeta magdubay.
0: You also have your own kids right now? Pila ka buok?
1: Upat.
0: Sila mismo kanang ano sila exposed sila sa family business.
1: Ang akong kinungangan nga laki nasa babag kana akong ipadadi ha. Yang akong kaduha karon to mo itindiran ako sa main. Yang akong kaduha kay estudyante pa man.
0: Kanindot no? Please tell your mama no nga thank you no. Kay nga no, she made sure no nga ingon ana bitaw ang respect, ang loyalty sa katawhan sa inyuhang sa lumpia ni Sinyang. Now nakamo na ang nagduma, inaana mo yung mga anak. Padayon bitaw siya nga nagpabilin nga sikat na ilhan, go to food, comfort food because honestly, pila na katuig ba ko ning graduate up until now, you still crave for it. No, although dili na kayo permit pud ba kay na pati mga gipamati po din hipo. Og mao ba ato sige hag di na mo ta kalakaw. Di ba? Oh, aminin. Pwede mga gipamati. Pero kung pwede ba adlaw-adlawon, kung ano kung dili, no? Pero di ba, up until now, even like my daughter is 14, hilig po siya mga ingon ana niya. When mutanaw daw siya sa mga kanang mga influencers, kung unsa po, hilig man siya mag, sa tawag na, mukbang-mukbang, ana. So, yun na siya. I think this is what, sila na-mention niya na, I think this is famous. Sulti po, kuku, yes, one hour, ana, sulti ko rito nga. High school pa ko, mag-date-date, ana, charot. Nag-date-date, lumpia ni Sinya. Uy, ito, no, naidaghang relasyon siguro nga, naidaghang nagkadayon siguro tungo sa lumpia ni Sinya. Oh. Naamoy na nga story?
1: Na, ma'am, dihad yung nag-photoshoot, prenup.
0: Ay, na, no? Napoy naghang nagbuwag po, tungo sa lumpia ni Sinya. Ikaw, buwag, pwemeng buwag. Inigbayad. Wa na, oh. Igo rin mo na bayran ang ilang ikaon.
1: Tigbayad na siya.
0: Mo na si Shag Tambay dito. Siya'y tigbayad sa gikaon. Wa na din ang mga bebe boys. No? At yung bilin sa tingin. Jenny Abelio Abelia, naa sila sa Upon Mercado, Lapu-Lapu City, Luyo sa St. Alphonsus Catholic School. Yes, Jason Ian. Naana o si so nangutana si Jason di ay asak ay so may nangutana si Jason o si Jenny. Si Jenny, Jenny, naa sa Lapu-Lapu Jenny. Walay Cebu and Mandawi nga branch?
1: Naate di seller ma'am sa Mandawi sa Cebu.
0: Naa yung reseller Jenny pero ikaw Jenny na medyo kay sa kanan pero bisita ra ka dito. Naa sila din ha kay una na siya. Asa ko no lang na da kay aron maka-order og lumpia ni Sinyang. Oh. pwede mo order via Maxi. Mo order mo sa lupia, the page, official page. Tas ilang ipa-deliver. But if makalaag ka, ingon si Jason Ian, naa sila sa Lapu-Lapu likod sa St. Alphonsus Catholic School. Naa din ha. Very sikat, no? Ayan, ako, ganahan kayo kung ingon ani mga success stories, inspiring stories, tungod kay daghan kaayo ta og mga ka-vibes nga kanang usara kaya nilang buhaton ba, no? Mo ilang gisaligan. And I'm sure sakto ingon ni Ate Belin, kitang tanan, kamo mahimo og lumpia. But put your heart on it, apilig pag-ampo, I'm sure, no? Kanang maabot og ilang panahon, kamo na po.
1: Oo, tinawag
0: diba? Last na yun, sabi ko, last question to message niya. Di mo mahadlok og competition. How do you deal with it?
1: Di mo mahadlok, ma'am. Okay, ano? Kay, nakamulda mong weak customer, nga usap pa, kanang, mingon mga nai ko nang naaslay lumpi abo diyo so di lagi nanginabuhi man po na sila
0: mo na mindset mo na mindset no welcome nila nga naapoy laing tao nga naning kamot nga makapahigayon po silang mga gustong buhaton aron makatabang sa ilang kinabuhi no Ate Belin, dagong ping salamat
1: salamat po kay ma'am
0: balik ka sunod te
1: Pohon.
0: Ang pohon. Nay, napunta ito hisgutan. Base nung nanaka restaurant. Ano pohon?
1: Malo yung Ginoo.
0: Malo yung Ginoo. Ang pink ano na yung Ate Belen, please tell your mama thank you kaayo. Mm. Happy birthday, Zoe Gabonada. Happiest birthday to you, Zoe. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Again, to Zoe Gabonada, happy, happy birthday to you. Ayan. Ako, Ate Belen, manamilit to ginahinay kay magbalita ko karong taon-taon. Apan, ayaw saglakaw ha. Mag-try ka ta before ka mulakaw. Alright, mga kabayos, atong kauban, gikan sa all the way from Lapu-Lapu City, yun. No? Si Ate Belen of Lumpia ni Sinyang. You may check their official Facebook page or pwede mong mabisita sa ilahang mga branches dito sa Lapu-Lapu City. Aron inyong matagamtaman ang kalami sa Lumpia ni Sinyang. Alas ko at alas 5.14 na, mga kabayos. Maghinahinay tag-aginod sa unahan tungod kay magbalita na ta in just a little while. Kini silang ganada sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Servisyong Kavibes. Inyong favorite 93.1 Your FM Radio Cebu Kavibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Kavibes!
4: Kavibes!
5: Kavibes, tiguang na ka? Arthritis? Mauna ni.
6: Kavibes! Kavibes! Kasama sa
7: Mauna ni.
0: Ang oras sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu, alas 5.15.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

5:20, Noy Bigi, tudlo ni Presidente Bongbong Marcos si Lino Cayetano. Isip bagong General Manager sa PTV4. Mipuli si Cayetano kang malufagar sa maong posisyon. Matod ni Communication Secretary Dave Gomez, mapasalamaton ang gobyerno kang fagar alang sa iyang serbisyo sa state broadcaster. Gidugang ni Gomez, ngagi palauman kung gilauman nga madala ni Cayetano ang iyang kasinatian sa media, public service o pribadong sektor aron mapalambo pa ang operasyon sa PTV4. Alas 5:30 na ug makanang naglangkob sa tong arangkada balita sa hapon. At ang ininyo ang arangkada balita ni Ninia Corpus ug Jack Batalyones musunod na. Kini si Neda Avignante Esguera. Maayong hapon ka vibes.

0: Vibes!
1: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
2: Vibes! Kasama sa wanan.

0: Kiss. This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Object at kami nagdebate at napagbutuhan. So sampu sila sa ngayon, kami labindalawa. Bago namin ito pinatupad kanina sa session hall alas 3, pinagmeetingan namin ito, diniscuss namin extensively during lunch time. Kasi as early as 1 o'clock, alam na namin na si Senator Chess Escudero ay darating sa session hall. At makikijoin sa aming 11 para maging 12 kami. So, diniscuss namin with legal, yung aming mga kasamaan, yung sanay sa Senate rules, at yun ang aming napagkasunduan. So, ang in-invoke dito, yung jurisprudence, ano, yung Avilino versus Cuenco, na kung saan kapag ang isa o dalawang miyembro ng Senado labas sa coercive power ng Senado, o kaya hindi mako-compel yung kanilang attendance sa session, hindi sila bibilangin bilang base number sa pagdetermine ng quorum. Therefore, kung 12 kami at 22 yung base number, maliwanag na merong quorum at saka may majority. Kasi 12 against 10 is a clear majority. So ginawa namin yung pagboto to declare all positions or elective positions vacant. Except lahat, no? Pati yung Senate President. But we could not yet elect a new Senate President because under the Constitution, 13 para mag-elect. Pero para mag-oust o para mag-declare na bakante, simple majority.
3: Okay, so just to be clear, si Senator Alan Peter Cayetano has been ousted as Senate President.
2: Oh, kasi bakante yung kanyang position. Pero wala ngayong elected pang Senate President dahil nga 13 boto ang kailangan at 12 lamang kami kanina.
3: Opo, para po sa kaalaman ng lahat,
2: bakante pa 'yon. Yeah.
3: Bakante pa rin po.
2: Ano bakante pa 'yon? Yeah. Kasi in the absence of the Senate President, ganito 'yon, ano, pagka walang Senate President, yung Senate President pro tempore, siya yung mag-act as a Senate President or presiding officer. Hindi siya Senate President. So si Senator Gatchelian will be Senate President pro tempore na nung pasa kanina. At kung halimbawang wala si Senator Gatchelian, yung majority leader ang pwede mag-preside. So yun ang nasa rules namin. Ang critical lang dito yung mag-elect ng Senate President, kailangan ng 13 at least.
3: Ayun. And sa ngayon po, mukhang hindi nyo makukuha yung 13. So, pwedeng for a while ay magiging ganito lang po ang, kumbaga, ang setup. Meron tayong temporary, no? Or pro-tempore na Senate President as of now. Paano po kung biglang next week ay lumitaw o lumutang itong siya, Senator Alan Peter Cayetano?
2: Well, pwede niyang gawin yon, pero saan siya kukuha ng quorum kung sampu sila at 12 kami? At kung halimbawang magkakaroon ng kontrobersya, only the court can resolve itong issue. Well, pwede niyang i-argue na siya pa rin yung legitimate, na yan ang sinasabi niya. Pero the reality is, merong 12 na nag-elect bilang Senate President pro tempore at siyang tumatay yung acting Senate President, si Senator Gatchelian.
3: So ikinagulat po ng marami ang pagsulpot ni Senator Chess Escudero. And dati nga po kayong dalawa mismo ay nagkakaroon ng bangayan, ano? Ano po ang iyong pakaramdam na siya ang kumbaga naging susi ngayon kung bakit nagkaroon ng pagbabago diyan sa Senado?
2: Welcome development, ano? Kasi no, pinag-usapan namin ito, matagal na namin dinidiscuss na kung halimbawa merong isang lumipat, isa o dalawa, welcome sa amin. At yan nga nangyari kanina at wini-welcome namin si Senator Chess Escudero sa majority na aming kinalalagyan ngayon.
3: Opo. So may mga syempre nagsasabi na baka may kapalit naman po daw ito.
2: Wala siyang hiningin kapalit. Maski ano, wala siyang hiningin kapalit. Ang gusto niya lamang maipahayag sa publiko sa mga kababayan natin na ginawa niya ito dahil gusto niyang i-save o iligtas yung ating aming institusyon, yung Senado. Yun lang ang tanging dahilan. Dahil hindi niya na masikmura yung nangyayari na may boycott, may mga controversies. So Yun lang ang parang compelling reason kung bakit niresolve niya itong impasse. Kasi sa ngayon, opo, 11 and 11 kami. At hindi magkakaroon talaga kung kabilang 11 at yung kabilang 11, walang matatrabaho ang Senado. Kaya napaka-welcome po sa amin at palagay ko welcome ito sa ating mga kababayan na at last makakapagtrabaho ang Senado. Katunayan, meron kaming pinag-usapan kanina na hihiling kami sa Malacanang ng special session dahil naaawa kami doon sa unang-una, doon sa mga nakabinbin na confirmation ng mga Armed Forces of the Philippines officers. Ano? Kawawa sila dahil nga yung kanilang nomination, I suppose nomination yung binigay sa kanila kasi Congress is in, or was in session.
3: Opo.
2: Ngayon lang, kanina lang kami nag-adjourn si Nidje. So yun ang problema ngayon. Gusto naming malaman kung kailan yung kanilang birth year. Kasi kung dapat agad-agad, ito'y sinasuggest ko sa Malacanang, nabigyan ka agad sila ng ad interim appointment. Kasi naka-break na si Nidje, break na yung Senado, yung Kongreso. Pwede silang bigyan ng ad interim appointment. Now, kung ang birthday nila is halimbawa sa Makalawa o next week, po pwede pa kasi hindi pa magse-set in yung one-year ban sa kanilang promotion. Kasi remember, pag less than one year na, hindi na pwedeng ma-promote bago mag-retire. Hindi na pwedeng ipapromote yung sa rangkong rangkong general o colonel yung Armed Forces officers.
3: Ayun. So ilan po ito, mga officers na ito?
2: Kung hindi tatlo, lima. Kasi napabayaan nga eh. At ito, parang dalahin namin ito kasi nasa tamang tempo naman yung kanilang pagka-nominate. Ano? Kaya lang, dahil nagkagulo-gulo sa Senado, hindi ma-convene yung commission on appointments. So parang obligasyon namin ito, kaya iniisip namin kanina after nung kami makapag-reorganize na agad-agad i-constitute na namin yung commission on appointments, at least yung panel ng Senado. At hihiling kami sa Malacanang, kung mabibigyan kagad sila ng ad interim appointments, eh maisalang sila sa commission on appointments para ma-confirm.
3: Okay, at dahil po na-reorganize na ang mga komite at si Senator Erwin Tulfo, ang bagong Blue Ribbon Chair, at sinabi nga niya, magmi-meeting na sa Lunes, ano, yung magkakaroon na ng pagdinig. Paano po nito babaguhin ang direksyon ng paparating na impeachment trial ni VP Sara?
2: Unang sa impeachment trial, magkaiba yun. Ano? Kasi yung aming calendar, July 6 magsisimula yung mismong impeachment trial. Nagsimula nang uminog yung proseso. Katunayan, nung June 1, nung Lunes, nagsabit na ng reply o yung kampo ni Vice President Sara. So as we speak, bibilang ng 5 days naman para magsabit naman na lang kanilang komento o reply yung prosecution panel ng House. So from there, magkakaroon niya ng preliminary conference o pre-trial na tinatawag para makausad tayo ng maayos. Ibig sabihin, mag-stipulate, magmamarka ng mga ebidensya, yung mga non-contentious na mga issues, pwedeng doon na pag-usapan para hindi na ito pag-didebatihan pa o pag-usapan pa sa mismong trial. Yun ang prosesyong sinusunod natin.
3: Opo. At bilang kasama ng bagong mayorya, ano po ngayon ang inyong mensahe sa bagong minorya?
2: Well, get back to work. Ano? Dahil maski recess kami, pwede namang mag-set ng mga hearings yung mga komite. Marami kaming nakabinben ng mga panukalang batas na ito'y mga priority measures. At yun ang gusto naming tapusin para pagbalik namin sa July 26, doon sa pag-open ng second regular session, meron na kaming matakal sa floor.
3: Uh-huh. At speaking of the Blue Ribbon Committee nga po, ano, tuloy na rin ba itong flood control hearings dito po sa Blue Ribbon Committee?
2: Well, call na ng bagong chairman yon. And I want to clarify, ako mismo yung nag-suggest na i-relinquish na from me yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. At nirecommend ko nga si Senator Erwin Tulfo kasi siya yung dating vice chairman. So maliwanag yun. Maski noong hindi pa nagaganap yung kudeta ng grupo ni na Senator Alan, talagang nagsabi na ako kay Senate President Soto noon na gusto ko ng bitiwan yung chairmanship. Mm. Kasi napakahirap. Alam mo, Nina, I lost some friends and I created new enemies. Mm. Kaya medyo telling yon sa human relations, ika nga, no?
3: Ayun nga po. Pero, well, good luck po sa inyo. Last question, Senator Lacson. Baka meron kayong mensahe kay Senator Alan Peter Cayetano na nung isang araw lang ba, sinabi niyo raw na naging disgusting and selfish ang dalawang araw na pag-no-show ng majority dyan sa Senado, nung dating majority.
2: Yeah, totoo, masyadong messy yung aming sitwasyon. Mabuti na lamang na-resolve namin sa araw na ito. Kasi nakakahiya na sa ating mga kababayan, no? Kinuwenta na nga ni Senator Gatchalian yung pondo na dapat ginagastos sa araw-araw dito sa buong Senate, no? 25 million, pagkatapos wala kami na-accomplish. Nakakahiya na talaga. So mabuti na rin itong nangyari. Very welcome development na makakapagtrabaho na ngayon ng Senado. Mm. But of course, hindi pa tapos ang controversy and we expect na they will not go down without a fight, ano?
3: Opo.
2: But kung gusto lang questionin ito, nandiyan naman yung ating mga korte o yung Supreme Court mismo para mag-resolve kung ano man yung controversy na iniisip nilang idulog.
3: Yun nga po, syempre inaasahan ng lahat, babawi at gaganti ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. At ano po ang inyong mga preparasyon o balak sa mga susunod na araw? Paano niyo po ito haharapin? Dahil malamang pumunta siya bukas at magkaroon na naman ng eksena. Talaga ho pong ano to eh, parang telenovela itong nangyayari po dyan sa Senado.
2: Well, tingnan natin how things will develop tomorrow. Kung pupunta siya rito, sinid yan na. Paano siya magsesesyon?
3: Mm-hmm. Oo nga po. Oh well, tingnan po natin yung mga mangyayari sa mga susunod.
2: Nina, no? Kinilala na ng House of Representatives yung bagong liderato. Kinilala na rin ng Malacanang yung bagong liderato.
3: Mm-hmm.
2: So, ewan ko kung paano pa yung gagawin nila. Considering na 10 lang yung membro, unang-una hindi sila pwede mag-convene.
3: Hindi sila
2: kung halimbawa mang gusto nila mag-convene ng session, dapat ginawa nila ito nung Lunes. Dapat ginawa ito nung Martes, dapat ginawa kanina. At napagdebatehan namin yung sinasabi niyang illegal o hindi na ugma sa rules yung pagpapalit ng mga officials o yung officers ng Senate.
3: Opo. Okay, maraming salamat, Senator Ping Lacson. Ang masasabi ko lang po, sabi niyo nga, di ba, kung nawala man kayo ng friends at nagkaroon ng mas maraming enemies, sa politika naman po, walang permanent friends and wala ring permanent enemies, hindi ho ba?
2: Yeah, sasabi ko lang, very thankless job yung pagiging chairman. Kasi ako, pag binigyan ako ng trabaho, talagang sagasa. Ano? Hmm. Hindi yung, ano, may ebidensya, hindi ko susundan ng ebidensya at pagtatakpan ko, maski mga kasama ko, hindi ko gagawin yon.
3: Trabaho lang po talaga, no? Maraming salamat for your service, Senator Panfilo Lacson.
1: Get back to work. Ito ang mensahe ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador bago pa man ang mga pagbabago sa Senado kanina. Nauna nang binatigos ng Pangulo ang patuloy na pagliban ng mga miyembro ng dating majority bloc sa mga sesyon ng Senado. Yan ang umarangkad ng balita ni Christian Bascones.
4: The best description I can have is that the legislature is now in disarray.
1: Dahil sa tumataas na tensyon, ingay at gulo at pagkansela ng mga sesyon, hindi na nakapagtimpi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami na raw kasing nabibinbing mga trabaho sa Senado.
4: Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we have a meeting sa Uplift Committee. And marami tayong kailangan pagawa sa mga batas na mga batas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para magpagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nasa oil crisis.
5: Aminado ang Pangulo na dahil sa kaguluhang ito, maaaring hindi umandar ang sistema ng legislatura. Hindi rin uusat ang pagpapasa ng mga batas.
4: I'm afraid whatever all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the business, essential business of legislation in government.
5: Hindi naman naiwasang ikumpara ng Pangulo ang Senado sa ibang sangay ng gobyerno na tuloy-tuloy ang trabaho.
4: The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that.
5: Bilang isang dating kongresista at senador, hindi aniya katanggap-tanggap na ganito ang nangyayari sa Senado. Tila nawalan na raw ng saysay ang Senate rules na nakasaad sa konstitusyon.
4: I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing would happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house of the Senate of the Philippines.
5: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Mas mataas na presensya ng militar sa West Philippine Sea, suportado ng mga Pilipino ayon sa Okta Survey.
3: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
6: Papasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong bukas center.
7: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga bukas centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa bukas centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga bukas centers at pwede ring magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa bukas at pwede ring magpa-injeksyon ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
8: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
20: Mga pangyayaring mahalaga.
11: ora-orada, ibabalita.
20: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
11: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
3: Exciting ang mga panibagong kaganapan sa Senado. Kanina, inihalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore na nagsilbi ring Acting Senate President. Pero ang ikinagulat ng lahat ay ang pagsulpot ni Senator Cheese Escudero sa plenaryo. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad live mula sa Senado. Angela.
21: Ninya naging hudyat nga ang pagdating ni Senator Francis Cheese Escudero bilang pagsisimula ng sesyon pasado alas 3 ngayong hapon. Ayon kay bagong Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo, base sa konstitusyon at rules of the Senate, maaaring magkaroon ng quorum o sesyon kapag higit sa kalahati ng mga senador ang pisikal na dumalo sa plenaryo. So ito nga yung 11 na dating minority members plus si Senator Escudero. Pagkatapos nga ng pagbubukas ng sesyon ay agad nang nagmosyon si Senator Vicente Soto III na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon maliban na lamang sa Senate President. Dito na naihalal ang pumalit kay Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore na si Senator Sherwin Gatchalian na tumatayo rin ngayon bilang Acting Senate President.
22: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
21: Bukod nga kay Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian na ihalal na rin bilang bagong Senate Sergeant at Arms si Police Major General Alfred Soto Corpus, habang si Attorney Renato Bantog Jr. naman ang bagong Senate Secretary. Sa isang opisyal na pahayag naman, sinabi ni Escudero na hindi katanggap-tanggap ang nangyayari sa Senado at ang kanyang ginawa ay hindi pamumulitika kundi para sa muling panunumbalik ng pagsiservisyo sa publiko. Samantala, iginiit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na illegal umano ang nangyaring pagpapalit liderato at kanilang itutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing na nakatakda bukas. Ninya?
3: Okay, so can you describe yung mood kanina, Angela, nung sabi mo nga, no, marami ang nagulat sa pagsulpot ni Senator Cheese Escudero. Pero kanina sa interview namin kay Senator Panfilo Lacson, na parang alam naman nila, I don't know how long, but sabi niya as early as 1 p.m. daw kanina, alam na nila na dadating si Senator Cheese.
21: Minya, base na rin sa press con kanina ni Senator Erwin Tulfo, ay kanilang ina-expect kahapon dapat si Senator Cheese Escudero. Yun nga lang, siya ay hindi pumunta at matagal-tagal pa ang kanyang pag-iisip na ginawa bago pumunta ngayon sa sesyon. Doon naman sa mood sa loob ng plenaryo, no, pagdating ni Senator Cheese Escudero, talagang naghihiyawan yung mga tao, yung mga staff at iba pang mga guests sa gallery noong pagpasok nga ni Senator Cheese Escudero at nung idineklara ng bukas ang sesyon ngayong hapon. Ninya?
3: Okay, Angela, kailan daw yung susunod na flood control hearing? Tuloy ba bukas? Pero may narinig rin ako na sa Lunes mula kay Senator Erwin Tulfo.
21: Tama yan, Ninya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo and base na rin sa bagong majority, itutuloy nila ang flood control hearing sa Lunes, no? Pero ito nga yung iginigiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na kanila pa rin itutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing bukas Thursday 10 a.m. nga daw at kanila magpapatuloy, no? Dahil nga sinasabi nila na illegal yung ginawang palit liderato ngayong hapon, Ninya.
3: So napakagulo na dyan, Angela. So asahan natin, dadating nga dyan bukas si Senator Alan Peter Cayetano para mag-hearing sa Blue Ribbon Committee, no, Angela?
21: Tama yan, Ninya, no? Well, sabi din ni Senator Erwin Tulfo kanina sa press con, ay kanilang inabasuhan na ang Senate Sergeant at Arms dahil again, doon nga sa pag-constitute ng bagong majority ngayong araw at bagong minority and yung bagong yung session kanina ay kumbaga bago na yung liderato eh, at talagang na-sweep out na yung committees. So parang bukas, technically pag tinignan natin sa nangyayari, eh illegal yung gagawin bukas na hearing dahil nga na-sweep out na yung committees, no? So technically vacant na yung positions na yun. Pero pagdating naman ng Monday, ito na yung hearing na constituted ngayong hapon. Ninya?
3: All right, maraming salamat, Angela Babad.
1: Nagkaroon na ng palitan sa mayorya sa Senado ngayong hapon. Alamin nga natin ang mga implikasyon nito para sa bansa. Makausap natin live via Zoom si Attorney Antonio Bukoy, Public Interest and Human Rights Lawyer at Managing Partner ng Bukoy Poblador Law Offices. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
0: Magandang gabi naman sa inyo ni Nina at sa mga taga-subaybay ninyo.
1: Yes, Attorney Bukoy, long time no see. Huli namin kayo na-interview ay yung dapat na naunsyam eh, na impeachment trial last year. And good to see you again.
0: Pero yun, I think June or July pa yun, matagal.
1: Oo, ganun po. Yun po yung huli ka namin nakausap. Again, welcome back po sa Arangkada Balita.
0: Una, salamat po sa inyong panyaya.
1: Yes, Attorney, una-una, anong reaction nyo na eto, nagkaroon na naman ng palitan ng mayorya sa Senado. Makakabuti na ba to? Finally, magkakaroon ba tayo ng back to work na or magiging tahimik na sa wakas?
0: Ito ay isang magandang hakbang upang muling itaguyod ang dignidad ng Senado. Sa halip na magtrabaho nung nakailang araw ng nakaraan, nagbablogger ho itong si Alan Cayetano eh. Ngayon ho, balik na uli sa trabaho ang Senado. Although nag-adjourn sila, sinedye, yung mga committee ho ay pwede nang umusad. Pwede nang umusad. So magandang hakbang ho ito. Hindi lang patungkol sa trabahong pang legislatura, kundi pati na rin sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Pero yun nga, attorney, na nalalapit na yung impeachment trial, pero kahit paano ay hindi pa rin natin masasabi na nag-stabilize na ang sitwasyon sa Senado. Paano kaya ito makaapekto dito sa parating na trial?
0: Ito po ay depende, manipis pa rin ho yung yung mayorya, no? Isa lang yung tumawid eh. So, ano ho, hindi pa rin stable, kumbaga, yung mataas na kapulungan. Sapagkat, hindi natin masasabi, bukas makalawa, merong tatawid na naman. Or, pwedeng mabawasan, maging 11-11 na naman. Or, maaari naman na madagdagan yung kasalukuyang mayorya. Dahil sa sinabi nga ni Chief Escudero, hindi na katanggap-tanggap yun ang yayari sa Senado, sa ilalim ng liderato ni Alan Cayetano. So maganda ho itong development. Pero subalit, may pasubali ho ako, gaya ng nabanggit ko, manipis ho yung pinangahawakan ng mayorya na isang miyembro.
1: Pero attorney, pero the fact na hindi pa rin sila dumating ngayon, hindi ba sila pwede reklamo? Wait, pag tinignan natin, nag-boycott pa rin sila. Nagkataon lang dumating po si Senator Chis Escudero. Kasi di ba may sinasabi nga sila na actually pwede silang reklamo kung nagkataon.
0: Hindi ho, eh, kasi ang attendance ho, yung pagdaloho ng mga senador, hindi ho pwedeng ipilit yan eh, kung ayaw nila eh. Gaya ho ng, dahil wala ho pwedeng manghimasok sa Senado. Okay. Internal rule nila yan eh. Kahit na Supreme Court ho, sa palagay ko eh, hindi ho manghihimasok yan. Mabuti na lang, merong isang tumawid na nakonsyensya or hindi na nagugustuhan yung tinatakbo ng Senado.
1: Pero ito nga, isa pa naging problema. Kung matatandaan nyo, doon sa lumang mayorya, I mean, nakaplano na silang hearing dapat bukas dito sa flood control. Pero ngayon na nga, nagkaroon ng panibagong chairman na Senate Blue Ribbon Committee, hindi na dapat matuloy yung hearing bukas. Tama po ba?
0: Wala na ho yan. Kung inyong naaalala, nung nagkaroon ho ng kudeta, nung tinanggal nila si Senate President Tito Soto. Parehong-pareho yung sitwasyon eh. Na hindi nagreklamo yung minorya noon.
2: Mm-hmm.
0: Dahil yung mayorya had the numbers.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon, noon nangyari, baliktad. Mm-hmm. So, ano ang kanilang irereklamo? Na yan o bahagi na rin ng ano ng politika sa Senado, tanggapin nila kung mm-hmm. ano yung kagustuhan ng mayorya.
2: Mm-hmm.
0: After ilang araw na hindi sila nagsesesyon, walang plenary tinatawag si Cayetano, Senator Cayetano.
2: Mm-hmm.
0: In fact, merong sabi-sabi na siya mismo nagsabi sa mga dating miyembro ng mayorya na huwag kayong pupunta sa pulong, sa plenaryo.
2: Mm-hmm.
0: So, ngayon ho, ang nangyari, kapaligtaran. Yung dating minorya, ngayon ay mayorya. So, yung pagkakaluklok ho ngayon kay Senator Tulfo bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee ay dapat kilalanin.
2: Mm-hmm.
0: Dahil yan ho ay valid.
2: So bukas, attorney, di ba may mga nilabas na nga sila na mga listahan ng mga guest at pinatawag na nila. Kunyari, let's say for example, ako, isa sa naimbitahan, pwede na akong hindi sumipot. Yun ang pagbabasi ako, may bago leadership.
0: Correct. Ngayon, pwera na lang ho kung yung bagong liderato ay magpapadala ng panibagong imbitasyon para sa Lunes. So, ang sisiputin nila, yung Lunes, hindi yung bukas. Dahil yung bukas ho, wala nang panuntunan yun eh. Wala nang halaga yun. Then napaltan na ho yung membership.
2: Mm-hmm. At yun nga po, attorney, nakakagulat din dito sa grupo ng mayorya, nung lumang mayorya, na pinipilit nga nila na ituloy yung investigasyon sa flood control. Pero nung may isang nakulong dahil sa flood control na mula sa kanilang panig, ay nagalit naman sila. Ano ang reaction nyo tungkol doon?
0: Yun ang nakakatawa eh.
2: Mm-hmm.
0: Yung kanilang iginigate na subcommittee noon, yung isang mag-iimbestiga, si Senator Estrada,
2: mm-hmm.
0: na ngayon ay nakakulong na dahil sa flood control at plunder pa. Yung isa naman, si Senator Marculeta, may plunder din.
2: Mm-hmm.
0: So, katawa-tawa ho yun eh. Na ang mag-iimbestiga nila, ang sarili nila, mm-hmm. hindi ho uubre yun.
2: Yun nga po, yun yung nakakaano doon na sinasabi na yung naging composition nung dating Senate Blue Ribbon Committee ay medyo hindi yung mga nailagay po na tao. Marami talagang questions tungkol sa kanila.
0: Tawa-tawa ho yun, sitwasyon na yun.
2: Pero kung sakali ba, ito, may problema pa rin sa leadership, kung sakali pwede ba nila ilapit to sa Supreme Court?
0: Ay, nasa sa kanila ho yan.
2: Mm-hmm.
0: Pero medyo mahihirapan ho dahil sa doktrina
2: mm-hmm.
0: na binanggit ni Senate President mm-hmm. Pro Tempore Gatchalian
2: mm-hmm.
0: na pinagbabatayan nila kung bakit sila tumawag ng plenaryo ngayon, ng sesyon
2: mm-hmm.
0: at kung bakit sila nagkaroon ng paghalal
2: mm-hmm.
0: ng mga bagong chairpersons ng mga komite.
2: Mm-hmm.
0: Ito po yung Abilino versus Cuenco.
2: Opo.
0: Yan po ay very similar yung sitwasyon dito.
2: Mm-hmm.
0: Kasi noon, si Senator Abilino mm-hmm. ay sa boto ho ng mayorya, 13 ho yung nagboto noon
2: mm-hmm.
0: natanggalin, na 12 rin
2: mm-hmm.
0: na bumoto na palitan si Senator Abilino at iniupo na acting Senate President
2: mm-hmm.
0: si Mariano Cuenco.
2: Mm-hmm.
0: Parehong-pareho yung doktrina. At sinabi ho ng Supreme Court, political question yan na hindi panghihimasukan ng katasasang hukuman maliban na lang kung may violation ng konstitusyon. Mm-hmm. Pero doon ho sa kaso yun, pinanindigan ho, pinagtibay ng Korte Suprema na tama yung nangyaring hakbang ng Senado na palitan si Senator Abilino bilang Senate President.
2: Okay. Attorney, ito lang, balikan ko lang yun. Dapat nakaschedule na hearing po bukas. Pilit nga doon. Actually, doon sa listahan na number one, si former Speaker Martin Romualdez. Pero kahapon sa interview din namin kasi kay former Senator Richard Gordon, tinawag niyang political maneuver itong balak gawing hearing. Ano po ang reaction niyo tungkol dito?
0: Ang reaction ko ho dyan, nililihis ko nila yung investigasyon eh. Nagkaroon na ho, kung inyong maalala, nagkaroon na ng partial report.
2: Mm-hmm.
0: Yung Blue Ribbon Committee na dating pinangungunahan ni Senator Lacson. At sinabi doon ni Senator Lacson, nabanggit ni Senator Lacson sa ilang interview niya, ilang panayam niya sa media, na walang mastermind na maituturing itong flood control.
2: Mm-hmm.
0: Kung maalala ninyo, iginigate nila Marcoleta, imbitahin niyan. Si dating speaker Romualdez, yan ang mastermind. Pero hindi naman nila sinasabi kung bakit naging mastermind yan. Yan ba ay dahil lamang sa kanyang dating posisyon bilang Speaker of the House?
2: Mm-hmm.
0: Ang problema ho dyan, sinabi ho ng hukuman sa ilang kaso, na pag ikaw ay nasa liderato, hindi lang yun ang maaring batayan para maging ituro ka bilang kasangkot. Dapat ay meron tulay ng ebidensya na mag-uugnay sa iyo doon sa itinuturong krimen, yung isinasakdal sa iyong krimen. So ngayon, kaya ho nila pinipilit yan na ipasok uli si former Speaker Romualdez. Samantalang doon sa report ho ng partial report ng Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, sinabi na niya na walang mastermind dito. Ito ho ay regional o provincial ang mga marami ho ditong mastermind.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang pagbalangkas ng batas.
2: Opa.
0: Yun ang pamumuno ng Senado. Mere participation mm-hmm. in the budget process
2: mm-hmm.
0: cannot be the reason to impute a crime against the leadership.
2: Okay.
0: Hindi ho dahil mataas ang iyong katungkulan mm-hmm. or ikaw ay politically aligned doon sa mga naturing o natukoy na kasabwat, pati ikaw liable na rin. Hindi ho ganun kasimple ang batas dahil ho yung panuntunan ho ng plunder law napaka-taas ho nung panuntunan.
2: Okay.
0: Mataas ho yung threshold, yung evidence. Dapat ho may evidentiary link between the person,
2: mm-hmm.
0: kung anong ginawa niya, at yung krimen
2: mm-hmm.
0: na pagtamtam, pandarambong. Dapat may mga overt and criminal acts, series or combination of criminal acts.
2: Okay, attorney, ito, kunin ko lang yung opinion niyo po. Kanina nga ibinalita na hindi na pagbigyan ng korte ang hiling ng kampo ng dating speaker sa kanyang hold departure order. Ano po yung take niyo dito?
0: Para ho sa akin, mali eh.
2: Mm-hmm.
0: Sapagkat unang-una ho, nung nag-apply ng precautionary hold departure order, wala pa ho naman preliminary investigation eh.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang panuntunan dun sa administrative order ng Supreme Court, kinakailangan may preliminary investigation na may preliminary finding
2: mm-hmm.
0: of dati probable cause. Ngayon ho, prima facie evidence na eh.
2: Mm-hmm.
0: Mas mataas ho yung panuntunan. Nung dinilay ho nila, para sa akin, hindi rin makatuwiran. Mali rin ho sa
2: attorney?
0: Pagkat mm-hmm. yung basihan, yung precautionary
2: mm-hmm.
0: hold departure order ay hilaw. Dahil wala pang preliminary investigation at yung pagtanggi doon sa kanilang motion for reconsideration para sa akin mali rin.
2: Mm-hmm.
0: Pinanindigan ng hukuman yung maling ginawa mm-hmm. in the first instance.
2: Okay, attorney, huling talong na lang po. Ano po kaya implication kung payagan ng Senado na ma-fulfill ni Senator Jinggoy ang Senate duties niya via video conference na kahit siya ay nakukulong? Medyo controversial nga itong usapin na ito eh.
0: Po, controversial yan.
2: Mm.
0: Dahil kung maalala ninyo, sa kaso ho dati ni Senator Trillanes at saka ni dating Senator Laila De Lima, humingi siya ng ganyang permiso din sa plenaryo
2: mm-hmm.
0: na mag-observe lang. Mag-observe, hindi para makilahok sa deliberation ng plenaryo.
2: Mm-hmm.
0: Hindi ho yung pinagbigyan. Ngayon ho, yung pagboto, dapat physically present yung senador. Kasi otherwise, kung papayagan ho yung virtual na ganyang partisipasyon at virtual voting,
2: mm-hmm.
0: katawa-tawa ho yung magiging sitwasyon kung ang nasa Senado, puro virtual,
2: mm-hmm.
0: puro laptop. Hindi ho pwede yan. Ayon ho doon sa sarili ng tuntunin, dapat may physical presence yung senador na kinaukulan.
2: Okay.
0: So, malabo ho yun.
2: Mm-hmm. Okay, naku, maraming po salamat Attorney Antonio Bukay again sa oras na binigay niyo din sa Arangkada Balita. Magandang gabi sir at mag-ihat po kayo.
0: Magandang gabi sa inyo at maraming salamat sa inyong paanyaya.
2: Salamat po.
4: Kasabay ng pagkakaroon ng bagong mayorya sa Senado ay ang palitan ng committee chairmanships. Kabilang na riyan ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na hinahawakan na ngayon ni Senator Erwin Tulfo.
3: Ano-ano pa ang mga naging pagbabago sa Senado? Alamin natin yan sa umaarangkadang balita ni JM Pineda live mula sa Senado. JM.
5: Yes, niya nagkapalitan na nga ng liderato ng chairmanship dito sa Senado at isa nga dyan yung makapangyariang committee, which is yung Blue Ribbon Committee. At isa nga sa mga sinabi ng bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo na hindi natuloy yung mangyayaring hearing ng flood control bukas. Pero ang ginawa nga niya ay pinagliban muna ito ng Lunes. So ibig sabihin matutuloy pa rin ito pero sa Lunes na ito gagawin ng flood control project hearing. Matapos nga ang pagtalaga sa bagong acting Senate President at pro tempore na si Senator Sherwin Gatzalian, ginalaw rin ng bagong mayorya ang mga committee chairmanship, kabilang na ang Rule o Blue Ribbon Committee. Maupo na bilang chairman ng committee si Senator Erwin Tulfo at kasabay niya ay inanunsyo niya na lahat ng mga senador mula sa bagong majority block at minority block ay magiging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Pinagpaliban na rin ni Tulfo ang unang schedule ng pagdinig bukas ng Blue Ribbon para sa flood control project. Sa Lunes umano ang bagong schedule ng hearing ng komite at dapat paumanong pag-aralan ang mga impormasyon at detalye dito. Paliwanag pa nga ng senador, kailangan ihanda ang bawat miyembro ng Blue Ribbon Committee para sa gagawing pagdinig. Mali rin daw ang paraan kung paano inilabas ang mga pangalan o resource person na inimbita ng dating Blue Ribbon Committee. Sabay tanong na bakit sa media unang ikinalat ang mga pangalan imbis na idaan muna ito sa mga miyembro ng komite. Gayon pa ni Tulfo, dapat daw pag-aralan ang mga inimbita o imbitadong resource person at tiyakin na may sasabihin ito na makakatulong sa imbestigasyon. Ito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
6: Pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya...
5: Wala na rin daw karapatan si Senator Rodante Marcoleta na ituloy pa ang hearing bukas sa flood control. Illegal na daw ito kung ipipilit pa ng senador ang pagdinig. Ipinarating na rin ng Senado sa Kamara at Malacanang ang bagong mga committee chairmanship. Bumanat pa si Tulfo sa hirit ni Marcoleta na kaya daw takot ang bagong mayorya sa pagbubukas ng Blue Ribbon Committee sa flood control ay may madadamay sa kanila. Narito muli si Senator Erwin Tulfo.
6: And that's illegal na po yung kanyang what tomorrow. We've already instructed the Senate the USA, the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary.
7: Sir, sabi niya
6: all seats vacant na po, di ba? We declared it. So illegal na po yung gagawin niya. Sana tinignan niya muna yung kagrupo niya, ilan doon ang sabit.
5: Ninya, sa huling tingin natin dun sa anunsyo ng mga media relations ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ay sinabi nga nito na meron pa rin daw, tuloy pa rin daw, itutuloy pa rin nila itong hearing bukas ng 10 a.m. Pero yun nga, iginiit na ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na hindi ito itutuloy at illegal kung sakali mang ituloy nila ito bukas. At bago naman tayo pumunta sa ibang impormasyon ninya, punta natin yung iba pang chairmanship. Si Senator J.V. Harris ito ay pamumunuan naman ng Finance Committee. Tapos si Senator Tito Soto naman ay National Defense. At Public Order Committee naman si Senator Ping Lacson. Si Senator Erwin nga yung bagong Blue Ribbon Committee, pati na rin yung sa Committee of Social Welfare. Si Senator Raffy Tulfo naman, yung kapatid niya, ay nasa Committee on Public Services. At si Senator Bam ang hawak sa Committee on Basic Education. Si Senator Kiko naman ay sa Committee on Agriculture. Si Senator Risa ay pagdating naman doon sa Committee on Health. Si Senator Lito naman ay doon sa Committee on Games and Amusement. At si Senator Chis Escudero ay Committee on Housing. At ang banguli naman ay si Senator Mig Subiri na hawakan naman yung Foreign Relations. Ninya?
4: Nasa labas ka ngayon ng session hall, no, JM? Kumusta naman ang vibe dyan sa inyo, sa kinaroroonan mo, JM?
5: Actually, Nina, ngayon na kung titingnan natin, medyo naging magaan kumpara ng mga nakarang araw dahil nga sa nangyaring palitan ng liderato kanina. Ang nangyari nga nung inanunsyo na yung bagong acting Senate President at pro tempore na si Senator Sherwin Gatchalan ay maraming nagsigawan at yung ibang mga miyembro ng USA ay pinipigilan na yung mga kaalyado na magsipalakpakan dahil nga sa nangyari. Kung babalikan natin, dalawang araw, tatlong araw na absent itong dating nasa majority senators, kaya nung nagkaroon kanina ng pagpapalit ng liderato ay tuwang-tuwa itong mga senador. Ninya.
4: Maraming salamat, JM Pineda.
2: Maayos na nagtapos ang Senado sa pagkakahalal kay Senator Wing Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Dahil dito, nagkaroon ng quorum at sesyon bago sinindiye adjournment ng Kongreso. Ano kaya ang mangyayari sakaling natuloy ang standoff sa Senado? Alamin sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: There's no objection. It is so referred.
8: Sa darating na Biyernes, June 5, opisyal nang mag-a-adjourn ang buong Kongreso ng Sinedie. Ngayong Miyerkules naman ang last session day. Para kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, unconstitutional ang boycott ng Senate Majority pati na ang adjournment ng Sinedie na hindi nagko-convene. Ang Sinedie ay isang Latin term na nangangahulugang without a day sa Ingles o walang takdang araw. Sa konteksto ng Kongreso, di tulad na regular na recess kung saan tuloy-tuloy pa rin ang committee at legislative work, sa ilalim ng Sinedie, mapaparalisa ang legislative process. Suspendido kasi ang legislative session ng parehong Senado at Kamara at walang partikular na petsa kung kailan magko-convene. Pinaka-apektado dito ang mga panukalang batas. Kapag hindi na kumpleto ng isang panukala na pending pa sa komite at hindi pa na i-transmit sa Senado, mamamatay ang isang panukala. At kailangan itong ihain muli sa susunod na regular na sesyon o kung kailan mag-convene ang Kongreso. At kapag hindi nakapag-aproba o nakapag-veto ang Pangulo bago mag-adjourn sinedie ang Kongreso, hindi itong magiging batas, ngunit magiging pocket veto at kailangan ulitin ang proseso ng paghahain ng panukala.
9: Eh kaya bawal yung kakansilay mo hanggang sinedie yung sesyon? Unconstitutional yan.
2: Mm-hmm.
9: At ang lalabas yan ay talagang nagkakaroon ng paralysis as if we're not yet paralyzed. Pwedeng bumalik ang House dyan sapagkat hindi sila pwede mag-adjourn na hindi nila sila sabi sa House.
2: Mm-hmm.
9: So, mabibitin rin yung trabaho ng House. Yung mga bill na ipapasa sa kanila, hindi uusad.
8: Kaya sa usaping Sinedie adjournment, dapat kumilos bilang iisang Kongreso ang dalawang kapulungan.
23: Kapag nag-extend lang ng session bago mag-adjourn, dapat magpapaalam ang isang Kongreso.
2: Oo.
23: Kung mauuna bang mag-adjourn ang Senado, dapat i-inform nila ang House of Representatives.
8: Apektado ng boycott ng Senate Majority ang confirmation ng 5 Armed Forces of the Philippines Generals. Kapag nag-adjourn ang sesyon, hindi sila mapopromote. Nakabinbin din ang Magna Carta for Barangay Health Worker na magbibigay benepisyo, allowance at proteksyon sa frontline health workers at marami pang iba.
23: Pinagsusweldohan kami ng taong bayan para pumasok at nakikita ng taong bayan na hindi maganda ang halimbawa ang nangyayari sa ating Senado. They should redeem themselves when it comes to their integrity as an institution.
8: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sinampahan ang reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman sina Senators Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, pati ang sinuspending Acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. May kinalaman ito sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa warrant of arrest ng ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
10: From lawmakers to lawbreakers, ganyan inilarawan ng mga civic society groups sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Sa pangunguna ng Tindig Pilipinas, inireklamo ang tatlo sa Office of the Ombudsman ng paglabag sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Kaugnay umano ito sa pag-eskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa existing warrant nito mula International Criminal Court.
12: I think we've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo, ka-unpredictable, at saka talagang nawawala yung kumpiyansa ng taong bayan dito. Kaya mahalagang hakbang po yung pag-file ng obstruction.

0: na umalis mula Senado si De La Rosa gamit ang kanyang sasakyan. Ayon sa mga complainant, nagbigay na rin sila ng kopya ng reklamo sa ICC.
1: Doing it for information lang po. Alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice, pero hindi naman it's for ano, for as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case.
0: Bukod sa paghahain ng reklamo, kinukonsidera rin ng mga grupo na maghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee o kaya ay maghain ng writ of mandamus sa Korte Suprema para obligahin ang mga senador na pumasok.
2: Bago pa ang paghahain ng reklamo, gumugulong na ang magkakahiwalay na imbestigasyon ng Ombudsman, Justice Department at ng PNPCIDG sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado.
0: Ayon sa DOJ, patuloy pa rin ang fact-finding investigation ng Panel of Prosecutors. Bukas din ang panel sa pagtanggap ng anumang ebidensyang maaring makatulong. Pero paglilinaw ng DOJ, ang magiging findings ng panel ay ibabatay sa sarili nitong independent assessment base sa mga ebidensyang isusumite at sa mga impormasyong makakalap nito sa takbo ng kanilang investigasyon. Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
3: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkadang Balita.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite.
6: Kabay! Kabay!
7: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni

0: unsaman ang
1: unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni!
0: Throwback.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabobs! Isot ba ka? Patuloy na eh! Noon na ni!
5: Vibes, kabibes, kasama sa
6: Noon na ni!

0: It is now 7:48 on the 7:48 ng Buong Minaw, 93.1 FM Radio Cebu. Na. Live ta karon sa okay na ni siyang volume no. Sa Buong Minaw via streaming. Butangig tugtog na sa gawas. Makadungo itong mga kaigalaan ng Minaw. Diba siya? Ito sila kita-kita rin si Kiko Andre. Once again, 7:48, Baka Vines, 93.1 FM, Radio Cebu. Kauman yung Bisdak, Bisenda ko, taga Dabaw. Kaya ba itong Bisenda ko, taga Cebu? Kita ti, o taga Kuanta, taga Dabaw City. Uy, atong i-greet mayong gabi yung mga tagaog. Nga nadiri karoon natin ang mga amigo, gikan sa Manila. Amay katawa din, pagkatawahon. Diyan galing. Sa mga nakikinig sa live streaming sa ngayon, binabati natin magandang evening. Mayong gabi sa mga Naminaw sa streaming all over the world, gikan sa Arizona, Cuba. Cuba. Hangtod sa Turil. Ay! sa Davao City, mayong gabi. Kayo sa'yo, nagkapaminaw po ko pinagi sa live streaming, no? Dito sa Manila Zoo. Malay mo, mga kasama namin dyan, nakikinig ng FM radio. Oh, naka-level din yan. Oh, ganun. So, saan ang ano nito? Ang galing dito. Uy, dyan? Oh, okay po, no? Yun. Ganun mga vibes ang style natin. O sa mani, ang pangutana. Kahit ba ni? Height kayo, kamay lang. Diba? So, pacheck nga lang, ano, pacheck sa tuang streaming kung may nag-monitor. Kay kung naagan eh, atong tarungon. magandang evening, may gabi sa tanan mga Naminaw. Diri sa tuang istasyon. FM Radio Cebu 93.1. Sa mga nakikinig dyan ngayon, especially sa 2,000 tagapakinig, magandang gabi. Ay, okay ba kayo dyan? Hi, ganun lang. Okay na to, mataas-taas na, marami ng sweldo natin ngayon. Sobra na kasi pang anong stasyon na ito natin na ino-onboard ang oras 7:51 alas 7:51. Kayo pa rin po yung maabot dun, no? Kayo pa rin yung nakikinig sa FM Radio 93.1. Magandang evening.
1: Sayo na to vibes.
2: DJ drop the beat.
1: Party na to vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Kavibes sa Uto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: 10 9 8 7 Your favorite artist.
4: You were dancing through the lightning strikes.
3: 6 5 4 Your favorite hit song.
4: You mean a kind of lover, yeah. Think about could be.
3: 3, 2, 1 FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes, mauna ni!
5: Wala ni!
6: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes!

0: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Color Me Bad, the song Close to Heaven. Right here on 93.1 FM, our favorite music radio. Good evening once again. Mayong gabi sa tanan, mga tigpaminaw sa itong programa. Karong gabi unang third day of June 2026. Ikatulong Adlaw ka vibes sa bulan sa Hunyo, Tuig 2026. Sa mga naminaw karon, all over Cebu City, Cebu Province, hinaut ka na mo sa mayong kahimtang karon. Kauban yung DJ Kuya Trix, Billy Trix, diba? Hantod ta sa inyohang kagustuhan pang maminaw. Ano na diya? 18 minutes after 8 o'clock ng evening, unsa may gibambuhat sa to mga ka-vibes karong mga orasa. Inaot nga malipayo ng inyohang gabi, ikaw man yung mga minahal sa kinabuhi. Kay ganina ba, ulan-ulan, nindot kayo ang kiningni ang magakos-gakos daw karong mga orasa. Uy, kuya man ni, di ba ni maong? Aha man to.
1: Kakilos!
0: Ay, wala na. And then kay ulan-ulan man, kay ginaingon nila mga ka-vibes nga El Nino daw, init kayo. Wala pa daw officially nag-announce ang pag-asa nga nanatas sa rainy season, pero grabe na ang ulan, mubunok dagko kayo. Murang mga 45 nga kalibre nga baril.
2: Dayon.
0: Ana na. Dagko gig mga pitik, mga tira ang kuan ba. Ang ulan karon tungod na siya sa climate change. Nagbag-o maging tao, ikaw pa.
2: Dayon.
0: Napilain na ni para. Okay po do. Ana na siya ka vibes. Magbag-o maging tao, imuha pa kang kinaiya. Anyway, sa ato samang padunggon sa mga nindot ng mga musika, dinigyapon sa FM Radio, FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Mayong gabi.

0: Paano nga ba ang pag-ibig ko sa'yo, mga ka-vibes, kung ika'y wala na. Wala na sa isip ko. Tirada din. Dili mo sobrang kuan ang microphone, okay ra? Oras, alas 8.23 sa gabi. Gawaman ko yung tricks. Mo jam na mo tricks pag yun. Mo kat-kat pag yun yung tower. Ana na tirada, ana. So, sa baga na minaw din ang magiging ipampiyaan. Da. Mura pong tira, ipampiyaan. Ana na tirada. Anyway, sa mga gipangsakitan diya, kita'y pinakatarong nga tao nga mutambag kay nagian na nato. Namagoy uban mga mutambag-tambag kuno sa radyo, mga ka-vibes. Huwag magkaagi. Nabiyaan na dahi mo. Or namiya na dahi mo. Duwa naman na, kung wala ka nabiyaan, namiya ka. Okay po, no? Dapat mas tiron ta ning epics diri kay nay.
1: Ayon.
0: Oh, tanawa. Nakikita ka. Ana ra na ka vibes. Ako'y nang asa man to si atong bisita gikan sa Manila si Engineer Suyop acara. Si Suyop. Ana nakakuan ta siya. Smoking is dangerous to your health. Atong amigo si Engineer asa man to ni gawas? Engineer Mark de la Cruz. Nagawas lagi, may nalibak ko na. Dugay-dugay na po tawa katingog ba? Mga taod-taod na po. Atong 1990. Tanawa daw, nabay naminaw din sa atong kuan. Ulaw sa taan. Dala kuan eh, dala test broadcast ni kay dala kuan ba? Dala pangaghap nga actually natay ginabuhat karo mga gagmay pangkuti-kuti na utingkay ko ni mga ginagmay diri sa FM Cebu. Ako dai si Kuya Trix, DJ Trix. Gikan sa FM Radio Davao 101.9 ako diri karon sa Cebu para mamaligya og kuan, ha? Charos. Bitaw. Sa mga namino karon sa atong live streaming, asa magibutang ni Lord karon, hinaot nga namo sa tumang kagilok.
1: Dayon.
0: Ah, di ba? Tumang ka
1: kagilok.
0: Makitaan magun ako, na-outro na kong story. Anyway, itong oras 8:25, padayon to sa unahan, alas 8:25, dili gyapon sa inyong gipaminaw ang istasyon. Ang istasyong gilok gyapon.
1: Kagilok. Anak.
0: FMR 93.1 Cebu, Maingabi.

0: Kabibes.
1: Uy, salami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni. Kabibes,
2: kasama sa awan. 93.1 Mauna ni.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Kabibes, pisut ba ka? Patuloy na eh. Tumao na ni. Vibes,
1: kabibes, kasama sa 93.1. Maana ni.

the music and feel the moment on your favorite music radio, 93.1.

0: 93.1. Maana ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket.
3: Oh, the mix. Don't tell my heart, my eggy breaky heart, I just don't think it understands.
4: DJ Sprocket.

oras na to mga ka-vibes. Alas 4.15 na sa Kabuntagon. Mabuglaw nga Kabuntagon mga ka-vibes, ng adlaw nga Huwebes. Pizza 4 sa buwan sa Hunyo. Tuig 2026. Alas 4.15 na ka muna minaw sa inyo ang paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa inyo mga radio 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Ano ni? Pagpago man, maraming mo-reset. My good morning mga ka-vibes. Kumusta, kumusta inyo ang Kabuntagon? Oh, it's a beautiful pero mabugnawon nga Kabuntagon ining adlaw nga Huwebes, ha? Oh, ha? Good morning, good morning, good morning natong tanan. Welcome sa itong program. Alas 4 hantod, alas 6. Ang programa kung diin kugihan kay mamukaw ninyo. Maski magkinaon sa basta kay mapukaw ko kamong tanan diha. Programang buntag na vibes. Kaban ninyong ubos nga lagad sa kahanginan, wanay lain. Ang sayo kayo mo bangon sa Kabuntagon. Kay certified ka vibes man taong certified lami on. DJ Sprocket Gunato aka Nior. Siyempre lamion man dyan ta, diba mga ka-vibes? Og siyempre ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya karubuntaga maoni. O di na nato lang ngayon kay kibaw ko nagpaabot yun mo ani mga ka-vibes. Oo. Oo, oh, maone ha, maone. Gisurinder ni mo ang imuhang. Oo, oh, sumpaye mga kabab, sumpaye. Akong Osborn o akong hinayon ang ato ang kabibs pasumpay sa istorya. Maone, gisurinder ni mo ang imuhang. Sumpay mga ka-vibes, ipadangat sa 0995-472-0802. Osbon ako ha, 0995-472-0802. Ako nabasaw na niya, tatawanan niyo ang mga inyong tubag, inyong pasumpay. For the meantime, hala, sige. Volume ang radio, ihunat, ihunat. Kay naata sa ato ang mga sunata nga makapabuhi sa dugo. All the ultimate rock playlist mga ka-vibes. Oh, syempre good morning din sa tumakugyan din ang mga drivers. Taxi drivers, Grab drivers, Maxim riders. Mga nagbihay na karon mga dagko nga buses, mga gagmay nga buses. O kato mga nagsakay karon nga nakatsun in ato. Good morning, good morning. Mga kogyan nga mga security guards, mga kogyan nga mga men and women in uniforms. Good morning og sa tanan mga nagkugi na karon og pagpanikay-sikay mga vendors. Mga nakaroon sa matagsa-tagsa nila ka mga merkado. Good morning. Basta ako lang ingon ninyo mga ka-vibes, ha? Ako ingon ninyo. Volume ang radio. Og paminaw sa 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Oh, nani.

Rock Vibes a las 4:37. No. Saca buntago. Mayong morning, my buntag Rock Vibes. Buntag na vibes. Kumusta mong tanoin? Kumusta inyo ang kabuntagon? Sir Virgil, kumusta diha? Sir Virgil? Okay ra? Ay, good morning sa tanan, no? O kamo na minaw lang, gihapon sa inyo ang paborito ng estasyon sa radio. Sa dial sa inyo mga radio. Ang 93.1. Your favorite music FM radio ka vibes. Mauna ni. My morning, my buntag. O siyempre, adlang Huwebes man karon. Siyempre. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya maoni. Andam na ba mumusumpay mga ka-vibes? Good morning ni Ash. Alright, maoni ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya karong buntaga. Gisurrender nimo ang sa may mong gisurrender, hala, sumpaye mga ka-vibes, sumpaye. E-text or itawag or i-comment dira sa atong live sa atong ang

TikTok, no? Kay live mantakaro sa tong TikTok account, DJ Sprocket. Gunato, oh, makita na nila, i-search nyo sa inyong TikTok, DJ Sprocket Gunato. Oo, gisurrender nimo ang sumpayin. Maayong morning, maayong buntag sa mga taga-sityo, Tagaytap, Adlaon, Mountain, Barangay. Good morning ni Marlon Inot Archival. Good morning. And hello ni Lizelle Ibon. Kumusta man ang pagpamana dira, ha? Oo, ka-vibes pasumpay sa istorya, ha? Gisurrender nimo ang, o sabay mo gisurrender. Sumpay eh. Hello DJ, good morning DJ listening at Dubai. Oh hello. Okay, sa may pangalan nimo, ha? GGX. Pamangon, bangon, bangon. Oo, good morning. From Leslie, watching from Kuwait. Alright. Sa ito ang mga viewers dyan, sa mga tigpaminawan na ito, pod. Ato ang kabals pasumpay sa istorya, maoni. Gisurrender nimo ang. O unsa may imo ang gisurrender be? Sumpaye be, sumpaye. Shoutout na ko ako mga kauban dire. DJ nga si Lisa. Asa ni Maymay og si Jovi. And hello ni Tantado. Kombati og Bunal. Hello ni Ma Michelle Paraiso from Spain. Hello ni Zai John. Good morning Zai John. Akong Osbon, ha, ang atuang ka-vibes pasumpay sa istorya. Imong gisurrender ang. Unsa may imuhang gisurrender? Oo, unsa gisurrender nimo? Jackie Arbas. Ako lang i-shout out akong pukawon, akong anak. Nahi Kairin Huerta, nagising na, alright. O, gising na. Good morning ni Laure Alunday Mariel. And also sa tanan mga gahi. O, mga gahi diya sa Colon o diya sa may Imol. O, pinangulungan ni Kavibes Har Willie. Good morning, good morning. Akong usbo na tong ka-vibes, pasumpay sa istorya. O, dugtongin ninyo, dugtongin. Gisurrender ko ang. O, dugtongin. O, ano man imong gisurrender. Unsa may gisurrender ni mawe?

ang tanan sa kahitasan. Wow! Onya, Edgar, good morning DJ, pa shoutout from Cabantao, Rosario Agosan del Sur. Good morning, good morning, good morning. And pa shoutout from Santo Niño, Hitafe, Bohol. Nakamatajod ko kay kusog kayo kadiri sa Bohol kana.

Good morning ni Nirio Dihasa. Oh, diha sa may Ubay, Bohol. Oh, good morning, good morning. Osbon ako, ako ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Oo. Gisurinder nimo. Gisurinder nimo ang. Unsa may mo ang gisurinder be? Hello ni TS Official Rex. Oh, shoutout from Laak Davao de Oro. Gisurinder na lang nako DJ. Kay Basin, wa nay mo dawat. Unsa may mo gisurinder ay? Unsa'y gisurinder nimo nga ano nga kinala man dawaton?

gi-surrender na ko, DJ. Oh, sa may mo gi-surrender lagi. Oh. Gi-surrender na ko ako asawa, DJ, kay Sigig Marites. Akong asawa, DJ, kay Sigi Og Marites. O, mo na diya. O, pareho mo sa imong asawa ni Kwan, Kabaib Sarwili. Og ni 5598. Gi-surrender na ko. Kay. O, sumpaye. Dogtongi. Alas 4:45 na. Good morning, Ash. Unsa may gi-surrender ni mo, Ash? Lizel Ibon, unsa may gi-surrender ni mo diya? Unsa may gi-surrender ni mo? Yo, Iberog, Tia Ilin, Gunato sa may Barangay Adela, Puro Kamotes. Oh, na may gi-surrender ni mo, Tio? Sa mga gusto mo tumagha live on air, i-dial lang ang 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802. Walay surindiray, DJ Puslan man. Oh, kung asan ka man ngayon, dyan ka na lang, ha?

Pagabine. A las 4:49 na. Good morning, mga impuntang. Siyempre atong i-good morning ang atong mga suking tigpaminawain. Ang mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo diya sa may Lapu-Lapu City Hall. Ang mga kugihan o mga walang tulugan ng mga marshals. Nadia karon niya mga kaubanan si Ronald Pantonial, Gary Vinci, Carlito Rodrigo, Juanito Biramid Jr., Jay Casillo, Jeffrey Daitol, Jonas Luzano, Richard Alicer, o si Jodovel Humansing, o si Felix Boy Buo. Good morning! Gisurrender nako, DJ! Kay mauna ni. Mao ba? Good morning, Nika Vibes, Zumar! Diya sa may Carbon Public Market, syempre, kanunay ganun silang naminaw diya. Na diya karon si may Unit 1 sa Dodong Bilin meets

syempre, my good morning po sa nakaroon sa stall number 94 sa Gina Dried Fish sa may Tabuan Public Market. Good morning, good morning, good morning! Siyempre si Bossing Junjun Hubay. Yes, sa may Liyong Alang-Alang o si Rorek Magdayaw. Gigi Hubay. O si Gigi Hubay. O sa may Liyong Alang-Alang po ne. O good morning ni Rorek Magdayaw po. Good morning, good morning!

Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya, mga ka-vibes. Gisurrender nimo ang sumpaye. Ingon rin si ka-vibes Jerome. Gisurrender nako ako kasing-kasing nyor. Kay mahal man ko niya. Agay! Agay!

0: 54-53 na sa kabuntagon. Kamu na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 Your Favorite Music FM Radio ka Vibes Maone na Atong ang ka Vibes pasumpay sa istorya Maone Gisurrender nimo ang Oh, sa may gisurrender nimo Natay caller dere ato pasodlon hinayon. Hello, good morning ka vibes. Hello. Agoy na putol. Oh, tawag balik. Shout out da ko DJ sa akong family sa Gubac, Pagadian City, Valparaiso and Pueblas family. Good morning. Gisurrender na ko ang akong heart po sa iyaha po. Oh, kana po. Oo po. Oo po, tatayo ha. Sinurrender niya ang kanyang damdamin po. O, mga na diya. O, katumana na, wag niya, tawag mo balik. Ka-vibes, Stanley. Sige. Mayong buntag, shoutout ko DJ sa akong, sani, si Pusi? CPUSI. Oo, good morning. Onya, aha, natay caller dere. Ato ni pasodlon be. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, ka vibes. Miss M.
1: Hello,
0: yeah,
1: muray siga nga tani ron.
0: Gano man?
1: Dili ang radio, dili. Gawas
0: ko kay. Mau na diha. Mau na diha.
1: Ano ni, gusto na unta ang radio, pero dili ang...
0: Oh, ayaw.
1: Ayo
0: paminos sa radio, ari ka sa kwan, sa cellphone.
1: Okay.
0: Yes. Kumusta man imong kabuntagon niya, Miss M? Kusog na ta diha.
1: Murag tugnaw, pero nakapainit ako kay kusog ng radio. Wala, nga nun ako, tingong kulahin na kayo.
0: Oh, ari lang ka sa cellphone paminos sa, ha? Kusog na maka, tinaw na maka, murag tubig sa mandawin maka. Ah, basin ko na, sa mga natingog, nag-ikaw-ikaw.
1: laptop na may gigamit ko roon eh.
0: Mo na, diha, laptop yung gamit niya ay.
1: Inyo nga ba diha, aka nang kwan na?
0: Dili oy. Mauna yun eh.
1: Dili oy, karun pag yun niya.
0: Sige lang.
1: Kira, basta kay kusog lang siya.
0: Kana, unya Miss M. Kanang na mainit na manggit ka kay nakapaminaw naman ka na to. Andam na ka musumpay sa tong istorya. Alright, Miss Ems. Ang atuang ka-vibes pasumpay sa istorya mao ni. Gisurrender nimo ang sumpay eh.
1: Gisurrender ako ang pitaka sa tinuod niya tagiya kay di ako ha. Kaya parta gamitaw ng rabaniya kay hapit na piyesta.
0: Mao na diha. Napunitan diyan nimo.
1: Iyamang itihan sa amuling koranan.
0: Ay, niya.
1: Dito na ako akong gisurrender. May galing kaya ako'y kapunit.
0: Niya, nakalili ka pila'y sulod.
1: Ay, madlok ko.
0: Ay, madlok ka? Ano madlok man ka?
1: Ay, mawalan pala piso. Ako yung kasamin lang na. Mura gidangan.
0: O niya, Miss M, sasumpayan man mo itong pa... Kabalibs, pasumpay sa istorya karon. Hala, sige. Pamukaw sa imong mga silingan, imong mga kabalibs sa Larga Bula, Lahos.
1: Good morning sa mga abla, boys. Sayang, girl. Ano na tayo kita yung sa kami na sayang, girl?
0: Mm-hmm.
1: Sa nag-birthday rin ang lawa, si Maureen Abaganduli.
0: Aha.
1: Happy birthday, day. Naaman rin niya siya sa city kaya nagtrabaho na.
0: Pana? Binsa pa?
1: Yeah. Iyan ang mama o papa na diri, ang iyang manhod. May muntag sa akong mama diya sa Bagan Public Market. Sa akong iksoon nga si Juni Indy na nag-drive of taxi.
0: Mm-hmm.
1: O niya, sa akong mga kapre na lang si Kanginan.
0: Kinsaman, si Kanginan.
1: Mayang buntag ni Nicolas sa Google sa Amlan. Si Nicolas, tawag na. Okay,
0: aha.
1: Mami Telly Rosales, mm-hmm. Si Kuya Alex Manchali, si Rineri Paha,
0: mm-hmm.
1: Ni Ma'am Ligaya, wala dyan ko ka doong ginado. Asa na, mataon mo.
0: Naaroon na sila diya.
1: Ni Billy Flores, Miranda Flores, ni John Mar, o ni GB.
0: Mm-hmm.
1: Dayon, ni Daniel Samrana, okay. Wilin na din ni Asa Alcantara, si Bo. Maura to ni Jay.
0: Maura.
1: Pag 93.1, balag dili na saan ni. Makakabay. Maura ni.
0: Maura ni. Dagal kayo salamat, Ms. M. Sumay buntag.
1: Bye-bye.
0: Alright, oras na to, alas 4.59 na. And shoutout sa kong cousin, si Ellen Liamos sa Liluan, Cebu. Onya, good morning po ni Tata C and ni Romelda Adion Girulaga. Good morning, shoutout dito sa Zamboanga City. And share, like, video, follow. Salamat, salamat. Good morning also to Marisa B. Kustan. And also to Joy Hara, good morning. Alas 4.59 na sa Kabuntagon.

0: 5-3 na sa kabuntagon. Maayong morning, maayong buntag sa tanan. Kamu na mino lang yapon sa 93.1 sa dial sa inyong mga radio, your favorite music FM radio. The vibes mauna ni. Siyempre natay color ato na ipasodlog balik. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning, ka-vibes tele diha sa may Bohol. Kumusta, kumusta man imo ang kabuntagon diha?
1: Sa'yo kayo ka na kamata.
0: Sa'yo kayo, diha na mainit ka.
1: Ha?
0: Na mainit ka or namahaw ba?
1: Inom na ko gatas.
0: Gatas ng ina? Oh, ninom ang gatas ng ina.
1: Gatas yung... gatas nga pinaan.
0: Gatas nga pinaig.
1: Pinaig?
0: Onya, ka-vibes telly naman tay ka-vibes pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay.
1: Andam na po.
0: Mauni sa ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Gisurrender nimo ang sumpay eh.
1: Surrender na po ang atong kaugalingon sa atong Lord.
0: Wow. Sa
1: kagahong katanan.
0: Ngano man?
1: Sa atong kinabuhi, kapalanan. Atong surrender ni katanan yan.
0: Ano mo gisurrender sa Lord?
1: Lord, blessing God. Yeah. Kaloy ang inyong Lord.
0: Yeah, kumusta man yung pag-surrender ni Lord? Gidawa, try mo pag-surrender niya.
1: Gidawat siguro kay narang-arang naman ko.
0: Kana! Onya, kay gidawat man ka sa pag-surrender ni mo ni Lord. Nala sige, pamukaw o i-greet ang imuang mga ka-vibes. Lahos!
1: Atong i-greet ang akong mga kaliwat rin, mga pag-uman ko na ning graduate. Nagkan kayo sila.
0: Ha? Grabe ha.
1: Sa akong mga anak, sa akong mga isoon. Aring usa ka akong pag-umangkon, tulo ka buks yung graduate to college.
0: Wow.
1: Usap, police, Ibana Jid. Kaluha ni siya.
0: Kaluha.
1: Ang Ibana Jid, usa ka HRN.
0: Kung
1: kami usap po di ka isoon, tulo na sila ka isoon. Si Maria Cria. Atong mga kuban ko dia suol.
0: Congratulations.
1: Sa atong support dito sa Metro. Kuman kon po si Aileen Basco usap pod ka teacher. Usap pod dito ka isuon. Dakan ko isuon dito sa Metro po si Princess Basco usap pod ka puli. Si Pasin pag magatabang sa among mga pag-umakon po niya, mga apiki mo kayo.
0: Kana! Kinsa pa!
1: Ma'am League, asad yung mga kabayad sa 93.1, it enriches si Bo, mauna ni!
0: Mauna ni!
1: Ma'am Ligaya, wala po at manawag. Baby, Hatamosa, o may Sir Eric Kapaha. Pala po. Og sa tanan na lang, wala nang kinanawag.
0: Naara na sila diyan, na-busy lang. Or why, Lord?
1: Salamat na lang. Kira, bye na.
0: Salamat na lang, Pod. Alright, dagang kayo salamat.
1: Balik na mo sa radyo. Kung saan lupag sa tayo, Pod.
0: As in, grabe, kusog yun kayo as in.
1: Ayaw.
0: Mas mo kusog pag yun na.
1: Ayaw po, magubato na ang joke po ko sa
0: ganito na. Alright. Oo, dagan kayo salamat ha, ka-vibes tele, diyan sa may Bohol, Sagbayan, Bohol.
1: Salamat, bye.
0: Bye, amping-amping kanunay. Alas 5:08 na sa kabuntagon mga ka-vibes. Good morning ni Mercedita Villar. And also to Lito, Gritsy Muta, and ni Janelle Andro Calang. Shout out sa embarkada na bagong mata nga si John Ray. Good morning DJ, mag-greet ko sa akong anak, mga anak. Kala si Robilyn Ruchime og Ruchel sa tanan mga apo og ni Mr. Bornia na sila sa Cebu. Og mo request kog lambada kay manayo sila gikan ni Ashley diri sa Valencia City, Bukidnon. Alright, atong ka-vibes pa sumpay sa istorya mao ni. Sumpayin ninyo mga ka-vibes sa sumpayin. Gisurrender ni mo ang oo, sa may mong gisurrender, sumpaye. Good morning, DJ Sprocket Lami Oil.
2: Good morning, Kaboy.
0: Oo, shout out ni Alvin Mindahaw. Diyan sa may Talamban. Good morning, good morning. Morning, Kabans. Oh, nawala gyud mapilakan. Oh, nag-maintain lang, nag-maintenance. Karon okay na. Alas 5 G's na sa kabuntagon mga ka-vibes. Natay color ato pasodlon ba? Hello, good morning. Good morning, ka-vibes. Sir Dodo, kumusta?
3: Okay na.
0: Okay na. Oh, namainit na ka, namahaw? Nibangon na ka? Nibangon?
3: Nibangon na, kaniya na.
0: Kana? Nag-sayaw-sayaw na kaniya?
3: Oo, nag-sayaw-sayaw na mabulot.
0: Kana? O niya, Sir Dodo, naman tayo ka vibes, pasumpay sa istorya. Andam na kang masumpay. Oo, sumpay yun, Sir Dodo. Gisurrender ni mo ang... O, samayin mo gisurrender.
3: Ang kinabuhay siya,
0: bahay
3: mahigugman ako.
0: Agay!
3: Mao ba? Hindi na kayo. Hindi na kayo. Hindi na
0: kayo. Kalipay ra. So, imong i-surrender ang imuhang kaugalingon sa babae nga magmahal ni mo. Ja! Ja! Unya, Sir Dodo, kaya imo man kayo surrender imong kaugalingon sa babae nga magmahal ni mo. Nala, sige, i-greet sila. Isa mo na mabayahan na, Pukawa. Bunal, Sir Dodo, bunal!
3: I-greet ko sa... Pukawa, paano dahil luwa ito? Mina, sige, ilangon.
0: Ha?
3: Nalang, duwa ka po. Babae, dito lahat na. Kung hindi nagpaminaw mo, kaya nalil pati at sabihin yung kingog na.
0: Kano?
2: Sabi, okay.
3: Wala yung padong nansya sa...
0: Hindi ko
3: imbibo. Ganun? Alam mo yung dating nung inyo nung alipay
0: yung
3: ginabayan
0: yung kinong niya. Alam mo yung kinong niyo. Ah. Ingna siya nga makontak na.
3: Nadi daw si linya nito.
0: Oh, na okay na gi-kwa na gi-okay na ang linya, gi-okay na.
3: Ah. Ano kayo sa linya? Wadi na nang kontak ko ka mo na dili na makagreet siya.
0: Oh, makontak na. Ingna lang si Dodo. Ikaw man imo. Oh, ikaw man imo tawag diri si Dodo, tawagi siya sige okay na.
3: Eh. Mare, pwede na ka manawa kay na okay na ko na imo.
0: Ah. Oh. Pwede na kayo.
3: Oh,
0: na ingna siya nga okay na.
3: Selamat ya, aku mani, aku main puntang dia,
0: sakit. Alright, jangan kita selamat serdodoh, aku main puntang kanimo. Alright, oras na to alas 5:13 na sa kabuntagon. Good morning ni Sassy Girl Buhulana Girl. Shoutout po sa tanang taga Bohol, ilabi na sa akong pamilya, Divina Gracia Family. And also good morning po ni Jansky in Angel. Good morning.

0: At ang inyo mga ka-vibes karong alas 5:30 hantod alas 6 ang ato ang ka-vibes pa Zumba, pa Budots. At ang igina nino sa mga gusto niya magsayaw-sayaw, gusto maka kana makapasingot, no? Oo, pasingot gud mo ha. Dapat magpasingot gud mo ha mga ka-vibes ha. Onya at atong oras alas 5:14 na. Natay color atong ipasunod. Hello, good morning ka-vibes. Hello.
1: Hello, good morning sir.
0: Ah, good morning. Ah, Sean. Sean, good morning.
1: Delay mo niyo.
0: Ah, delay ra na gamay kung maminaw gid ka sa radio. Delay bay ko pa na kanang gisigyan pa nag kanang tuyok-tuyok. Delay gamay oh, sa cellphone lang paminaw, sa cellphone lang.
1: Ah, okay, okay na.
0: Oh, kanang kumusta man atong kwadya? Tin aura, okay ra?
1: Oh, okay ra ni wa, ni matandog lang signal diri tin aura sayo.
0: Kana. Unya so kay naa man tay ka vibes pasumpay sa istorya, andam na kang musumpay.
1: Andam na kay sayo.
0: Kana. Oh, sa dili pa ka musumpay unsa man na mainit ta ka na mahaw na ligo, nagligid-ligid, nagbarog ano na.
1: Bago kong kumon ka ligo.
0: Hala. Mo din ni mao sabon diri.
1: Puting kumuta ay puting pagnon na ko yun.
0: Onya siya, mane. Ang ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Gisurrender ni mo ang on sa may mong gisurrender.
1: Akong gisurrender ang ako sinwildo siya kay hindi isurrender basta hindi katapion.
0: Mana niya. Oh, isurrender gina siya ang sweldo siya. Pero makausa, makatapion.
1: Oh. Aron magkatapion kay bukwangan wag gani ang pangitaan ng pisnipol.
0: Kana! Oo, oh, mauna niya. Ayaw yun. Ayaw kumpensa yun. Kinala, irimit. Irimit yun tanan kaya ron walay. Kusi. Kusi on. Oh. Kusi on kag gamit anil cutter.
1: Bukwangan 50.
0: O sa ingan?
1: Bukwangan 50 siyo. Tuhod lagi ka ko itong pagkatapiyon.
0: Mao na diha. Makaingon, makaingon lagi tag mirisig yun anag yun. Kung makuangan yun. O niya siya, kinasumpayan mani mo. Ang ato ang ka-vibes masumpay sa istorya karong buntagan. Hala, sige. Pamukaw o i-greet ang imo ang mga ka-vibes. Bunal!
1: Ah, una sa tanan. Na akong i-greet may akong pasawa na rin nga. Nag-meeting eh. Itunggan ko na ko sinoon si Inday Pitpit.
0: Kana! Mga buutan, good tama oh, lang.
1: Oo. Oh, mga buutan. Mga buutan tayo niya.
0: Buyag.
1: Sinigrimit ako sa sweldo na ako pagkitaan yung bisnit.
0: Kana? E ba sa'yo maging doktor-doktor niya?
1: Oo. Sa tanang mga kabayos na to. Si... Si Miss Ames di ay nga. Sige, makalimtan ni Sir Dodo o Great Matay. Hapit na yun. Matupo lang akong pagdudaan nila.
0: Kana yun, oh. Basta kutub na tas pagduda. Oh. Oh, kisa pa man.
1: Pagdun na mga tanang mga kaliwan sa pag-away labon na ko siyo.
0: Kana?
1: Oh, tanang maglasang pamili, Boris pamili, Puntilaw, Gagasan, Limutan, Archibald.
0: Mm-hmm.
1: Ah, kana nila tanan, mga kaliwan, tanagos pag-away labot.
0: Oh, may pagpaminas sa tanan mga kaliwat ni mo nga away labot.
1: Oh, kana na siyo, dagang kayo salamat.
0: Kana siyo, dagang kayo salamat siyo, may buntag ka ni mo. Dagan kayong salamat. Alright, oras na to mga ka-vibes. Alas 5:18 na. Good morning to RJ Ligaspe from Masbate. And also ni Choi. Good morning DJ. Shout out sa Ilimia family from Domaguere, Negros, Negros. And also good morning to Sassy Boy. Good morning, good morning, good morning, good morning. Gisurrender nimo ang unsa man. Ka Gi-surrender na ko akong kinabuhi sa Ginoo. O, gikan ni Edmond Suelo. O, nanindot, ay surrender gina ninyo.

0: My good morning, no, sa ato mga kababs diya sa Bohol. Oh, kung asa man iniabot niya ito pag Sibya karong buntaga. Good morning mga kababs. Oras na ito, alas 5.19 na. And natay caller din ito pa sudan. Hello, good morning kababs.
1: Good morning,
0: DJ. Good morning, Kavimes. Oh, good morning, Kavimes. Baby, hata mo sa dia sa may garing consolation. Kumusta man imong kabuntagon diha?
1: Happy na.
0: Madungog na tani mo diha, madungog na.
1: Madungog na, DJ, pero patindogon ang kuan kanang antina, DJ.
0: Patindogon imong antina kay para madungog ug maayo.
1: Oh, para patindaw.
0: Klaruha kung sa'yo patindugo na. Unya, kanang ipatindog ni mo sa antina, tinaw na.
1: Oo, tinaw na din eh.
0: Mau ba? Maayos siguro ka patindog po ni mo. Unya.
1: Maayos siguro.
0: Ay, kasweto. Unya, kabibs bebe. Namantay ka ng kabibs pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay. Alright, atong kababs, pasumpay sa istorya mao ni. Gisurrender nimo ang sumpaye.
1: Surrender na po ng akong heart, DJ, sa kuntag gabay.
0: Mao ba? Ngano man?
1: Oh, eh, wala may tag-iya, DJ.
0: Walay...
1: Ako na lang ipa. Walay tag-iya.
0: Ay, walay tag-iya. Mao nang imo na ni-surrender.
1: Oh, nya. Ako
0: lang
1: ipadak sa buntag na bay.
0: Ah, sige. Ansa man ato na ikinilo na kinilo?
1: Kinilo.
0: Kinilo, imo man ikondre ato ni baligya karon mapuslan.
1: Baligya dai nimo.
0: Lain man kay kung imo nang i-display wa na makwa lang nang ta madugta lang. Oh, nama si Sir Virgil dire.
1: Ayaw, yung tao ay ang pingin lang, ipadap ba yan ako?
0: Ah, ang pingin. Oh, Sir Virgil, ang damang kwan, sudlanan ane, katong kwan, katong glass. Oh. Unya, mo na magigisurin rin tao ni mong heart dire. May gani ka na kastorya pa ka. Oo. May gani kay naka-istorya pa ba ka? Kay imo mag-surrender imong heart, wala imo pump sa imong blood.
1: Wow, bitaw no?
0: Oo.
1: Surrender din siya bitaw kay kapoy na kay kinabuhi din siya eh.
0: Oy! Ayaw pag yung kapoy ang kinabuhi. Kapoy ang kinabuhi pero mas nindot mabuhi. O, oh, mauna diya. Oh, unya kay imo man nasumpayan ang atuang kabayes pasumpay sa istorya karong butaga. Dala sige pwede ka, pwede na nimo i-greet og pukawon imong mga kabayes, imo ang mga silingan, bunal.
1: Ako po ba ang nagmata nga na sa 93.1.
0: Tara.
1: Kabayes, mauna ni.
0: Mauna ni. Maura.
1: Happy Thursday sa tanan.
0: All right. Dagan kay salamat, kababs, Bebe Hatamosa sa Garing Consolacion. Surrender na ako ang akong pagkababae ng Antonia. Mau ba? Di po ta sure kung babae ba yun eh. Good morning, baby boy. Good morning. Good morning ni Alan Castrodes diya sa may Anda Bohol. Diya sa may Badyang. Good morning, good morning. And also to Lickstar Sabiron. Good morning, good morning.

0: Hello, Jack. Jack. Palihog lang ko sa manayaw. Ayaw mo panabako sa punga.
1: Gabay! Pabunod na!

0: Dick.
1: May pagsayaw sayaw ni Jenny o ni Koy o samtang nag tikoko kuno. Nagsayaw sayaw nag tikoko. Nagbukot sa habol.

Alas 5.40 na mga ka-vimes. So may pagsayaw-sayaw diyan ni Benito Lombra sa may sayaw si Bunga. O good morning. O shoutout ko no iyang asawa nga si Erlene. O sayang tulo ka anak nga si Robeline Denmark o Prince Daniel. Bunalog sayaw! Sayaw! Sayaw!

5:48 na. May pagpaminaw din ni Agaw Kokoy Koken Korsiega. O sa mga Korsiega family sa may on Tagabuhol. Good morning, good morning! O may pagpaminaw po ni Sir Angelo nga nag-drive karon sa Onsimi van number 9. Good morning, Sir Angelo, good morning! May pagsayaw sayaw. Oo ni Pedro Angeline Suralta. Diyan sa may lower katawang Barangay Esperanza Puro Kamotes. Mga Suralta family diyan. Hello ni Inday Monique ug ni Ira Suralta. Good morning! Siyempre si Edson Ocean yan sa may Mercado sa Barangay Adela. Good morning, good morning! Si Tio Ibero, si Tia Ellen. Good morning, good morning! May paga sayo-sayo pod samtang nag-drive si atong amigo niya Peter Dinopol. Kaya sa may katarman niluan o sa taran ko ng mga Grab drivers. Good morning!

Maayong kabuntago ng may pagsasayaw ni Kavibes Lorna Albios diya sa may Upper Dobdob Argao. Maayong good morning! Oh, good morning di ay og shout out sa Isla di Pitogo Bohol sa GMN Micaela Stores and Agribit Supply Tugna Water Refilling Station sa mga staff diha karon na nag-open si JR, si Romy, si Rolando, si Mike Russell di Anda na nagsayaw-sayaw, nag-abli sa tindahan. Kano? Ano yung ganahan? Bonal, bonal mo dyan sa inyong stepping.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.56 na. May pag-volume sa radio sa sound system ni Domingo Tornakya. Wala ilain ko no habal-habal dia nga na sounds sa may isla de Pitogo, Bohol. O may butang ni mo dia, Domingo Tornakya.

0: 5:59 na. O, mao na jud ni mga ka-vibes, no? Magpatigholog na jud ta. O, gadagan kay salamat ni mga ka-vibes, ha? Sa pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras. Oo, sa programang Buntag na Vibes. O, syempre, o, padayon lagi mo sa pagpaminaw din nilang sinong paborito ng estasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio. 93.1, your favorite music FM radio. Ka-Vibes, mauna ni, and this has been your DJ, mga ka-Vibes. DJ Sprocket Gunato. O, syempre, mabalik ko ni alas 11, ha? Hantaw na launa sa programang Ka-Vibes sad-sad sa Udto. O, syempre, masunod na tayo, ang programang Arangkada sa Buntag with Ka-Vibes Tonton. At doon ako, mga ka-Vibes, ang ping-amping mo, ha? Kay love-love ko kamong tanan. Mayong buntag, mga ka-Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to, mga ka-vibes. On top, walay awas, walay sobra. Alas 6 na sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show,
3: ka-Vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show, ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna

Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, pitsa 4 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Butag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib, si Tonton Alcosantugop. Mag-giskot nasab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan, kang kansang atong tumong, aron kita makaumol o kaum nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, malisupay buko sa kawayan. Pero mga kabaibs, tingali, sayod ka mo sa mga uwahing kalambuan gikan sa atong Senado dito sa kauluhan. By the way, ngadto sa dunay tinguha nga mutimang og mosalmot ining atong programa, pinagi sa pagpadayag sa inyong mga opinyon og mga panahon, mahimo ka mo nga maka-text sa among text line sa 0995-472-0802 Osbonaco, 0995-472-0802. And of course, live kita sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Osbonaco, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, aron mas konbinyente kaninyo, mga kabibes, amo kamong giawhag sa pag kinini ang download diha sa Play Store sa 93.1 FM Radio Cebu. Pero mauna ang atong sintro sa hisgutan ng karong adlaw. Kay kagahapon mga kabibes, ang kininiabang usas mga sakop sa Cayetano Black nga si Senador Cheese Escudero kalit lang mitumaw dito sa hawanan sa session hall sa Senado, mga kabibes. Si Senator Cheese Escudero, mga kabibes, mao ang nahimong yawi. Siya ang nahimo nga instrumento nga dunay nangumol nga bagong majority plak karon dito sa Senado. Kunyara ba taon si Senator Cheese Escudero? Agoy. Ang wa makatog karon nga sigurado ko na balaka nga mga hinanib nga gitawag og Duterte diehard supporters. Ug naa pa lang tingali sa lang atubangan si Senador Cheese Escudero. Gilabay na nila daghang tamatis, mga kabibes. Ilang ingan lang og traidor kuno suma pa si Senador Cheese Escudero. Pero time pa sa ragod. Kani magong isyo ba sa kaning o sa English pa impasse dito sa Senado? Sa tinuod lang, mga kabibes, this has been the ongoing of Alan Peter Cayetano. Ato ragong labason kaninyo ang mga panghitabo sa wa pa na umol ang bagong mayoriya kagahapon sa Senado. Nga tungod niya to, si Senator Sherwin Gatchalian mao karon ang acting Senate President, mga kabibes. Ato gining hanayon tanan ba? Kun kahinomdom mo, mga kabibes, si Senator Alan Peter Cayetano nahimo siyang Senate President human nga nakakuha siyang 13 ka mga pag-uyon sa mga sakop sa Senado, mga kabibes, niadtong Mayo 11 sa ato pa sa Milabay
nga buwan, mga ka-vibes. O, pamamdi ay buwan tuod nga nahimong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano nga mahimuot kon ining tawana. So mani, kun mag-vlog siya, naa. Pero og mag-sesyon sa Senado, wa. May pag-vlogger na lang ka siya sa. Mahog lang bitaw nga katawanan. Ingon ini. So Mayo, Marso 11 o Mayo 11, mga ka-vibes. Ha? Nahimo siyang Senate President og nailog ang liderato gikan ni kanhi Senate President Vicente Tito Soto III, mga ka-vibes. Gumikan kay nahimo silang 13 ka mga sakop sa maong Cayetano Black kay ni kalitsad og butho dito. Ang karon fugitive of the law nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nila pa mas maayo maguning atong iplastar og ma og kananaabang tarong ning isyu, mga ka-vibes. Kay kinilaging taong atong ubang makigsuunan nambot ba og unsay gipakaon ani nila? Ha? Ang ilag yung gusto magpadayon si Alan Peter Cayetano nga Senate President, mga ka-vibes. Na kung lagi atong labason, ha? Atong isgutan ang sinugdanan gyud. He just became the Senate President. Tungod kay ang nagtago-tago sukad pa ni atong Nobyembre sa milabayng tuig. Nikalit lag tunga dito sa Senado, mga ka-vibes. Unya, dili ra ba ingon nga voluntaryo nga nito nga? Ha? Tungod kay nabisto sad nga ang responsable niya sa pagtunga sa karon fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, maura sa mismo si Cayetano o ang iyang igsuon nga si Senator Pia Cayetano. Unya, ni kumpiyansa si Senator de la Rosa. Ingon ini ang istorya, mao bitaw na nga ato yung analisahon og maayo ang isyu ba. Unya natani ana maglalis anang nganong nakuha ni og daangko nila ang mayori. Ato gining hanayon ba aron mabutang nato sa sakto nga konteksto, mga ka-vibes. So ang nahitabo, mga ka-vibes, ang ni-communicate nga to ni Senator de la Rosa mismo si Senator Alan Peter Cayetano. Og tungod niya to, ha? Iyang na-convincer si Senator de la Rosa, unya kibaw mo gunsa. Ultimo gisakyan kung diin nila kuha si Senator Bato de la Rosa sakyanan nga iya sa mga Cayetano, mga ka-vibes. Kay gani, sigon sa atong tinubdan, dili man si Alan Peter Cayetano ang ilang buot mahimong sunod nga Senate President. Ha? Si Senator Loren Legarda man nga mao gani na kuratan. Ha? Kay ang nahitabo. Ha? Wa siya'y igong numero unya ang nilingkod ga bagong Senate President si Alan Peter Cayetano. Good morning ato ni ka-vibes Lorna Margarita nga
Nagtanaw na to karon sa Facebook Live direktamente dito sa nasod sa Australia. Salamat kayo, ka-vibes, Lorna Margarita. Sumala pa niya. Good morning, Sir Tonton. Be safe all. God bless. Unya. Doon na pagyoy prayer o heart emoji. Likewise, ka-vibes, Lorna Margarita. Sumuna ang nahitawo. Si Alan Peter Cayetano nakalingkod tungod kay ilang nakonbinsir o wa ba ilang nagalgal si Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Sumauto, trisi sila, trisi naimo silang trisi. So, tungod kay 24 ang mga sakop sa Senado, mga ka-vibes, naangko nila ang bag-ong mayuriya ni Antong Adlawa Mayo 11, hinungdan nga nakalingkod si Senator Alan Peter Cayetano isip Senate President, mga ka-vibes. Apan! Di arang laay. Ha? Human mitumaw si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Kay ni kumpiyansa lagi kay ang iyang pagtago niya itong buwan sa Nobyembre. Tungod to kay nilik niya ang impormasyon nga dunay warrant of arrest alang kaniya ang International Criminal Court. Nga ang usa sa sinungdan sa leakage niini ang karon ombudsman nga si Jesus Crispin Buying Remulla, mga ka-vibes. Unya ang nahitabo, agoy, diha naman sa ilaing balita, ha? About 2 days prior to his, ha? Kana bang sudden appearance last May 11, mga ka-vibes. Doon na naman siya'y nigawas ng storya nga doon na lagi kuno siya'y warrant of arrest. Ha? Apan, humanto na balita, ha? Niluwat og statement ang ICC nga walay publicly released warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Take note sa termino, ha? Publicly released warrant of arrest. Sa ato pa, why gipublikar? Nan, ni atong adlawa nga nitungana si Bato de la Rosa dito Senado, bata, mga ka-vibes, di kalit mag-ingon ang ICC. Why publicly issued warrant of arrest ang ICC? Apan, ilang gi-unsealed ang gitawag og ilang gi-unsealed ang na-issue nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Sa ato pa kay unsealed man, mga ka-vibes, doon na gidi ay warrant of arrest. Wa lang mutugot ang korte nga ipublikar ni. Na, sa mga kinini ang mga suwito pa ni sa mga istorya bitaw nga mga karaang mga nila pa mga karaang tao, ha? Nasiyat staro si Bato de la Rosa, oy. Sa ato pa, on that very day, dakponon si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes, Jutabs, kung si Kawatano ang pasultion, sir, it's as if righteous sila o anti-corruption. Nakalimot siguro sila nga ang motivation nila sa pagpalagpot kang SP Soto is to protect Mary Grace Piatto sa impeachment. Matod pa ni ka-vibes, Jutabs,
Ngiga ni kabibes YouTube. So, doon na pag angry emoji mga kabibes. Tinoo, doon nag-yong kay punto kabibes sa YouTube. Unya, ngari sa atong kininiang text line, gikan ni kabibes 4541. Good morning, kabibes Tonton. Si Tonton, yes, finally, nakabalik na good mo sa kahanginan. Thank God, have a good day to all of you, kabibes. Mauna ni. Yeah, doon na lang ni adjustment kagihimo, kabibes 4541. But to be honest, di pa ginahingpit ang among coverage. Amo lang yung gipangitano paagi nga mabati ta. Nga kananaabang naa sa inyong mga transistor radio. Pero ang akong advice, 4541, labing maayo, nga aron konbinyente ninyo, please download our FMR Philippines app diha sa inyong mga gadget. Sa iyon ragi kayo, kay og doon na mo'y kanang FMR Philippines app. Sa iyon ragi kayo ninyo kami makita sa kining atong mga sibya dinhi sa 93.1 FM Radio Cebu. Unya, kita sa atong arangkada sa buntag, inyo gyud kong mamonitor matag adlaw mga kabibes, gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Biyernes, alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 Monday to Friday mga kabibes. Sumunay na itabo na siya staro si Bato de la Rosa mga kabibes. Kay ningon man kagkalit ang ICC, uy doon ay warrant of arrest. Amo na ning iyan sealed. Wa lang namo gipublikar. Na. Moto nga. Nahog nga daw komedi. Kay nadakin as pataon si Bato de la Rosa sa dihang paingon siya sa Senate Session Hall. Kay dihay mga tinuganan sa NBI. Nga gusto untang mudakop niya mga kabibes. Diniskorso pa Bato de la Rosa. O sa to? Pinasuko pa. Ha? Ang atong binisayon, o magtago-tago ko, pagitaon ko ninyo, o karon nga na ako. Masuko na hinoon mo. Ay, pero, ano ko ito iyagod? Mga kabibes, alas 6 imedya naman, mo post lang ko baka diot. Inigumani ini atong padayon ang pagtuki sa labing mga awahing kalambuan karon dito sa Senado mga kabibes. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.

Bueno, alas 6:33 na mga ka-vibes. Kaligreening mga kuanay. Naimot ko while nag-commercial break ta mga ka-vibes. Akong gitanaw ang kanambang thread ang kining viral karon nga mga nag-una nga mga content sa social media mga ka-vibes. Kuwang na lang lagi ilang unsaon ba nila? Ilang pasakitan si Cheese Escudero mga ka-vibes kay ginganlan nilag traitor. Kinsa man eh. Kanto sila, mauto sila. Ha? Muna mga ka-vibes ba nga akong gilabas ninyo ang nahitabo niyantong pagtumaw ni Ronald Bato de la Rosa. Pagkamayon si unya kay ningon man ang ICC lagi nga dunay gyoy arrest warrant alang ni Senator Bato de la Rosa. Napugo si EPC si Alan Peter Cayetano nga pagdeklara nga ubos sa ilang protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa mga ka-vibes. Arangkada sa buta.

restraining order, mga ka-vibes. Mauto, ah, nahitabo ni pagka, ah, pitsa 13 sa Mayo, mga ka-vibes. Anda, napugo si Bato de la Rosa pag, ah, pagtago-tago na sad balik. Sa ato pa, samtang dito siya sa protective custody sa Senado na pagkakadlaon sa Mayo 14, mga ka-vibes. Nga raba, doon na siya nagungong kaso karon si Senator Ruben Padilla. Ba magut siya nitabo? Ha? Ni iskapo gikan sa Senado o karon missing in action si Senator Ronald Bato de la Rosa. So gikan sa 13, 12 na lang ang sakop sa Caetano Black. O niya, ang mga sakop sa Senado, 24 man. In other words, mga ka-vibes, when Senator Ronald Bato de la Rosa escape from the protective custody of the Senate, wa na'y mayoriya ang grupo ni Senador Alan Peter Caetano. But remember, for one to become a Senate President, kinahanglan ka og 13 ka mga mo endorse nimo. So technically, iya gyapong gihopta ng pwesto. But lain pa mang yun ang pangitabo, mga ka-vibes. Kay unsang pagkaunsa kalit nga giresolber sa ombudsman o giduso sa ombudsman ang ilang kaso nga graft, direct bribery and plunder batok ni Senator Jinggo Estrada paingon ngadto sa Sandigan Bayan, mga ka-vibes. So ang nahitabo, mga ka-vibes, primero to, pila ka-adlaw, lipay pa sila kay ang gipagawas nga warrant of arrest available man tungod sa kasong graft sa 2nd Division sa Sandigan Bayan nga gipanguluhan ni kining Justice Geraldine Peik Ikong, mga ka-vibes, nga taga Sugbo. So okay pa, kay nakapensa man si Jinggoy, agoy, mga ka-vibes, ang pagkaumutsa, karon lang si Manaha. Ngayong Lunes, lain naman sad nga warrant o bares ang gipagawas. This time, ang Sandigan Bayan 5th Division, pinaagi ni Justice Saldi Trespeses ang nipagawas naman ni og warrant o bares alang sa kasong plunder. Sa ato pa, automatic no bail, mga ka-vibes. Hinungdan nga si Senator Jinggo Estrada gidakop yun mismo dito na yun sa Senado, mga ka-vibes. Unya, tungod sa pagdakop ni Senator Jinggo Estrada, samot nga naminusan ang gidaghanon sa mga sakop sa tsingaan ani nila. Caetano Black, ayo sa nang Caetano Black. Ay, ato lang gihapong nganlan siya Caetano Black. O niya raba, abot. Naglibog sa kone ining tawhan na di mo tambong sa sesyon sa Senado, pero mag-vlog niya sa Facebook. Pag sure, Alan Peter Caetano, ay gisulduan ka sa mga tao. O niya, gusto mo na ka mag-vlogger? Pagkatoy-toy. So ang naitabo, mga ka-vibes, from 13, nahimong 12, kay nawaas bato, kay karon lagi, fugitive of the law, ipangitaas balaod, na minusan pagyukusa. Sa ato pa, 13 minus 2, 11 na lang sila, mga ka-vibes.
Nya kumoingon ko rin yung marukoy gini.

is Alan Peter Cayetano. Pasabton ta mo mga ka-vibes ha. Unsi na malang sila. Unya ang Picas Grupo Unsi Mansan. Nga mo ilang gitawag og minority black. Nga ang nangunian na si kanhi Senate President Tito Soto. Nankaroon mga ka-vibes. Ha? Unsi-unsi. Kay ang gibuhat ni Alan Peter Cayetano, wa sila mo pahigayon og sesyon dito sa Senado sukad niya tong bilabay nga Lunes. Kay ba mo nga anong wa to, ila tong gibuhat og wa kay ni ma himugati diha sa atong mga balita mga ka-vibes. Mao ni ang atong basa ni adto. Tungod kay unsi na lang sila kabuok mga ka-vibes. Sa ato pa og mutunga sila dito sa Senado mga ka-vibes. Alkansi ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ngano mga ka-vibes og mag kananaang magbutasyon gud. Ha? Kay ba mo ang unsi? Iba na ni Monica Cayetano na po lang sila mga ka-vibes. Therefore, why mayuriya mga ka-vibes? Matod ba ni ka-vibes, Jutabs, share ka ng mga tao nga way giilang nga Ginoo, dili na kamao mo discern kung unsay sakto og sayo. They keep making Soto Lacson Group nga walay issue sa corruption og ilang gi-aliluya kining mga DDS senators gadaghang isyu sa kawat. Matod pa na ni ka-vibes, Jutabs mga ka-vibes. Ako nang i-discuss akong second portion ang imong punto ka-vibes, Jutabs. So, balik ta ha. Napura sila kabuok. Matod nga sukad niya itong Lunes mga ka-vibes. Ni ilang anino, wa nagyod mapakita dito sa Senado ang mga sakop sa Cayetano Black, mga ka-vibes. Kanana ang yeah, gikan ni Jenny ka-vibes. Okay. Gikan ni ka-vibes. 5598 ka-vibes tonton nindot kayo wa koy suspect nga sulbaron ang drugs. Ang drugas kay kanindot anak kana kon tinuod nga masulbad apan dili man good masulbad. Okay kay kuan ko nas duwin demonyo nga gipakatap sa kalibutan apan propaganda remains sa mga Duterte ang nakapait nila ang mga di pag kumabasa aning usa ka termino ni mga ka-vibes sa drug lord yan ang reaction mga ka-vibes. Unsa ni atong tanaw ng supay ha. Matod pa niya din hi. Gikan din ni ka-vibes Marlon Archibal. Apan padutlan apan mga dagko di kapatay daghan na lang kinabuhi ang nakalas gawa jud nasulbad nasamot hinuon si Kristo ra ang makasulbad ana ighari niya from Marlon Archibal atong ka-vibes. Diha sa Barangay Adlawon ba ito ka-vibes, Marlon? Salamat kay sa imong pagtimang din sa atong programa. Kanang muna ang nahitabo, akong balikon. Nga nahimo na lang silang unsi. Unya unsi mandaan ng grupo ni Senator Tito Soto. Sa ito pasukat ni atong Lunes, mga ka-vibes, why sisyon ang Senado? Og tungod kaway sesyon, ha? Way aktibidad ang Senado. Stalemate. Ha? Nitungan sa sunod nga adlaw gihapon ang mga sakop sa kining Soto Black, kining gitawag nila og kanini ang Solid Black 11. Wa gyay na himong business of the day. Kay pagka Martes, dito sila, dito na sila napuno. Niawag na sila sa resignasyon ni Senator Alan Peter Cayetano isip Senate President.
Bidag ano laliman ba na nimo nga ang matag-anlaw nga gasto sa atong Senado? Dili mo ubos sa 25 milyones pesos. Unya 25 milyones pesos nga mausik ra kay wa sila sesyon. Ingon ni ana ang kadako sa kantidad nga gigasto alang sa pagpadagan sa Senado, mga kabibes. Sa ato pa, way sesyon niya itong Lunes, way sesyon pagka-Martes. Daghang importante kaayo nga mga balaod nun ang natanggong. Ha? Nakip na diha ang kanapitawang dili mo pagawson sa mga ospital, kundi mo makakumplitog bayad sa inyong mga bills. Ha? Usa na dito sa nagungog. Pero dawa ginatagda sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. So ang nahitabo, mga kabibes, kagahapon, sa ilang sesyon, mga kabibes, kaya pa mag-unsay nahitabo, kalit lang nga nito nga dito, si kanhi Senate President Francis Chase Escudero, mga kabibes. So kay 11-11 man sila, karon mga kabibes, nahimo ng 12 ang mga sakop sa solid black 11, mga kabibes, kaya napunan man sila ko sa, and therefore they acquired the new majority of the Senate, mga kabibes. Ay mong kalimot, ha, gituyo to sa grupo ni Cayetano kay tungod kay naibawang sila nga wa sila yung numero, and because og dito pa sila pagsesyon, laliman kapag pagdakop yun ni ni Jinggo Estrada, nagapil-apil pa ni Cayetano mo to yung meme nga lain mo to yung gigunitan. Sobra rasa di sa kumtoo nga gihiram ni Alan Peter Cayetano ang nila pa matso kuno nga lawas ni kinini ang DILG Secretary John B. Crimulya. Anday sa komo kananaa bang mukalawat anang istorya, habat suffice it to say, mga kabayb, mahog na lang yung komedya ba? Ha? Pretty good. Laliman kag ila panggi skortan, ila panggi unungan, paingon nga to sa kampo krami si Senador Jinggo Estrada, mga kabaybs. And you know that to me is sending a wrong signal sa atong mga katawan, ilabi na gyud sa mga batan-on nga diay kining atong mga officials gobyerno bisag korupsyon ang imong giatubang, daw okay ra nila kay labanan pagyud, mga kabaybs. Laliman kag imo pang iskurtan, imo pang kuyugan nga to Senado, or rather dito sa Kampo Krame. Sini ang gidakop na siya dito sa wanan sa Senado, mga kabaybs. Ha? Considerate report ang PNP o si Secretary Rimulya kay ilang gitugtan nga muhatag og press statement si Senador Jinggo Estrada, mga kabaybs. Sumuna, pagka-Lunes may sesyon, pagka-Martes na puno na sila, nanawagan na sila sa resignation isip Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabaybs. Kaywaman, technically, naparalisar man ang Senado, kaywa may sesyon. Tungod lagi sa akong giingunin nyo, nga og ipugos gyud ni Alan Peter Cayetano ang pagpahikayon sa sesyon, he doesn't have the numbers. Pwede kayo mubarog ngadto sa rostrum ang si bisan kinsa ang nasa grupo nila ni Senador Soto nga karon ni pili ni Senator Sherwin Gatchalian isip acting president. Ilan na siyang gi-reorganize ang Senado, mga kabibes. Nagtudlo na sab og mga bagong chairman sa mga komitiba nga sa setup sa Senado, mao ni importante kaayo, mga kabibes.
Muna nga, paghuman nilag tudlo kagahapon, ilang napili si Senator Sherwin Gatchalian isip acting president, baumugunsa, nag-vlog na pod si Alan Peter Cayetano. Di ba makikaw kayo? Patangbukon kag si Sherwa ka. Pero mag-vlog ka sa Facebook, mag-Facebook live ka, na ka, unsa man kang klase pagkasinig president. Mahong ning komedya, therefore you are the Senate President of Facebook. Of the Senate Facebook version. Kaya wak man ka dito. Linawas dito sinado nga toy mong trabaho. Nag-Facebook mo hinuong kanahan. Agi ka ni Kabibes, kano si Rolk diha sa Bohol. Matod pa niya. Good morning Kabibes, tonton. Ingon sila nga no konong naalisdan nga wak may quorum nga nahimo Kabibes, mauna ni Cebu. Kanang, yeah, ako kang hatagan og dutayng explanation, Kabibes. Doon ay kanang gibasihan ang SB 11. O karon kuha na sila, bago mayuriya, kay 12 naman sila. There has been a Supreme Court resolution to that. Abilino versus Cuenco nga kaso. Ng mga senador ni in 1949. Nga ang nahitabo niya ito, matod pa si kani Senate President kinini ang Jose Abinido. Kanang ang nahitabo, Kabibes, sa Kanoy, Kanoy Sherold, nga doon na siya ni siya ay nagungong kanabang sumbong sa iyang kaubang senador. Corruption siya ng kaso, pero ang nahitabo, kay aron to mapugan, ni walk out sila ang mga loyalist ni kanhi Senate President Jose Abinido. Unya, tungod kay ni walk out sila mga Kabibes, ang nabilin nga mga senador dito, ha? Kanang nagipanguluhan ni Jose Mariano Cuenco, Jesus Mariano Cuenco mga Kabibes, ha? Mo'y nilangkob sa mayuriya kay sila. Ang pikas, siyam raman sila. Unya, ang nahabilin 12 sa ato pa, doon ay mayuriya sa Senado, mga Kabibes. So, muna'y nahitabo. Nga, susama sa nahitabo kagahapon, doon ay mayuriya, gumikan, mga Kabibes, ha? Kay Juanas Bato de la Rosa sa ato pa 23 na lang. Unya, the operative word that was used was coercive powers. So, mani mo pagpatungas, linawa si Bato de la Rosa nga wanted man to. Doon naman to'y warrant of arrest. Di na lang na ako nakwitahon si kanana ang Jingo Estrada, bisag technically he cannot attend the session physically unless uyunan ang kanang itawag og leave of court. Ha? So, money nga og imong basihanan, og imo tong basihan, ang maong landmark case Abinido versus Cuenco mga Kabibes. Ha? Doon nag-ibagong mayuriya karon sa Senado. Maunay na hitabo. Unya lagi, matod pa ni Alan Peter Cayetano, he is still the legitimate Senate President. Legitimate, hindi yung tunga. So muna yung nahitabo karoon dito sa Senado mga Kabibes. Unya, aligre ni second portion ako ng hisgutan. Kay ang Cayetano Black, ni insister yun nga siya gihapon. Unya, maugi hapon ang mga chairman sa committee ba? Ah, doon na sila ipahigayon, manguno lang ta, kaya wa pa man mahitabo. Nga hearing sa kining subcommittee sa Senate Blue Ribbon Committee. Unya ang manguno nini, si Senador Rodante Marcoleta, Rodante Marcoleta. So ato na nga tangan, niya ako nang isgutan kay alang nako ha, kung ako'y pusultiyon, that will be an illegal hearing. Kay wa na may legal personality si Marcoleta, mga Kabibes, ha? Kay
Nausab naman ang chairmanship sa komitiba dito sa Senado. So karon ng hapon, nanawagan maganito sila sa social media nga patambungon, patuon dito ang kininiang ilang mga lumalaban sa DDS Group, mga ka-vibes. Ato na lang iklaruhon sila, DDS Group. Ang butlang, huwag doon na ba yung mapakita? Kanang unsay mahitabo karong hapon. So ato na lang kanawan, pero you know what, mga ka-vibes ba? Nga, kanana ang kanagong pag-hearing sa Flood Control Projects Controversy. Don't get me wrong about it, ha? Akong barugana niya na okay man ko. Pero kinanglan iba sinatong ebidensya, oy. Dili pwedeng marites-marites lang, tabi-tabi lang. Dili pwedeng hearsay lang. O niya, akong barugana ang giniana, kadako atong kwartaha, mingon sila 800 bilyon neskapin. Ha? Kay, ma? O gimo kong subayon, sumapa ni Senator Panpilo Lacson hangtod ron, wa pa mahuman sila pagpanghatag sa mong kwarta. Muna nga mingon ko, ha? Imposible gyud kayo ang ilang pagpahigayon nga matod pa nila pagpanghatag nila og mga kwarta diha sa Malita, mga ka-vibes. Ay ingon di ay niini ang naitabo sa Abilino versus Cuenco. Ha? Nga 12 ka mga senadores out of 23 sa ato pa wa diha ang usa kini bihis gawa sa nasod. Maot po ning naitabo karon dito sa ngunig president nga gi-cite sa grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ha? 23 raman sila. O niya, ningon mang Korte Suprema kay dunay na biling 12, therefore, there is a quorum. Of course, really good oyo na ini ang mga sakop sa Cayetano Black. Pero, sus, siyang paglaro na ito ba, 22 lang sila, kaya unsa akong pada pagtambong. Ang akong barugana ni Ana, kanana ang si Senator Jingo Estrada is not within the coercive jurisdiction of the Senate. Ha? Kaya saan man mo pagpatunga siya? Kaya diha tato sila itinguha nga matod pa nila 4-point shot ang tato kung nauyunan pa kay ilang gusto, mga kabayb, sa mga sakop sa Cayetano Black, tugtan ang kananaang bang online participation sa mga ubang senador niya. Giangkon gid mismo ni Ruben Padilla nga gusto nila nga makasalmot gihapon si Bato de la Rosa. Samot na si Jingo Estrada, mga ka-vibes. But that will not happen. That should not happen in the first place. Kaya nga no, dipagita ka sa balaod. Unyang usa, you are a prisoner of the law. You are a person deprived of liberty, PDL ka. Uy, special day ka, dili, oy, di na mayo. Mga ka-vibes, nisang ko nasag ko sa atong unang takna sa atong arangkada sa buntag. At tangi ko ninyo, kaya nagbalik na ko sa second portion ato paning panladman. O niya atong isgutan, kining gikatakna nga hearing matud pa sa quote-unquote illegal Blue Ribbon Committee, kanang Subcommittee on Flood Control Projects, nga magpahigayon sila hearing karong hapon na ambot og unsay mahitabo. Ato ng hisgutan og tukion, inigbalik na ko alas 7:30 hangtod sa alas 9 human sa atong arangkada balita sa buntag uban ni Joby Balnek. Sa gihapon na ko inyong vibes si Tonton Alcon Santugo. Sangaan sa among station manager nga si DJ Langganida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako magaingon, hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulig ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat, mga ka-vibes, at hangi akong pagbalik inigka alas 7:30. Ka-vibes, mauna ni

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ang update sa panahon. Ilabi na nga naa na gitay mga nasinati nga mga pag-uwan-uwan matag gabi gikan mismo sa ato ang pag-asa magtan DOST Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning.
1: Yes, good morning sa tanan. Um, sa ato ng pagpaminaw, kini ang itong latest weather update karong adlaw. Atong weather condition sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu, makakilat sa generally for weather, gawas ini ng mga patak-patak ng mga pag-ulan at pinimalocalized thunderstorms. So dahil na mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisory. So kining thunderstorm, magdala kini sa high cost ng mga pag-ulan, na posible ang flash floods or landslides, ilagay na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Iningat na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas sa kadagatan, malinawan nito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius. Natural forecast maximum heat index na moabot sa 40 degrees Celsius at under kinin sa extreme caution na category. Haring adlaw mong salap alas sa stress sa hapon o umatang Philippine Standard Time alas 8:46 sa buntan. Ikan din sa magtang pag-asa Visayas, BOSP Jomer Eclarino.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa pag-asa magtan DOST Sir Jomer Eclarino. Samtang naguna sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes. Senador Alan Cayetano nagtuog gihapon nga siya ang lehitimong Senate President. May padayag si Senador Alan Peter Cayetano nga siya gihapon ang lehitimong presidente sa Senado bisan pa sa pagpili og bag-o mga opisyal sa minorya ni atong Hunyo 3, 2026. Matud pa niya, walay legal nga basihanan ang maunglakang og kini supak sa konstitusyon. Gisupak usab ni Cayetano ang pagtudlo og acting Senate President og gihulagway ang kausaban sa liderato isip usa ka illegal nga kudita. Iyang giingon nga walay igo nga rason aron mapulihan siya sa iyang posisyon o gipasanginlan ang mga responsable nga nakalapas sa konstitusyon pinaagi sa ilang mga lihok. Matud pa niya, wala pa siya matangtang sa iyang katungdanan subay sa balaod o busa. Siya gihapon ang adunay legal o moral nga otoridad isip lider sa Senado. Samtang nagpadayon ang kontrobersiya, gipaabot nga adunay dugang nga mga pamahayag o lakang gikan sa mga miyembro sa Senado aron matubag ang isyu sa liderato o malikayan ang dugang nga kalibog sa nasudnong lehislatura. Samtang mga staff sa Senado, pwedeng mag-work from home karong adlawa. Gipahibaw ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga gitugutan ang mga staff sa Senado nga mag-work from home karong Hunyo 4, 2026 adlang Webes. Kinihuman sa pagpagawas niya og Senate Advisory kagahapon nga may kalabutan sa reorganization sa Senado. Matud pa niya, tuyo sa maong lakang nga mapreserbar ang neutrality sa Senado samtang nagpadayon ang mga internal nga kalihukan og proseso. Ang advisory gipagawas taliwala sa anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga madayon gihapon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kalabot sa kontrobersyal nga flood control projects issue karong adlawa.

0: Balitang international, mga ka-vibes, Pilipinas napildi sa Kyrgyzstan alang sa United Nations Security Council seat. Napildi ang Pilipinas sa pagpili alang sa usa ka impluwensyadong puwesto sa United Nations Security Council human gilibong kini sa Kyrgyzstan sa butuhay nga gihimo kagabi Hunyo 3 2026. Nakakuha ang Kyrgyzstan og 142 ka butar samtang 49 ka butar lamang ang nakuha sa Pilipinas alang sa nag-inusarang lingkuranan nga gitagana para sa Asia Pacific region. Taliwala sa aktibong paglibot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nagkalain-laing nasod aron ikampanya ang kandidatura sa Pilipinas, mas gipili gihapon sa kadaghanan sa mga miyembro sa United Nations ang Kyrgyzstan. Kung itandi mga ka-vibes, ang Pilipinas adunay 20 ka milyon nga populasyon ug dugang nga miyembro na sa United Nations sukad pa niadtong 1945. Samtang ang Kyrgyzstan nga adunay 7.4 ka milyon nga populasyon na himong miyembro sa United Nations niadtong 1992. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trafiko. Gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Jamelon Jimeno. Sir Jamelon, good morning!
1: Hello, good morning. Good morning sa panang ito na sa ISMR. At ang traffic situation, karon din pa naman dito sa may Bantal area sa thermal traffic at sa light traffic pa. At sa unfortunate sa itong mga personal dito, dito sa Jamelon. Pag-aaral na din sa may Maastral, may patangkalan, pag-aaral na din sa may Maika Beach, pag-aaral na din sa may Pasya, pag-aaral na din sa may pag-aaral na sa may Maika, pag-aaral na din sa may Kalambang Aya, may Maika na din sa may Pasya. Pag-aaral na din sa may Pasya, pag-aaral sa Capitol, sa may patangkalan sa Pasya, pag-aaral na sa Capitol,
0: Alright, daghang salamat sa ato ang latest og recent traffic update gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Jamelon Jimeno. Samtang, padayon sa ato ang mga balita, balitang lokal mga ka-vibes, Danao City Police Station, gidayig sa Amerika alang sa pagdakop sa Amerikanong pugante. Nakadawat og Certificate of Commendation gikan sa US Department of State Diplomatic Security Service Overseas Criminal Investigation ang Danao City Police Station tungod sa ilang mahinong danong tahas sa pagdakop sa usa ka Amerikanong pugante sa Sugbo. Formal nga gipresentar ang pasidungog kagahapong adlawa sa headquarters sa Danao City Police Station uban ni Ms. Thea Amaya, representante sa US Department of State Diplomatic Security Service. Giila sa award ang mayang performance, professionalism o operational excellence sa mga personnel ubos sa pagpangu ni Police Lieutenant Colonel Henrix P. Bancoleta, Chief of Police sa maong syudad. Ang operasyon nahimong malampuson human masikop ang usa ka 44 anyos nga American national nga gideklarar nga undesirable alien og dugay nang gipangita sa US tungod sa pending nga kasong kriminal.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: Altea Batumalaki Puntillas. Good morning, Kabayb Sir Tonton. Happy Thursday natong tanan. Always watching from Negros Oriental. Salamat sa pagbasa, Sir Tonton, and God bless you always. God bless you too, Kabaybs Altea Batumalaki Puntillas diha sa Dumaguete, Negros Oriental, mga Kabaybs. Astila, no? Kanang ingon ini mga ka-vibes pa. Tibaw mo ang nahitabo kagahapon dito sa Senado. Kundiin, mayngon ta nailog ang liderato. Gumikan lagi kay gipili nga bag-ong acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kana manggod nga kalambuan, gipasikad na sa gipatawag og Abilino Doctrine. Ha? Dini atong panahon ni kanhi Senate President Jose Abilino, actually this has been a 1949 doctrine mga kabibes. Naitabo ni niya ito pang tuig 1949. Ang kanhi presidente sa Senado ni ato si Senator Jose Abilino, unya, kanang ni pahigayon sila og walk out dito sa Senado mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Human nga ang laing senador nga si Senator Lorenzo Taniada gikatakda nga mupadayag sa iyang privilege speech labot matod pa sa corruption issue nga naglampigit sa maong Senate President nga si Jose Abilino mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang nahitabo mga ka-vibes, ang mga loyal ni then Senator Abilino nga mga senador kuyog niya, there were 10 of them who walk out from the session hall sa Senado mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang nahitabo, doon ay nahabilin nga 22 ka mga senador. Ha? Nga, niadtong tumura, ni desider nga ilang gipili isip acting Senate President si Cebuano Senator Jesus Mariano Cuenco mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Si Senador Abilino niadtong panahuna ni question sa constitutionality labot sa pag-asumer ni Senate President Cuenco mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan sigon sa gipagawas nga Abilino Doctrine nga mausad ni ang gihimong basihanan kagahapon sa pag-asumer sa pwesto ni kinini ang acting Senate President Sherwin Gatchalian mga ka-vibes. Ang Korte Suprema ni padayag nga dunay gitawag og kinini ang nakabot ang gitawag og constitutional quorum niadtong panahuna.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga kon imong basihan nakabot ang gisitar diha sa konstitusyon. Ha? Kay ngano mga ka-vibes, niadtong panahuna 22 ra ang mga senador nga dinis Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Exactly the same status right now sa nahitabo sa Senado kagahapong adlaw.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nahimong kalit nga 12 ang mga senador, lagi kay ni tungaman ang kadtong kaniunta aliado sa kining black ni kani, maingon lang kong kani kay gideklara man ni kagabi nga mismo si bakante na ang pwesto sa pagka-Senate President by default mga kabayos, but still Senator Alan Peter Cayetano is insisting that it was an illegal coup d'etat matod pa niya. It was an illegal coup kay siya paghihapon ang Senate President mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: sumotog na kuha ang gitawag og constitutional requirement nga mayoriya sa quorum. Kay ang pasabot sa mga maestrado sa Korte Suprema, doon na may laing duha ka mga senador nga wa din he beyond the coercive powers of the Senate niya itong panahuna. Kaya ang usa na das tambalanan unya doon na usa nga di biyahe dito sa tinipong bansa sa Amerika.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumosa ni nahitabo sa Senado kagahapon, sa diyang mitabok ganto sa kining bagong mayoriya karon sa Senado si Senator Chis Escudero, mga kabibes. In other words, they were able to attain the requirement of a forum or rather of a quorum, which is 50% plus 1, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tungod kay technically ang sitwasyon sa karon fugitive from the law nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, he is beyond the coercive jurisdiction of the Senate, kay wanted gani. Ilabi pasad si Senator Jinggoy Estrada.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mayroon yung mga sopakiro kayong dagko, labi na mga apologies sa DDS. Waman ba expelled si kanana ang Senator Jinggoy Estrada. Pero pangutana, makaparticipate na siya. Doon na di ay coercive jurisdiction niyang Senado. Wala. O niya, sawa pa ni ang nahitabo kagahapon, nauyunan man to nga dili tugtan ang kanang online participation. Sa ato pa, dili siya makasalma pinagi sa Zoom. Sa kanana ang Zoom meeting. Pinaagi sa teleconferencing o video conferencing because of the fact nga lagi piniriso si Jinggoy Estrada karong panahon na, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa una ni mo persons deprived of liberty niya, patambungo ni mo og tugta ni mo nga maka tambong sa o makapartisipar sa kanana ang sisyon sa Senado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And remember, an online participation o kanang butang tayo ang Zoom meeting, mga kabibes, it has its limitation. Kay pananglit mukalit og hinay ang signal sa iyang internet. Pananglit dunay diferensya sa iyang gadget nga pagabuhaton. Ano siya may maitabo? O magbotasyon na sila. O siya may pagpartisipa ni Senator Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada. O na, mga kabibes, nga mao ni gilantogi karon og maayo. Nga kung si Senator Alan Peter Cayetano, the emerging blogger, ningon nga siya gihapon ang legitimate Senate President.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Batod pa ni Kabaib 0792, Sir, in fairness kang cheese, mas tarong to siya nga SP kumpara kang Kawatano. Dito lang siya nadaot sa Portwid. Somehow, sakto ka Kabaib 0792, pero mula gina, tungkol siyang Portwid, unya napasaka dito sa kanana ang Korte Suprema, nahuog nga gideklarahin noon sa Korte Suprema nga kining unconstitutional ang unang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ingon ni ini karon ka kontrobersyal ang atong Senado, mga kabayes. Pero tinglalis, ani nila, ay sus, nagkampag mga... Pero depende ra gud sa imo bang para nako imong moral situation. Ako, mga kabibes, ba? Basic math na lang gud ta. Kanang pag-attain niya ng gitawag og constitutional requirements sa quorum. Pila may mayoriya sa 22? Ha? Isa to pa 12. Di ba? Ha? Mabitaw na nga, ningon ko ganiha sa atong first portion mga kabibes nga, ang akong basa o hubad, tinuyo tong wa naging pagtunga sa grupo ni Cayetano sa Senado. Kaya nga no, since Monday mga kabibes, nga giaristo si Senator Jinggoy Estrada, pila naman lang sila kabuok taon? Ha? 13 sila, 11 na lang sila. Og magbutasyon mga kabibes, alkansi sila. Kaya nga no, makabutar na si Senate President Alan Peter Cayetano in case of tire man. Og doon na manggalilakang nga paghimoon dito, unya, they will divide the house. Big yun mo salir ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I hope you got the sense of that peace of mind mga kabibes. Intentional to, ako'y pabasahon, intentional tong di nila, wa nila pag-adto dito. Ha? Mahug na lang galing to nga parte na lang po, gitawag nilang Senate Plex, nga lima nila. Ha? Lima nila ang niunong yun nga to ni Senator Jinggoy Estrada. Nga nihatod ganyan, ni-escort ganyan, paingon ito sa Kampo Krame. Ha? Nyalang good na ko mga kabibes. Bati to nga gipakita sa mga senador. May yung tawag kanabang kaso nga Yanur kay plunder sa ito papagpangawat sa kwarta nga yas katawang Pilipino. Nyo may rabag sinsiyo in tao no eh. The threshold of plunder is at least 50 million pesos mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ang amount ka involved si Senator kanina ang Senator Jinggoy Estrada is matud pa sa mga state witness gagikan sa Department of Public Works and Highways. Ha? Mikabat og 573 milyon pesos kana ko ang kwarta. Ha? Ha? Tingali sagad na to, in our lifetime we can never have that money in our pocket. Ha? In our possession 573 milyon. Ang ako ba, sayop ang atong pag-ihimplo ni Senator Jinggoy Estrada mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Na, makaingonsan ka, naunsa po sa taong gining mga DDS. Primero, matod pa nila, bayani si Jinggoy Estrada. Sunod, doon na sa mga content creator nila, di lang bayani, gihimo pag yung santo, pagkatoy-toy klaseng mga pangutok. By the way, sa mga wa pa makatultol sa mong text line, mahimo ka mo nga makapartisipar. Pagpadayag sa inyong opinion sa 0995-472-0802. Usbo na ko ang mong text line 0995-472-0802. Unyagi ka ni Kabibes 5668. So, wa pa niya, maing butag, Sir Tonton. Makamaog yun ni si Chaser kay kon adto siya nilang Cayetano dali ra kay siyang dakpon murag si Jinky. Okay, so na si Jinky Jinggoy mong pusabot ka guys mo nang ari siya nilang Lakson kay murag lisod-lisod pa siyang dakpon bahala nagtagon siya Judas sa mga Judas pod gikan ni Kabibes 5668.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Well, Kabibes, in fairness to Senator Cheese Escudero, doon naman kay punto, pero matod pa niya, yes, ang ipaklaro ka, maos ang gini, si Cheese, taga-UP, guni. Nga, og atong binisayon, hubaron ang iyang tinanggalog ang pagkasulti, wa kuno siya'y gilabanan ng grupo. Wa siya'y sa duha ka grupo. Ang iya, ragyod, nga ipadayon ang trabaho dito sa Senado. Muna iyang punto.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero, objectively saying, nga di pa paigo ang tanan. Kaya remember, kini si Cheese Escudero mga kabibes, gilambigit sa ni sa flood control projects controversy. Nga perting dako ang ginrabas kantidad ang naglambigit mga kabibes. Matod pa ni Kabibes 0792, 573 million is a big amount unta sir para maangat ang kinabuhi sa daghang pobre and yet, kaning Duterte forces, they are taking this lightly, pero kunuhay angry sila kang Martin Romualdez for corruption. Nya, doon na po ay angry emoji si Kabaib 0792.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna, Kabaib, so nya, dili sa pag-unsa ba? Ako lagi mga Kabaib, sa akong barganan, wakoy pagsupak anang investigasyon sa flood control projects. But it should be evidence-based. Dili nga hearsay, dili nga tumutumo ra, dili nga unfounded allegation. Kay lagi, ang kaning version ko sa 18 Camarines, ngamot, mutunga ba ni sila ron kay, ha? Ako nang giteaser diha, ang bagong acting Senate President o ang acting Senate President kasi Sherwin Gatchalian, may pagawas og memo nga work from home ang tanang mga staff ron sa Senado. So sa ato pa, kaysa may abtan dito sa mga sakop sa questionably nga ha? Senate Blue Ribbon Subcommittee nga gipanguluhan ni Senador Rodante Barcoleta. Ha? Kaysa man, kung galing adto sila sa gawas sa Senado, oh, klaro na kayo ang ilang agenda labot niya na mga Kabaibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga ilag yung ipamugos ba? Matod pa ni Kabaibs sa Benjamin Hildore, suma pa niya din unsa ka may tabo karon mga 10 a.m. kay magpahigayon og flood control hearing si Barcoleta. Gubot na sad kay gi abisuhan man ang mga bagong sergeant at arms nga dili pa sudlod niya. Tinuod ka sa imong pangagpas Kabaibs Benjamin Hildore. Nanawagan man to si Barcoleta kagahapon sa ilang mga lumalaban. Ang ako ba, they will just want to feed their base. Ilaragin ng polboho ng ilang mga lumalaban ba? Ha? Wa pa may LSGs mga Kabaibs. Sa mag-alas 8 pa man tahapit. So ato nang paabuton, ugun sa'yo mahitabo niya. Ha? gikan ni Kabaibs 6990. Good morning Sir Tonton. Maayo rapod wa na to matoki ang unang impeachment ni BP Sara sa panahon ni Chis kay huyang ang maong impeachment. Exactly, Kabaibs 6990. Karon di kusog umayo. Grabe ang mga giandam nga ebidensya sa prosecution panel nga ako laging baruganan din he. I concur with the observation of Bicol Saro Party List Congressman Attorney Terry Ridon nga not only the smoking ban but the nuclear bomb kani laging bilyones nga kantidad sa mga transaksyon sa bangko ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang bana nga si Manz Carpio. Kaya nga no, ang ilang gideklara, 88 million pesos na gitaon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Shout out nga to ni Kabaibs Francis Yanyan Huerte. Good morning Kabaibs. Kanang gibuhat sa group ni vlogger Alan Peter. It only proves they think they are above the law. And ang ilang kasing-kasing tua sa grupo nila and sa pamilya. Okay, sorry for ako din ako basahon Kabaibs Yanyan ha. Ako lang klaron Duterte kuan magod kita dinhi magsubay magitas lagda sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kun KBP so dili gid pwede ang termino ang imong gigamit Kabaibs niyan please bear with us kaysa sa tanan Pinoy kada moyon gyud ko ni ana kay kini laging ilang gibuhat ron asos maniobra man ni tanan ha mga Kabaibs untop naman alas 8 mo post ko kay taas kay ni atong isgutanan ron. Palihog standby mo kay atong ipadayon ang atong arangkada sa buntag human lang niining mga mahinungdanon kayo. Palihog standby.